0: pa po ang article na pinag-usapan ay misuse. So, yung maling paggamit talaga, no, Prof? At natutunayan yon dun nga sa mga liquidation report na sinubmit din po nila.
1: Opo, sige. Sabihin na natin granted na in certain instances, pinapayagan yung mga ganong klaseng opisina na gumamit ng Intel funds and confidential funds. Pero ang pinag-uusapan nga dito, tama kayo dyan, Ma'am Heidi, misuse, kung paano ginamit. Halimbawa, yung pagbigay kay Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos para sa medical funds, eh, meron bang ipresentang ebidensya yung opisina ni Vice President kung talaga bang nagamit ito for medical funds? At saka ano eh, may guideline na sinusunod, may joint circular ukol sa paggamit ng ganitong klaseng pondo. And yet, apparently, hindi sila pa rin sumusunod. Dahil pag yung medical needs, hindi naman po yan pasok doon sa yung list, exclusive list ng mga pwedeng paggamitan ng Intel funds and confidential funds. Yung pagbili ng mga upuan, mga lamesa, hindi rin po yan pasok. Kahit pa sabihin natin na morally speaking, yung pagbili ng gamot ay parang okay naman dahil nakatulong naman sa mga mahihirap. Pero ang punto doon, eh, hindi nga ho yan yung nasa guidelines, eh, yung nasa circular.
2: Well, for one, kinakailangan nga masusi yung pagre-review ng gumagawa ng mga guidelines at circular para ma-define na, para hindi na ito maulit sa mga susunod na panahon. Di ba? Dapat nga very selective tayo at very pointed sa kung sino lang at ano-ano mga opisina ang dapat may confidential funds.
1: Tama po. Ito pong impeachment trial, tingin ko it can provide an opportunity for our lawmakers to revise, to look into and introduce amendments, revisions dito nga po sa tamang paggamit ng confidential funds. Actually, na-revise na po yan, ano, pinoint out during the trial, na yung 1992 circular ay na-amend na nung 2015 circular. Kaya nga po, mali si Attorney Poa when he used the 1992, the old circular, para sabihin na tama pa rin yung ginagawa ng opisina ni Vice President. Eh, yung pala na supersede na yon ng 2015 joint circular for the purpose nga po na naabuso. Naabuso yung confidential funds at saka yung Intel funds.
0: Okay. So, Prof, ano yung nakikita niyong dahilan? Balikan ko lang yung tanong ni Bishop na sa simula't simula pa lang, parang irregular na pinaglaanan, binigyan ng confi funds ang OVP at ang DepEd. Ano yung nakikita niyong parang posibleng story behind why ang laki pa nung amount na ipagkatumala?
2: Wala bang nagtanong nung araw na para saan yung confidential fund? Eh, ito yung opisina mo.
0: Parang wala siya sa mandato. Ano? Kasi ano ba talaga ang parang tanggapan ng vice-presidente?
2: Yung mga anak nga natin, paghihingi ng baon, para saan mo gagamitin? Bakit kailangan mo ng extra?
0: Minsan pahirapan. No?
2: Pahirapan pa.
0: Parang ang nagde-defend ng thesis. Prof.
1: Tama po kayo dyan. Ano, parang ang hirap i-justify na ang Office of the Vice President at DepEd ay mayroong Intel funds at saka confidential funds. Pero ang tingin ko po dyan, ano, Ma'am Heidi and Bishop, tingin ko po dyan ang paliwanag ay matatagpuan sa larangan ng politika. Naalala po natin, kung babalikan natin yung kasaysayan ni Vice President at saka ni President Bongbong Marcos, sila ay magka-tandem noong 2022 presidential elections. At pareho silang nanalo under the Uniteam Coalition. Ngayon po, ang hindi naman to, I don't know if this is obvious to the public, ano, na kapag nanalo yung tandem ninyo, yung inyong koalisyon, at kayo na umupo, may mga certain perks and privileges yung mga miyembro ng koalisyon, especially yung mga key actors. At ang mga key actors po dyan, si President at saka si Vice President. Ngayon, dahil ang nire-request ni Vice President na cabinet position noon ay nasa DND, na tinanggihan naman ni Presidente, so ang ending, siya ay napunta sa DepEd. Ang problema po sa mga opisina, mga tanggapan ng Vice President at saka DepEd,

0: sa sumunod na karang election. Number two, para ma-maintain mo yung sarili mo for political survival, na ipamumudbud mo yung pera sa mga supporters mo. So, ang bawat politiko po natin naghahanap ng kanya-kanyang source of income mula sa gobyerno, at yun po ang kanilang ano, no, nagiging paraan upang mag-survive for the rest of their
1: Ayun.
0: term. Oo, so ang tingin ko po, wala namang pork barrel kasi ang office of the vice president eh. Hindi rin naman pwede magkaroon ng infrastructure projects yan kasi ito po yung mga sure na sources of income, lalo na kung halimbawa ikaw ay lawmaker. So ang nakita ko pong source of income dyan ay yung, yun nga, yung Intel funds at saka yung confidential
1: so
0: funds.
1: So it's highly
0: na,
1: probable na ang talagang pagkakagamit doon is for political interest.
2: So kumbaga, hindi man niya nakuha yung defense, ayun, parang may paliwanag doon bakit may confi and intelligence fund kasi DND yun eh. Pero ibinigay pa rin kahit nasa OVP siya, nasa DepEd siya.
0: Tama po. Rewards, kasama po sa mga rewards, being part of the winning coalition.
1: Pero dapat para at least medyo objective ang ating usapan. Mm-hmm. Nangyayari naman ito sa lahat ng opisina, lalo na sa mga opisina ng mga legislators.
0: Tama po kayo dyan, Bishop. Ano, nangyayari po lahat yan. All across offices in the government. Yes. Kahit sa LGU po, nangyayari din yan. Hindi po exclusive yan sa Office of the Vice President.
1: Oh. Mm-hmm. At saka yung sinabi mo kanina na masyadong mabilis yung pagkaka-disburse. Ako'y may sasabihin ako sa iyo, for example, dahil ako'y nasa industriya more than 30 years ago. Okay? Eh, alam mo, nung araw, porque kami nagsusupply ng mga telecom mga systems, meron akong, ito, aaminin ko ito, hindi na kinakailangang itago ito eh. Eh, meron akong nakausap nung araw na isang congressman, porque nakasuppliers kami, sabi sa akin, RA, sabing ganyan, meron pa akong natitirang pondo rito, kailangan gamitin ito. O, gawan mo ako ng isang ano, nag-iisip ako ng isang proyekto, ha? Ganon talaga eh. Eh, kano ng kalakaran hanggang ngayon, di ba?
0: Tama po kayo dyan, Bishop. Ano? At tingin ko nga po na ito nga ang nai-alat sa kanya ay naabuso. Ang problema, wala sanang magiging problema kaso nga nagkaroon sila ng falling out ni Presidente. At yun ang nakitang butas o ginamit sa kanya upang sampahan siya ng ito, itong mga kaso sa impeachment.
1: Oh. Mm-hmm. Parang malas lang niya dahil siya nasilipan. Parang ganun ba yun?
0: Opo, parte na rin po yan ng kalakaran sa politika kahit sa ibang bansa, no? Ginagamit po yan na iniipunan ng dumi yung mga, kahit yung mga magkakasama sa koalisyon, hanapan ka ng pwedeng ikaso sa'yo in the future kung sakali mag-away kayo, yun ang gagamitin laban sa inyo.
2: Okay. And Prof, ano, may nakikita ba kayong paraan para mapabilis po itong proseso na ito dyan sa ating impeachment court?
1: Parang nababagalan ka, Heidi. Ano?
2: Ang daming kailangan i-stipulate pa eh, di ba? Yung sumunod na testigo
1: ilang
2: kahap.
1: Ilang kahon pa?
2: Madami, basta super thousands of documents pa yon. Oo, Prof.
0: Nasa 15 kahon po yata yan eh. Mm-hmm. Tapos umaangal ang depensa kahapon.
2: Mm-hmm.
0: I think nung sumalang na yung bagong witness ng OWA, na minamanifest din kung na parang hindi siya very seriously na nagko-compare.
2: Mm-mm.
0: So, minanifest po yun ng defense. Yung po sa tanong yung Ma'am Heidi, no, kung pwede bang pabilisin, I think ginagawa po ng paraan ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na mapaiksi yung mga kagaya niyan. Mm-hmm. Dapat sana yung ganyang klaseng stipulations nangyari na during the pre-trial.
2: Mm-hmm.
0: So, nag-set aside na lang sila ng schedule, separate schedule, para mag-stipulate sila sa mga pagdating sa mga acknowledgement receipts na libo-libo. Tama po kayo dyan, ano, libo-libo yung dokumento na yan.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Ano naman ang comment mo, Professor, doon sa ating mga Senator Justices?
2: Senator Judge.
1: Are they able to really do what should be expected of them to do?
0: Well, Bishop, ang in-expect po natin ano, bilang mga senator judges, sila po ay magiging objective kasi nanumpa po sila bago sila naging senator judges, that they will be objective. Kaya nga lang, parang nagiging obvious naman sa manner, tsaka sa kanyang line

0: questioning kung kaninong panig sila. Although we know from the very start kung kanino naman talaga sila, no, mas nananay yung kanilang political affiliation. Pero sa pagtatanong nila, mas lalong nagiging obvious yung kanilang stance, mm-hmm. yung kanilang position. So halimbawa, generally ang kanila pong pattern, ano, dapat sana ang kanilang mga tanong ay mga clarificatory questions. Kung meron din malinaw sa mga sinabi ng mga witnesses, tungkol sa facts, hindi po dapat leading sa isang conclusion, whether factual conclusion or legal conclusion. Pangalawa po, ang lumalabas din parte ng patterns ay yung mga senador, tinatanong nila yung mga witnesses na either makatulong sa prosecution o kaya makatulong sa defense.
1: Mm-hmm.
0: Ganun po ang dalawang patterns na nakikita ko, no? Kaya nga lang, more often than not, dun sa pangalawa yung mm-hmm. nakakatulong doon sa either of the two legal teams.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Prof, maiba ako, ano? I hope you don't mind. Sa simula pa lang, ako'y advocate na nang hindi lang impeachment ang dapat gawin. So sabi ko, very categorical yung aking bilin sa kanila na convene the impeachment court. But in the same token, kailangan magkaroon tayo ng magandang pag-usap din sa pagtingin sa accountability ng mga na-involved doon sa flood control. Kung itong impeachment na itong ginagawa, very pointed na ang mga articles, very pointed na ang mga ginagawa, paano pa kaya uusad ang accountability sa flood control? Eh, hindi naman impeachable ang mga naririyan. Paano?
0: Well, Bishop, ang pwede pong maging ano, no, since may mga lessons learned tayo dito, nakikita natin yung mga diskarte ng mga lawmakers natin, even the executive officials. This can all lead to reforms. That can be done through lawmaking or introduction of amendment of our existing laws, o kaya po review ng mga ano natin, mga guidelines sa bawat opisina, no, para hindi maabuso 'tong mga pondong pinagkakatiwala sa mga opisyal natin. So yan po ang ano, ultimately reforma ang dapat kalabasan niya, no,
1: but reforma, providing reforms sa ating sistema ay iba naman yun sa accountability at personal accountability ng mga gumawa ng kalokohan. How do we demand that then?
0: I think tayo pong mga ordinaryong mamamayan, we should continue to pressure our government na wag iiwanan yung accountability at saka transparency. Kasi naalala po natin yung famous na statement ni Presidente which started this all, na wag mahiya naman kayo.
2: Mahiya naman kayo.
0: Mm-hmm. Oo. So dahil siyang naging Mr. Expose dito, Mr. Whistleblower, dapat parati po nating nire-remind sa ating Pangulo na wag siyang wag siyang magiging matamlay. Kasi sa ngayon nakikita natin nagiging matamlay o kaya yung akusasyon sa kanya ngayon ng mga kalaban niya, mga kritiko niya, na may selective justice. So dapat po maging kakampi man niya o kalaban niya sa politika ay maging pag napangalanan na implicate during the investigations itong mga nakaraang buwan, dapat po sampahan ng kaso. At dapat airtight na kaso, no? Hindi ho yung pag nasampahan ng kaso sa Saligan Bayan, dahil hindi airtight yung case build up, ay ang nagiging resulta, pinapayagan yung mag-bail, yung dapat sa ng non-bailable offense.
1: Alam mo, ito meron akong kausap. Ang sabi sa akin, tinatanong ko, so halimbawa umusad, syempre uusad ang impeachment at magagawa na magkaroon ng accountability. Okay. Pero yung accountability sa mga nagkasala, no, laban sa batas natin, sa flood control. Okay, paano ito? Sabi sa akin ng kausap ko, Bishop, walang mangyayari dyan. Ang aasahan na lang natin, yung susunod na election, wag natin piliin yung mga yan. Pero kailan pa tayo matututong pumili? Hindi ba? Everybody's posturing for the 2028. So, eto na naman tayo. Yung may naglalabas na naman ng mga survey na ito ang nangunguna, conditioning na yun. Hindi ba?
0: Tama po, no? Talagang itong ating problema ay systemic. Walang isang aspeto ang mag-isa makapagbibigay ng solusyon. So mapa-voters education po, dapat tumulong rin. Kasi aminin ko po, no, even yung mga survey, may mga survey firms na talagang tumutulong sa public relations campaign ng mga politiko natin.
2: Mm-hmm.
0: Lalo pat yung mga ano, no, yung may mga negative public image.
1: Mm-hmm.
0: So pag nabigyan po ng pondo yung mga yan, talaga namang tutulong sila at dahilan upang makalimutan ng mga botante yung mga naging kasalanan nila nung nakaraan.
2: Mm-hmm.
0: So may boboto pa rin. So nagiging cyclical po, no?
1: Oo,
0: paulit-ulit
1: tama.
0: Na lamang.
1: Mm-hmm. Meron pa nga nagsabi sa akin, Heidi, na sabi, Bishop, ako hindi ako maniniwala ko naman ang resulta ng impeachment na yan hanggat walang nagagawang accountability doon sa flood control. Wala, walang pupuntahan yan. Wala na akong papaniwalaan. Eh, paano naman yun? Saan tayo pupunta niyan? Di ba?
0: Kung makikita nga po natin nangyayari, no? Kasi parang ang selective, parang yung mga kalaban ang lumalabas po, ah, parang ang mga mas napaparusahan ng matindi o kaya kinakasuhan agad-agad na mabilis ay yung mga nasa yung mga opposition na political figures. So dapat maging patas ang ating administrasyon na pati yung mga kasamahan nila na napangalanan during the investigations ay ano rin po, sampahan ng kaso at sana mag-lead sa conviction.
2: Ang parang nakakalungkot dito, ano, Bishop R.A. and Prof. Dennis, na baka mabaligtad lang yung mundo pag sapit ng 2028. Magagantihan na
1: malaki
2: naman.
1: Ang,
2: wala nang katapusan
1: malaki
2: to.
1: Malaki ang iaambag ng institusyon niya, Professor, kasi the science and politics ang subject mo, eh.
0: Tama po.
2: Prof. Dennis, go ahead po.
0: Yes po, ma'am. Kasama po yan sa tinuturo natin sa ating mga subjects. Ano?
2: Mm.
0: At kagandahan po, itong mga estudyante natin, eh, very idealistic.
1: Ayun.
0: Very idealistic sila.
2: Oo. Yan.
1: Ibig sabihin, eh, lalo natin dapat gisingin ang kamalayan, lalo na ng next generation.
2: Ang bigat kaya ng youth vote.
1: Ay, oo, totoo yan.
2: Anyway. Prof, may isa pa akong tanong. Do you share po the same view with Malacanang? Sabi kasi nila, parang diversionary tactic lang yung lumabas na information na quote and unquote nahuli na, naaresto na si Senator Ronald De La Rosa para daw parang ilihis, ano, yung atensyon ng publiko kasi nga nagkakalabasa na ng mga resibo dito po sa impeachment at patungkol nga sa Article 1, misuse of confidential funds.
0: Well, posible rin po yun, ano, yung ganong teorya ng Malacanang kasi nga kainitan nga ng ano, no, sa impeachment trial, kainitan ng paglalabas ng mga resibo na talaga naman parang ang lumalabas smoking gun. Mm. Pagdating sa Article 1 ng Articles of Impeachment.
2: Mm.
0: Maari din pong valid yung ganun, ano. Pero ang tanong dyan, kung if that's the purpose, hindi naman tatagal to ng sobrang tagal, ano, para lang matabunan yung pinag-uusapan sa impeachment trial. So kung kukumpara po natin yung tagal na pag-uusapan yung allegedly pagka-aresto ni Senator Bato de la Rosa, I think the amount of time is not sufficient para matabunan yung matagal na ano, no, impeachment trial, particular doon sa usapin ng Article 1. So think ko mas ano, mas hindi siya valid. Oo, yung point teorya ng Malacanang, and we respect that, pero I think I have to disagree with that theory or explanation.
2: Mm-hmm. Okay, and my last point na lang, dahil medyo matagal pa to, ano, paano ba namin i-manage, Prof. Dennis, yung aming expectations nga doon sa ating mga senator judges given na yun na nga na banggit kanina ni Bishop R.A. na and kayo din po na may tendency nga talaga na parang yung iba sa kanila nag-aabogado depende nga po ano doon sa kanilang parang kinakampihan or mga kaalyado. Paano namin i-manage yung expectation bilang mga taga-subaybay po dito sa impeachment na talagang magiging fair and unbiased po yung kanilang magiging hatol sa pagtatapos po nitong trial after pong ma-discuss yung apat na articles of impeachment. Na ngayon parang sa nakakadalawa, pangalawa na po ito, diba? And it seems parang hindi pa nagbabago yung kanilang tono kapag ka sila po ay nagtatanong sa mga witnesses po.
0: Tama po, no. Mahirap talaga mag ano, no. Kasi Itong ganitong klase mga exercises, lalo pat sasabihin na ang end result nito may matatanggal na isang mataas na public official dahil may allegedly may maginawang kamalian. This kind of processes creates or generates big expectations or great expectations on the part of the public. Pero nasasaksihan natin, nakakadalawa na nga po tayo yung articles of impeachment na tinatalakay sa trial. Pero mas lumalabas nga na yung political leanings, yung political affiliations ng mga senator judges ay ganun pa rin. Kung paano natin sila nakilala dati, bago nag-umpisa yung impeachment trial, ganun pa rin hanggang sa ngayon. We are just hoping na kapag very glaring yung evidence, na magbabago yung kanilang isip. Pero mukhang hindi rin po eh, kasi the likes of Senator Aimee Marcos and Senator Robin Padilla talagang naghahanap sila ng butas doon sa prosecution witness upang idepensa si Vice President. But still, pwede natin gawin, ipagdasal na lang natin na sila ay ma-enlighten. At ganoon rin naman po yung mga yung mga majority senators.
1: But we
0: sila
1: can,
0: rin naman may bias.
1: But we can actually remain to be objective dito and tell all our people, just believe in the process. Ito ang nasa Constitution, no? Ito yung ginagawa ngayon. For whatever, meron tayong masusumpungan, siguro, na guilt or whatever doon sa respondent, pero meron din tayong masusumpungan sa mga senator justices. At matuto na tayong lahat because eventually the bottom line is this will actually reveal kung saan ang gagaling ang lahat at matututo tayong pumili ng mas maganda. Tama ba yon, Professor?
0: Well, opo, yun po ang ating panalangin at saka hope. Pero ako po medyo nagiging concerned ako eh kasi yun sa mga lumalabas na surveys na kung saan, I think nabanggit nyo ito kanina, Pastor, na despite yung kanilang political leanings, kanilang mga biases na lumalabas during the impeachment trial, sila pa ngayon yung itong mga senator judge, yung ilan sa kanila ang nagiging nagtatap sa mga surveys. Yung mga vice presidential surveys or senatorial surveys. Sabi ko parang wala yatang impact.
1: Ang unang tanong ko, saan na naman ang galing ito? Is this the time for this?
2: Timing din,
1: Oo.
2: Anyway, Prof, mahaba pa to.
1: Parang kasi ang topic namin ngayon, Professor, ano ang ginagawa mo sa kalagitnaan ng katamaran?
2: Labanan. Paano mo nilalabanan ang katamaran?
1: Meron tayong uri ng sipag na ibang klase, no?
2: Thank you, Prof. Dennis. Asahan po namin ang patuloy na pagpapaliwanag niyo po para sa ating mga kaagapan.
1: Magandang usapan natin, Professor.
2: Sa iba't iba.
0: Yes po, Bishop and Ma'am Haiti. Salamat po sa
2: opportunity.
0: God bless you po.
2: From UST, Department of Political Science, ang chairman nila si Professor Dr. Dennis Coronacion.
1: Yun nga na yung nagsabi sa akin, tigil na dapat yan eh. Hindi, para ibigyan daan lang. Proseso yan eh. Sa pamamagitan ng prosesong ito, ma-identify natin kung sino-sino ba talaga yung nakaupo. Oo, hindi lang tayo laban sa isa. Laban tayo sa hindi dapat nandiyan dyan. Pumili tayo ng mas maganda.
2: Sipagan natin.
1: Ayun, tama. Lagyan natin yung sipag natin sa tamang lugar.
2: Sipagan natin, di ba? Bishop, sipagan din natin mag-pray.
1: Kahit naman parang wala kang ginagawa, pwede ka naman mag-isip ng tama.
2: Maging critical thinker.
1: Ayun.
2: Diba? Alisin yung piring sa mata na porke ito yung bias
1: mo. Maaari ka palang maging medyo may katamaran ka sa katawan, pero wala kang katamaran dapat sa isip.
2: Pwede.
1: Ang ganda.
2: Dun ka man lang maging productive. Let's pray, Bishop.
1: Sinisipag pa ako. Ano ka ba?
2: Paano ba to, John D? Hanggang SOFW na kami dito.
1: Sige, manalangin na tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po. At, Diyos, marami kaming hinaharap na kung mga usapin, Panginoon. Ngunit, Panginoon, gabayan niyo po kami. Ang iyong salita ay nagbibigay sa amin, Panginoon, ng reminder na huwag po kami maging tamad, Panginoon, kundi maging fruitful, maging productive, magkaroon kami ng ambag sa lahat na dapat maging tulong po namin sa lipunan, sa aming mga sarili, sa pamilya, Panginoon. At manatili kami, Panginoon, sa pagiging liwanag sa mundong ito na puno ng kadiliman. Doon namin ilagay ang aming kasipagan at kasigasigan, Panginoon. Salamat po sa oras na Pilipinas. Salamat sa 702 DCAS. Salamat, Panginoon, sa iyo sapagkat kayo po, Panginoon, ay napakatapat sa iyong salita, sa iyong mga pangako. At hindi kayo nagkukulang upang turuan kami sa dapat naming kasipagan at kasigasigan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, amen.
2: Amen and amen. So, kaagapay, bawal tamarin, maraming bayarin.
1: Okay.
2: Thank you, John B. Salamat din kay Dessa, kay Shaira, kay Shekinah, sa mga masisipag nating kaagapay, kay Phil, kay Jabez sa ating engineering at Bokawe Tech People. Salamat din po, sinipagan niyong mabuti sa pagpapadala ng mensahe. At bukas, God willing, magkarinigan ulit tayo, same time, same station, dito po sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Thank you, Bishop.
1: Ay, thank you, Heidi.
2: Hindi ka nakakanta.
1: Ay, bawal tamarin. Maraming haharapin sa araw nito.
2: Next week na lang. Sige. See you next week, Bishop R.A.
1: Yes.
2: Lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Panginoon.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imo lawas sa indi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kung may himo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Bacolod City Health Office. Si Jam Isito nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
3: Naton nga 4 o'clock habit ginaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look. Mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO. Kung anong aton ginapang kampanya. No? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglibo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung naminin aton balay tani naka-screen, kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, matest kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always kakampain kami aton 4S strategy sa against dengue. Na.
2: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, aton gidungdumon. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
4: Ini ang 1233 Radio DYBS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
5: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaagapay ng serbisyong OFW.
6: Serbisyong OFW.
7: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW.
8: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela,
9: 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
10: Pinagpalang araw ng Thursday, mga kaagapay. Ngayon po ay Huwebes na, no? August 6, 2026. Magandang araw sa inyong lahat. Ano man po ang inyong panahon ngayon dyan, sapagkat hindi kagandahan ngayon ang ating panahon dahil sa LPA at iba pang mga bagay, tag-ulan na talaga. Ano ho? At magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po'y pagpalain kayo ng Panginoon habang itong programang Servisyong OFW ay nagsasahim papawid. At dahil araw ng Thursday po ngayon, hindi ko po makakasama si Pastor Rene Pansamantala at siya ay may nag-recover. At inyong lingkod, Pastor Joe Biasong, sasama sa inyo sa loob po na isang oras dito po sa Servisyong OFW, Sagot Kita, Thursday Edition. Ang programa pong ito ay tumutugon sa mga katanungang inyong pinapadala sa amin sa pamamagitan ng FB, o din naman kaya personal message na pinapadala niyo sa amin, GFM, DCAS at ang inyong lingkod. Halina at samahan niyo po ako sa loob po na isang oras dito po sa Servisyong OFW. At bago tayo magpatuloy, nais ko munang basahin ang salita ng Diyos na ating magiging gabay sa umagang ito mula sa Awit 63. Ganito po ang sinasabi, verse 1. O Diyos, kayo ang aking Diyos, maagang maaga'y lalapit sa iyo, kaluluwa ko'y nauuhaw sa inyo na parang lupang tigang. Napakaganda ng salita ng Diyos. May ginamit po ditong isang nilikha ng Diyos, isang hayop na usa, no? Binanggit dito. Ang usa ay napakahalagang bahagi ng ibang mga bansa pagdating sa pangkabuhayan, ginagawa nilang karne. Ang iba naman ay talagang bahagi ng tanawin na kakumpletuhan ng ecology, no? Yung iba't ibang hayop. Bagamat sa atin ay hindi masyadong sikat o hindi masyadong, dahil wala tayong, kung mayroon man ilan at hindi talaga ito alaga ng Pilipinas. Isa sa kanyang katangian yung, o isa sa kanyang laging ginagawa ay yung pagkauhaw, no? Ang pagkauhaw ay laging nangyayari sa kanya na kakailanganin niya ang tubig. Anumang sitwasyon o panahon, kailangan niya ang tubig. Itong hayop na ito o itong animal na usa ay ginamit ng manunulat upang ipakita ang dapat nating sitwasyon o pagkauhaw na dapat na nararanasan natin, hindi man literal na tubig, kundi actually kahit literal na tubig, kailangan talaga nating uminom para maging malusog, para maging maganda ang takbo ng ating katawan, ano, ang sirkulasyon ng tubig. Eh ako nga po ay nakita ko nga yung kahalagahan ng radiator, no, bilang doon sinusupply ang tubig upang hindi mamatay at masira ang makina, ang yung cooling system ng sasakyan. Napakahalaga niya. Makakaapekto ito sa takbo, makakaapekto ito sa sistema mismo na dinadaanan upang mapanatili niyang malamig ang makina, sapagkat napakainit po ng makina, kailangan niya ang tubig o cooling system o actually hindi tubig lamang kundi coolant, no, itong kanyang inumin. Sa buhay natin, mga kapatid, ang pangangailangan natin sa tubig, ganun na din lang, di ba? kailangan nating uminom para ang sistema natin tumatakbo at maging maganda ang ating katawan. Ang espiritual, mga kapatid, ay isa ring sistema ng ating pagkatao. Tayo ay merong katawan o meron tayong espiritu, kaluluwa at katawan. Tayo ay espiritual na mayroong kaluluwa na nakatira sa katawan. Yan po ang spirit, soul, and body. Ang sabi ng manunulat, O Diyos, kayo ang aking Diyos, maagang maagay lalapit ako sa iyo. Kaluluwa ko'y nauuhaw sa inyo na parang lupang tigang. At dito ginamit kanina ay usay yung ginamit ko, pero dito lupa, no? Ang lupa ay lalo na kung init, talagang namamatay halos ang mga halaman, pero pag tag-ulan, namumukadkad, sagana sa tubig, ang mga halaman ay namumunga. Mga kapatid, ang pamumunga natin, hindi man tayong halaman, pero kagaya ng halaman, mataas tayo ang ating pagkataob, lilikha tayo ng Diyos bilang dapat umaasa sa Kanya. Pag pinag-usapan ay yung ating kaluluwa, yung ating spiritual. Dapat tayo ay laging tigang para laging basain ng presensya ng Diyos, ng salita ng Diyos na binabanggit na tubig sa John chapter 15. Nililinis tayo ng tubig. Tayo ay ang salita ng Diyos, ang kailangan natin bilang tubig ng ating spiritual. Mga kababayan, kung nasa panahon ka ng pagkauhaw, huwag nyo nang intayin hindi maganda ang resulta ng pagkauhaw. Punuin nyo, busugin nyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mga bagay na makapagpapatanggal ng pagkauhaw ng iyong espiritu. Mga bagay na magbubusog, maglalagay ng ikanyang kabusugan sa atin. Tayo nabubusog kahit nga walang pagkain. Pag uminom ng tubig, nabubusog po tayo. Mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon, pwedeng hindi mauhaw kapag lagi tayong busog ng kanyang salita. Nawa, ano man ang sitwasyon mo ngayon, panatiliin mong laging nauuhaw, kagaya ng lupa na nauuhaw sa tubig, sapagkat binubusog ng Diyos ang mga taong nauuhaw sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita, a word of encouragement for us, upang lalong maging dependent, umasa sa iyo ng tubig, upang kami mabusog at mamunga sa aming pamumuhay spiritual. Maraming salamat, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Okay, so tayo muna ay babati sa ating mga kababayang nanonood na ngayon. Ayan, monitor tayo.
11: Kabusugan sa
10: atin. Okay, narito na sila. Ito, mga nauna ang bumabati sa ating aking may bahay. Banji Biasong is watching. Roberto Tan Manievo Jr., good morning po. DJ, yes, thank you, Brother Robert. Si Carmi Gabasa, mabiyayang araw po sa ating lahat around the globe. God bless po. Rosalinda Ohano Mansano, blessed morning, Pastor Joe. Karen Damian, mapagpalang araw, Pastor Joe, and all. Ayan, si Amy Cristobal, mapagpalang araw po, Pastor Joe. Praise God sa Word of God for today. Nora Cabanto, good morning po, Pastor Joe, at servisyong OFW. Si Ann Valenzuela is also watching, sabi niya, amen. Ako rin ay personal kong babatiin yung mga kasama natin ngayon. Actually, nasa tatlong araw po tayong training ngayon dyan sa Marikina City, ang Harvesters Church Planting Training. Ito'y tatlong taon, nasa 1 year and a half na po kami ngayon. Binabati natin ang sila Sydney, Pastor Nono Badoy, sila Pastor Andy, Pastor Ton, yung mga trainer. Pastor, sino pa ba? Yung mga trainer at saka yung mga kasama natin. Pastor Anchi Sapin, andyan din. Sila, sa sino pa ba yung mga kasama natin? Pastor Rick, Ricky, Pastor Rick, yan, Pastor Rick, kasama natin. At iba pa mga kasama natin, hindi man namin maisa-isa. See you after the program. Nandyan na ako, dyan sa Marikina. At pagpalain po kayo ng Panginoon, nakatapos tayo kahit masama ang panahon, nagtuloy-tuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsasanay para sa ating mga pastors, para sa church planting. Okay, binabati, meron pa ba dito mga bago? Ayan, si Maris Calope, good morning po. Yan, bumabati siya. At sa lahat ng mga nakikinig, syempre, no, ang nababati lang natin kuminsan, itong mga nanonood sa FB page, o kaya sa FB Live, pero yung nakikinig sa nanonood sa GCTV. Magandang araw po sa inyong lahat na nakikinig sa Missionary Radio o PM Radio. Ganon din yung pinakamaraming nakikinig sa 702 DCAS at syempre sa DCMR na nakahook po tayo, maging sa DYBS Bacolod. Magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po ay pagpalain tayo ng Panginoon habang tayo'y sumusubaybay at nakikinig dito sa programang Servisyong OFW. Paki-like and share na nga po. Ayan, shinare ko na upang maraming makapanood, makapakinig. Ayan. Okay, so yan, si Eduardo Casas. Good morning, Pastor Joe. Long time no see. Kumusta na? Kumusta na po si Doc Banji? Ayan, si Doktora Banji. Hindi po doktora aking may bahay. Midwife po siya. Ano, God bless po. Maraming salamat. Mukhang kilala ang aking may bahay ni Eduardo. Ayan. Nora o Nonal Docor. Magandang umaga po. Watching from Santa Rosa, Laguna. God bless your program, Pastor Joe. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga nanonood na at nakikinig. Si Praustina Habla, good morning. Pastor Joe, blessed Thursday, kagapa listening sa AM Radio. Paki-greet nga po ang aming pastor, si Pastor Jiboy Aludia. Birthday po niya ngayon. Ayan, si Pastor Jiboy Aludia, happy birthday po. Pinababati kayo ni Praustina Frankie Habla. Mukhang yung lahat siyempre nang nagse-celebrate din, no, ng kanilang birthday. At sasamantalahin ko na rin sapagkat nung Sunday kasama ko aking may bahay, Doc Alan Romblon, na dumalo sa anniversary, 9th year anniversary ng OFW and Family Christian Ministry sa lugar ng Rosario, Cavite. Ang pamamahala, ang pastor na namamahala dyan po ay si Reverend Rick Gayo at si Joy Gayo, Jocelyn Gayo, dyan sa lugar ng Rosario, Cavite. Ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya, at anniversary din niya po kahapon. Kaya binabati po natin nung isang araw, no, si Pastor Rick Gayo sa kanilang anniversary. At pagpalain ko kayo ng Panginoon at marami pang taon sa inyong pagsasama. Si Marilyn Namuko, good morning both of you. Listening from Kawit, Cavite, thank you for all your advices sa mga OFW. Blessings, blessings more to your program. Salamat sa Panginoon. Okay, siguro. Okay na yan. 8:44. Tayo po ay sasagot na sa mga katanungang ipinapadala po ninyo sa amin. At sa mga pagdating sa katanungan, mga kababayan, mangyari po na tuloy-tuloy lang po ang ating pagpapadala. Maring yan na sa DCES mismo o di kaya sa chat box mismo natin, pwede po kayong magpadala ng inyong mga katanungan upang matugunan po natin sa biyaya ng Panginoon ay pipilitin natin na sagutin yung mga katanungang inyong pinapadala. Ayan. Dahil po sa tuloy-tuloy na pagtugon natin sa mga katanungan itong week na tong itong week lang na ito, no, from Monday to hanggang ngayon, may mga katanungan pong ipinapadala sa atin, hindi na po natin babanggitin ang kanilang pangalan, pero kalimitan po ay tungkol ho kapag hindi nakatapos ng kontrata sa kanilang employer. Ang tanong nila, sino daw po ang sasagot ng kanilang ticket pabalik ng Pilipinas? Medyo napakalawak ng bagamat maikling tanong, pero malawak ang pinanggagalingan at may mga context dapat, ano? Para mag-zoom in tayo doon sa mas malapit o mas matukoy na problema, ay problema ng isang kababayan nating nasa Saudi Arabia, pero sasagutin natin sa pangkalahatan, hindi lang para sa kanya, upang makasagot ito, makatugon sa pangangailangan o payo para sa mga iba. Kasi kalimitan, mga kapatid, lalo na itong ating tinutulungan na kailangang mapauwi o nagnanais umuwi. Nilapit po ito ng isa nating kilala at ang sabi niya pwedeng pakitulungan ang asawa sapagkat walang-wala o di naman kaya ay hindi alam ang gagawin. Taga Taytay Rizal. At ang ginawa natin, nung nakaraan, minensyon natin ito upang nung Tuesday, yung Tuesday. Pero gusto nating talakayin ang ilang mga bagay, lalong-lalo na kapag pinag-usapan ay ang termination. Yung termination kasi, tandaan po natin mga kapatid, diyan nagsisimula kung ano ang ground, sino ang mayroong just and valid cause para mag-terminate. Tama ba ang kanyang pag-terminate o mali ba ang kanyang pag-terminate? Doon nakabase yung sagot doon sa ating tanong. Ang tanong kasi kanina ay sino ang magbabayad ng kanyang ticket sa pag-uwi sa Pilipinas? Sabi ko nga, medyo malawak, ang tanong muna natin ay sino ang may kasalanan at sino ang nag-terminate ng kontrata? Kasi doon manggagaling ang ating sagot doon sa tanong. Okay, kaya tatalakayin muna natin mga kapatid itong just causes for termination. May makatarungang pag-terminate, yung just, no? Makatarungan o nararapat. Unahin natin mga kapatid kapag ang employer ang nag-terminate. Employer mismo kasi sa kontrata o di kaya yung tinatawag na standard employment contract ng Department of Migrant Workers ay nakasulat naman yan sa provision ng kontrata ang at kaya ating gusto natin pag-usapan para i-address ang lahat. Kasi the moment na pumirma ka ng kontrata, saklaw na kayo pareho. Hindi lang po ang employer, kundi ikaw na nag-a-apply o ikaw na OFW, ikaw ay saklaw na ng pananagutan. Pareho kayo ng employer, kaya nga ang third party dyan, ang DMW, na siyang saksi doon sa kontratang inyong pinirmahan. So narito po ang ilang just causes for termination by employer. Pwedeng mag-terminate. Yan ang most common. Ang nagte-terminate ay employer. So narito ang ilan. Ano? Babanggitin natin ang ilan. Una, yung serious misconduct. Hindi tamang pag-ugali. O di kaya yung kanyang pakikitungo, hindi tamang pakikitungo o serious misconduct. Medyo mahirap na sitwasyon na lalo na ang employer ay siyempre siya nagbabayad sa atin. Tapos magaspang na ugali, medyo hindi lang medyo kundi hindi magandang asal na pinakikita sa kanyang employer. Bagamat alam natin mga kapatid na sa isang OFW, una nagpe-pedos yan, no? Nagpe-pre-departure orientation seminar yan. Pangalawa, mag-aabroad yan sapagkat may pangangailangan niya. Sinakripisyo na nga ang kanyang pamilya para lang kumita. Isinasa isang tabi niya ang kanyang ang kanyang mga gusto. Kasi walang OFW yung babae. Pakinggan niyo po ito sa mga babae ito. Walang babaeng OFW na gustong mag-abroad. O walang babae na gustong mag-abroad at iwanan ng pamilya. Kung mayroon man, may mabigat na reasoning. May mabigat na nagpupus sa kanya para magdesisyon na mag-abroad. Kalimitan yan ay sa pag-aaral ng mga anak, sa pangangailangan ng pamilya. Kaya ayaw man niya, napipilitan. Hindi niya gusto kung tutusin. Walang choice. Sana dumating ang time ng ating mga mag-abroad ay pinili niya sapagkat yun ang gusto nilang buong pamilya, kasama ang pamilya. Hindi yung napipilitan ka kaya ka mag-abroad, kundi wala, gusto mo mag-abroad eh. Hindi dahil napipilitan ka, kundi dahil gusto mong lumabas ng bansa at magtrabaho at makahanap ng mas mataas na sweldo. Di ho ba? Pero sa mga kababaihan natin, mga kapatid, no? Sa mga kababaihan, hindi po nila gugustuhin o hindi nila gusto na sila'y mag-abroad. Dahil mas yung mga mahal nila, maiiwanan nila. Yung nung 1990s, mga kapatid, 70s to 90s, yan, 70s to 80s na lang, ang kalimitang mga nag-a-abroad sa atin yan ay ang mga kalalakihan. While nagbo-boom ang economy ng Saudi Arabia, ibang mga bansa, sila ay talaga nangailangan ng napakadaming manggagawa. Pinadala natin mga lalaki. Sila nag-construct ng mga gusali, mga eskwelahan, mga kalsada, mga opisina, at kung ano-ano pang mga gusali na kanilang itinayo. Nung 80, humina na yung industriyang yon sapagkat halos tapos na ang pagpapagawa, nag-uwian na. Kaya mas kilala ang panahon na yan ay yung panahon ng ang ating mga nasa Saudi Arabia, napakadaming kalalakihan. Panahon din yan ng napeke ang marami sa kanila pero marami pa rin nakaalis. Pagdating ng dekada 90, mga kapatid, nagkaroon ng shift, pagbabago ng nag-a-abroad mula sa kalalakihan, nag-shift na into kababaihan. Ang tawag yan, feminization of migration. Sila na ang nag-a-abroad. Mga teachers, kasambahay, kasi yung mga gusali, tapos na ang problema naman nila, sino mag-aalaga dahil lumunlad? Sino mag-aalaga ng kanilang mga anak para makapaghanap buhay ang kanilang mga magulang? Mga Pilipino, pinakamarami. Ang Pilipino na nasa Saudi Arabia, dyan sa Hong Kong at iba pang bahagi ng Asia at iba pang bahagi ng Europa at Amerika, mga babae. Pero kalimitan dito sa Saudi Arabia, Middle East sa madaling salita. Mga kapatid, balikan ko lang, walang babae na gusto na mag-abroad pero napipilitan sila. Ngayon, nung sila'y nasa labas na ng bansa, nung nag-a-abroad na sila, dito tayo nagka-problema. Sapagkat ang mga kasambahay, mga nagtatrabaho as caregiver, nasa loob ng bahay sila. Hindi sila nakakakita ng ibang lugar. Kung day off man, okay, nakakapag-day off yung iba. Pero mas madami, particularly sa Middle East, ay hindi nakakalabas. Dito tayo nagka-problema ng mga pang-abuso. At ayan, dyan pumasok yung pag-terminate. Balikan ko lang yung una kanina, yung serious misconduct. Walang babae o sa kanilang mga layunin kaya umalis, kaya nagsisikap yan, napakababait niyan. Nagpapakabait yan, nagpupumilit maging sumang-ayon sa kahit hindi nila gusto. Nagpupumilit na sundin. Ngayon, yung serious misconduct, ito na yung papasok na yung talagang sagad na. Diba? Kasama pa dyan yung willful disobedience of employer. hindi na sinusunod. Eh, nangyayari ito mga kababayan, pero kakaunti lang itong porsyentong ito. Pero ito'y ground, pinag-usapan natin, ground para sa just causes for termination by employer. Pangatlo, habitual neglect of duties, pagpapabaya. Siyempre, ang trabaho mo. Pero sabi ko nga, mga kapatid, no? Sa tagal ko nang tumutulong sa mga OFW, yung pagpapabaya, parang hindi yan ugali ng Pilipino. Lalo kasambahay o kahit na ang mga skilled worker, professional, highly professional, hindi yan nila trabaho yung pagpapabaya. Pero may mga, hindi natin sinasabi na yun ay 100%. Siyempre, meron yang meron din. Ano pa? Absenteeism. Ang domestic helper, hindi ho makaka-absent yan, mga kapatid. Nasa bahay po yan eh. Paano makaka-absent yan? Hindi po nakaka-absent yan. Sa kumpanya yan, nangyayari yan. Absenteeism. Pero kagaya ng sabi natin, ulitin ko, ang Pilipino, nariyan para maghanap buhay. Eh, sa Pilipinas nga lang din, di ba? Sa Pilipinas, pag nagtrabaho tayo, iniiwasan niya natin mag-absent. Pero kung meron man, yan ay ground for termination number 5, repatriation. Yan, pwedeng iparepatriate ng employer ang kanyang manggagawa. Okay, insubordination, hindi pagsunod. Di ba? Pag disrespect ng ating mga supervisor, yung kanilang immediate na boss. Ayan, ano pa? Revealing secrets of establishment. Yung pagbubulgar ng mga sekreto ng kumpanya para sa kalaban. Diba? Bagamat yan ay bihira din, pero may nangyayari din yan. Kaya nga nilagay po yan. Ano pa? Paglabag sa kostumbre, traditions, and laws of host countries, di ba? Yung paglabag sa mga kultura, magkasama sa Middle East, lalo-lalo na, no? Hindi pwedeng magsama o magsabay, makita na magkasama sa pamamasyal kung hindi kasal. Dapat may marriage contract ka. Patunay na kasal kayo, di ba? Bawal makang lumabag sa mga kostumbre ng nasabing mga bansa. Ano pa? Violating terms and condition of employment contract. Ito yung sinasabi natin, ano? Tayong mga OFW, kayong OFW, professional man, skilled worker, household service worker, at iba pang mga sektor. Kayo po ay bound doon sa kontrata. Kayo ay lumagda sa isang kontrata. Kaya mas maganda po na binabasa natin ang kontrata bago po tayo mag-abroad o basahin muna para tiyak natin na ang ating mga pasya maliban doon sa mga nauna ay naroon sa kontrata ang mga kasunduan na ninyong dalawa ng employer at ng worker. So kung ang employer ang mag-terminate sa ground na ito, mga kapatid, ito na yung sagot kanina. Kung ang employer ang mag-terminate sa ganito, sasagutin po ng worker ang expenses sa ticket. Yung kaninang sinasabi ko sa yung case, sa inyong case ay OFW, ay hindi kinaya ang trabaho. Kung mapatunayan na kasi ang sinasabi ng ahensya ay nagtututulog lang naman daw, tamad daw yung OFW, hindi raw nagsisikap, bagamat ang hirap patunayan yan kasi side yan ng employer, pero dapat maintindihan na kapag kasalanan ng worker, pwedeng mag-terminate ang employer. Sinong sasagot? Sasagutin ng worker ang kanyang ticket pag-uwi ng bansa. Ayan. So, it's 9, exactly 9 o'clock, mga kapatid. Tayo muna ay mag-break. At sa ating pag-break, itutuloy naman natin, paano ba? Ano ba ang just causes for termination by worker? Worker naman ang mag-terminate sa kontrata ng sa kanyang employer. Legal din po yan, nasa batas din po yan. Yan po ang ating patatalakayin sa pangalawang bahagi ng ating Servisyong OFW. Diyan lang po kayo, babalik po ang programang Servisyong OFW.
6: Servisyong OFW.
12: Tinatawagan ng pansin ang kamag-anak, pamilya at tatay ng batang si Mason Calcabin Wang na si Shaolei Wang. Kasalukuyang naninirahan sa Barangay Guadalupe Viejo, Makati City. Kung sino man ang may impormasyon o nakakakilala kay Shaolei Wang, ang tatay ng bata, ay mangyari lamang po na makipag-ugnayan kay Ms. Minette M. Gonzalez, social worker ng Operation Compassion Philippines Incorporated, o tumawag sa local 02-7717-1882 o 0956-287-0255.
13: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
6: Servisyong OFW.
10: It's 9:03 na po ng umaga. Nagbabalik po ang inyong programang Servisyong OFW para tumalakay ng mga napapanahong talakayin para sa kabatiran o para sa ating mga kababayang OFW at would-be OFW. Pero babasahin muna natin yung mga katanungan, mga pagbati dito, ano? May mga marami tayong bumabati. Sabi ni Nora si Trinidad Bilia, blessed Thursday po, Pastor Joe, stay safe and listening sa radyo at FB Live. Ayun, Marilyn Namuko, good morning both of you, listening from Kuwait, Kawit. Kabite, thank you po for all your advices sa mga OFW, blessings po. Si Ednaling Kakao, good morning Pastor Joe, and God bless po sa inyong programa. Mila Duana, good morning Pastor Joe, God bless.

bagyo. Kaya kami nakakapakinig sa inyo. Maraming salamat po. Sir Rowena, God bless po sa inyong watching from Pagbilao, Quezon. Okay. Si, meron pa, last na ito. Si Jocelyn Cannon, good morning. Maraming salamat po sa inyong mga payo. God bless po. Ayan, tuloy po tayo no, sa ating pagtalakay. Ulitin ko kanina yung paunang tanong natin, sino ang sasagot kapag terminate po ako o nag-terminate ang isa sa dalawa, ang employer o employee, sino ang sasagot sa kanyang mga gastusin pa uwi? Kanina, tinalakay na natin yung kapag employer, kapag ang mga grounds na nabanggit natin kanina sa mga nakapakinig na ano, ay pumasok yung mga grounds, dahilan ito na pwedeng i-terminate ng employer ang kanyang worker. Okay, sa pangalawa naman, kung ang worker naman ang magte-terminate ng kontrata sa kanyang employer, legal po ba yun? Yes, legal. At narito ang mga ground para ka mag-terminate sa employer. Number one, serious insult by the employer or her representative. Grabing pangiinsulto. Verbal abuse ng iinsulto sa kanyang worker. Pangalawa, inhumane and unbearable treatment. Hindi makataong pagtrato sa kanya ng kanyang employer. Dinuduraan, minumura, o kung ano-ano pa, inaambaan, at pinagwiwikaan ng sasaktan, papatayin, mga ganyan, at mga hindi magandang pagtrato sa mga worker. Walang tamang tulugan, parang nasa ano lang siya, nasa CR, nasa gilid lang ng kainan. Ayan. Kahit na yung kanyang representative, ha? Inhumane and unbearable treatment accorded the employee by the employer or his representative. Pwede yan na, ano yan, pwedeng nagpapasilitate o di naman kaya agency na representative nung kanyang employer. Pwede rin yun. Pangatlo, commission of crime offense by the employer or his representative. May mga cases po tayo niya na pinagbebenta siya ng shabu. Pinagbebenta siya ng mga illegal. Hindi naman kaya nagtitinda siya, hindi man illegal, pero bawal po yun sa kanyang kontrata sapagkat siya ay household service worker. At panghuli, violation of terms and condition of the contract, employment contract by the employer or his representative. Kaya halos pareho yung dulo, violating terms and conditions of the employment contract. Kaya importante na tayo po, mga OFW at even yung family, ay nagbabasa ng kontrata o di kaya ay sinusubaybayan ang kasunduang pinirmahan o nilagdaan ng both parties, si employer at ng worker. Ngayon, kung nag-terminate ang worker dahil sa ganito, according to the guidelines ng DMW, the employer shall shoulder the repatriation expenses. Sasagutin niya ng employer ang pag-uwi ng isang OFW. Ang ayon pa rito, the employee may terminate the contract without just and valid cause by serving 1 month in advance written notice to the employer. Pwede siya mag-terminate without, ano ho yan, ha? Without serving notice of termination. Eh kalimitan, kapag ang employer ang nag-terminate, wala naman din pong notice of termination. Sa tagal ko pong tumutulong sa mga overseas Filipino workers for almost 3 decades.

0: 30 years. Wala pa akong nabasa ni pinadala ang OFW na notice of termination sa kanya kasi ite-terminate siya. Maliban, ito na, maliban dyan sa lugar ng Hong Kong, nagpapadala talaga ng notice of termination kasi yon ginagamit yon sa immigration para hindi mapasama ang employer, may termination letter, nilalagay ang reason bakit siya nag-terminate ng kanyang worker. Pero sa mas maraming kaso sa iba't ibang bansa except Hong Kong or kung mayroon mang ibang bansa na nag-terminate na mayroong notice of termination, pero sa Middle East countries, mga kapatid, wala po yan. The employer upon whom no such notice served may hold the employee liable for damages. In any case, the employer shall shoulder all expenses relative to his repatriation back to his point of origin. Mga kapatid, nung last week, no? May sinabi akong case ng isang kababayan natin dito sa San Mateo, Rizal. Pinauwi ho siya ng walang dala, nakatsinelas lang. Even yung panlagay sa dibdib, wala pong, hindi na siya pinaglagay. Imagine mo, lahat ng gamit niya, wala hong nadala. Wala pong nadala. So, kaya galit na galit itong worker na ito at sampa agad ng reklamo. Actually, one day lang, pagkapahinga, kinabukasan, nagpile na ng kaso agad sa DMW. Pinipilit siya na huwag na magsampa ng kaso, pero sabi natin, hindi, magsampa ka ng reklamo para mabawi mo. Ang binabawi niya, yung mga damit na naiwan niya, pangalawa, yung alahas, rilo, yung mga singsing, mga silver na singsing. Nung pumunta po siya ng church, sa ating health desk sa church, ang sabi ko, sige, ganito ang gagawin natin. Sa second hearing, kasi dumating sa akin, first hearing tapos na, second hearing, sabi ko, ganito ang gagawin mo. Kinakailangan mag-compute ka kung magkano ang total na value nung mga bagay na naiwan mo para makompute natin. Sabi ko nga lang sa kanya, kahit mga, tingnan natin, para mga 50,000 something. Pero nung nagkaroon ng settlement, mga kapatid, mas mataas ang inoffer ng agency, umabot ng 65,000 pesos. Mga kapatid, kapag alam mong wala kang kasalanan, actually ito, nakatapos nga ito ng kontrata eh. Diba? Nakatapos ng kontrata, lumampas pa. Pero nagsampa kami ng reklamo para patunayan na may pagkakamali ang employer at may paglabag sa kontratang pinirmahan. Nanalo po, mga kapatid. So, doon pa lang sa level ng conciliation, nagkaroon ng amicable settlement sila ng kanyang agency dito na siyang mayroong hawak sa kanya nung dineploy siya. Ayun o, nakakuha siya ng 65,000 kasi may paglabag. So, yun yung reference mo. May paglabag yung employer, kaya nagsampa ng reklamo. Mga kapatid, ganun din. Ang sinasabi natin, either party may terminate the contract on the ground of illness. Pwede yun, both. Ito'y dagkaragdagan ng kaunawaan natin. Kung ang OFW may sakit, hindi naman pwedeng ipagpatuloy mo ang trabaho mo at mamamatay ka naman sa hirap dahil sa may nararamdaman ka. Either party may terminate the contract on the ground of illness, number one. Number two, disease, number two, or injury suffered by employee when displacement or the threat to life. Pinagbabantaan ka, safety emerged out of war, may giyera, political conflict at climate change disturbances, may malaking baha or anything na walang control, hindi human made calamity kundi talagang kalamidad yung nabanggit natin, ano ho. So, lahat ng ito, mga kapatid, ay pwede both mag-terminate ng contract. I hope nasagot po yung ating katanungan na paano kapag umuwi ang isang OFW na terminate, sino ang sasagot ng kanyang ticket? So, nasagot na yan. Pangalawa, kung siya'y umuwi, pwede ba siyang magsampa ng kaso kung ang OFW ay walang kasalanan? Absolutely yes ang sagot natin dyan. Pwede magsampa ng money claims. At sa money claims, pinag-uusapan dyan yung buwang hindi natapos. Buwang hindi natapos. Minimum ng 3 buwan sa bawat taon na hindi natapos. Or ayon sa Supreme Court decision, mga kapatid, sinasabi na yung mga buwan mismong hindi natapos ang pwedeng singilin sa kanyang employer. Kasi may binabanggit doon sa batas, no, sa Republic Act 8042 na whichever is less. Pero yung Supreme Court decision dyan, mga kapatid, kasi whichever is less, halimbawa, 2 years o yung isang taon natapos, yung isang taon hindi. So, ang dapat niyang makukuha ay 3 buwan lang. Magkano lang yun, di ba? Inatira pa 9 months. Pero sa decision ng korte, hindi ko lang matandaan yung kasong ito na ipinanalo, na ang decision ng korte o maging sa pag-amenda ng Republic Act 1002 doon sa 1995, Republic Act 8042, doon sa pag-amienda, isinama pa rin yung provision na yon, mga kapatid, na yung desisyon ng korte ay nandoon pa din na yung buwang hindi natapos ang dapat makuha. Kaya sa mga kaso na ina-handle before ni Attorney Cao, tumutulong po tayo sa kanya sa pagharap sa NLRC, sa conciliation. Sa conciliation, bihira akong sumama dyan kasi kaya naman ng OFW, hindi kailangan ng katulong dyan. Pero sa NLRC with Attorney Cao approval, ay nasama po tayo para ipaliwanag. Ngayon, kapag ang OFW umuwi at kasalanan ng employer, una, pwede mag-file ng case ng money claims. Pangalawa, pwede ring magsampa ng administrative case. Hindi ito pera, pero pwedeng makasuhan yung agency dahil mayroong administrative na kasong sinampa sa kanya. Pwedeng mag-cause ng pagkansila ng kanyang lisensya. Kaya ayaw ng mga employer yan o ng mga agency yan na magpapail ng kaso. Kaya sinesettle talaga yan. Ngayon, baliktarin natin. Ang worker ang may kasalanan. Kanina, in-emphasize natin, employer. Ngayon, ang worker ang may kasalanan. Mga kapatid, kayo ang magbabayad ng ticket nyo pa uwi. Kayo ang magbabayad ng ticket nyo pa uwi. Kaya, hanggat maaari, mga kapatid, hanggat maaari, maging masunurin tayo, maging magaling tayong sumunod sa mga kasunduang inyong nilagdaan upang walang maging problema. Kung pauuwi man kayo, at least ang employer ang sasagot dahil kasalanan niya. Pero kapag kasalanan ng worker, ang worker ang sasagot. Meron po, yun yung sinasabi ko kaninang case. Humihingi ng tulong kung paano makakapagbili ng ticket. Kasi kasalanan ng worker, ayon even sa agency at sa DMW, yun din ang advice sa kanya. Dahil siya may kasalanan daw, kaya dapat siya ang magbayad. Pero, magbayad. Pero titingnan natin yan pag-uwi ng Pilipinas. Ha? Titingnan natin yan pag-uwi ng Pilipinas. Kung masasagot muna ng worker ang kanyang ticket, mga 30,000 daw, di umano, saka ayon sa asawa na humihingi ng tulong, Eh, pagdating dito, titingnan natin, pwedeng ma-reimbursion just in case may kasalanan ang employer, magsasampa tayo ng reklamo para mabawi mo yung 30,000 at damages. Titingnan natin kung may basihan at kung papasok doon sa mga qualification o criteria. So, nawa mga kababayan, natuto po tayo. Ano ho, na sana na nakapagbigay liwanag po itong ating programa. Ano? May babatiin lang tayo si Abelina de la Rosa. Good morning, Pastor Joe. Maulan dito sa La Union. Ay, parang nabati na natin to. Ayan, Rowena Marciano, God bless po. Watching from Pagbilao, Quezon. Nora Cancela, good morning, Pastor Joe. God bless. Ayan. Okay, so Jocelyn Cannon, good morning, Pastor Joe. Maraming salamat sa mga payo nyo. So lahat ng ito, mga kapatid, lahat ng ating pinag-usapan ngayon ay tungkol sa yung may just and valid cost. Kumbaga, merong just causes para ka mag-terminate, mga dahilan na mga para makapag-terminate ang employer at worker. So nasagot natin yung mga katanungan. Ulitin ko po, ang worker at employer ay pwedeng mag-terminate. Ang sabi nga roon, kahit walang notice kapag yung mga nabanggit kanina, ano yon? Illness, injury suffered by the employee, or displacement, or threat to life. Nanganganib yung buhay. Pang-apat, safety emerged out of war, political conflict, or climate change disturbances. Yan, hindi kailangan ng ano ho yan, mga kapatid, ha? Hindi kailangan ng hindi kailangan ng notice. Pero kapag walang notice, o halimbawa wala doon sa mga nabanggit, eh dapat magno-notice ang employer, magno-notice ang worker para maging legal ang kanyang termination. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood, pakikinig sa ating programa. Nawa po ay ang aming panalangin ay nakatulong po itong aming talakayan para sa ating ikatututo upang hindi tayo magkamali o maging maalam tayo sa ating mga ginagawa. Nako, managpapasalamat na tayo ngayon pa lang. Salamat sa mga nanood, nag-share. At nawa pagpalain po kayo ng Panginoon at pansamantala tayo na ay magpapaalam sa ating programa at magkita-kita po tayo bukas sa panibagong araw ng serbisyong OFW. Ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon at siyempre mananalangin tayo sa ating pagtatapos. Mapagmahal na Ama aming Panginoon, salamat po. Sapagkat ikaw ay Diyos na nag-iingat, dalangin namin ang mga kababayan naming nasa mga lugar na apektado ng baha, bagyo. Dalangin ko ang iyong pag-iingat sa kanila, dakilang Diyos. Ganun na rin ang bawat isa, Panginoon na nakinig, nanood sa programa. Nawa po'y patuloy niyong palaguin ang kanilang buhay upang patuloy na magamit, Panginoon, sa paraan ng pagtulong sa mga OFW. Ito po ang aming pasasalamat sa aming Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoon, Amen at Amen. Ayan, maraming salamat mga kapatid. Salamat sa inyong pagsama sa akin. Sa pangalan po ng aking mga kasama, Pastor Attorney Carlos Cao Jr., Pastor Rene Bunsoy, ito po si Pastor Joe Biasong, nagsasabing, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all.
1: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng serbisyong OFW.
2: Serbisyong OFW!
3: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
0: Akuin muna.
3: Diba?
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Good morning, ako si Chabi Palmares, kag welcome sa atong programa. Kadampig mo sa ikaayong huna-huna, kag subong aga no ang aton nga topiko about choosing calm over anxiety every day. Kay every day I do believe nga may mga gina-encounter kita nga mga pressure, mga challenges in life, kag kung kisa ang aton nga beat sa aton nga heart do hindi normal. Biskan nagahambal pa ang iba nga hawak ko ang beat, pero ang beat sang heart ya do hindi yagid kung kisa ma-handle man because of anxiety, because of worry. So amoy na mga kadampig ang aton nga pag-aistoryahan subong nga aga. Kag you know what, we live in a generation filled with constant pressure, whether sa aton balay, sa aton pamilya, sa aton nga workplace, or perhaps sa mga news nga gakabatian naton, social medias, kaga financial concern, mga family responsibilities, and mga deadlines, kag mga unavoidable circumstances or uncertainty about the future can easily steal our peace. Anxiety has become one of the greatest struggle of all time, of our time. Ti subong nga aga amo na aton nga pag-aistoryahan mga kadampig, kag welcome gid sa aton nga programa, kag sa tanan aton nga tagpalamati sa kahanginan, kag sa Facebook Live. Good morning. Kag magabalik kita after these few reminders.
1: Kayang iwasan ang dengue. Sundin ang 5S ng Department of Health.
2: Search and destroy.
1: Linisin ang mga lugar na may naka-imbak na tubig.
2: Self-protection.
1: Magsuot ng long sleeves at pantalon. Pagpahid ng mosquito repellent.
2: Seek early consultation.
1: Magpakonsulta agad sa doktor kung may sintomas ng dengue gaya ng lagnat, rashes at sakit ng katawan.
2: Support fogging.
1: Sa mga lugar na may outbreak ng dengue.
2: Sustain hydration.
1: Uminom ng maraming tubig, lalo na kung may lagnat.
2: Isang paalala mula sa Save the Children.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real as in real na real here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: ng aga gid sa inyo. Salamat man kay Ma'am Sarah Grace Arcolas and family. Inatami ako man si Pastor Joseph Gualda. Hello man sa kay Tita Perla, Tito Nestor Montalbo. Maing aga man kay Pastor Ann Pedregosa, kay Nong Hendrickson, kag Shemuel Hope. Ginatami ako man dira sa Silay, si Sir Winnie, kag Ma Mary Jane Patrimonio. Salamat man sa kay Sir Jun Supriano Moran, Sir Julius Divina Gracia, Tita Nenet Pataray. Good morning man, Tita Nema, Tito Rudy Elias. Salamat man sa kay ng Florence Balenya, Balenya family. Nang Roda Amparo sa Alihis, maing aga gid sa imo. Kag subong man, mga taga Kamso Talisay, Engineer Ray Ramos, Mamay Ramos. Hello man kay Ma'am Janet Estimar, Sir Billy Buenafe, si Sir Alan ng Roda Descalzota, si Tito Rudy Maloto. Good morning. Maing aga man kay ng Lenny Linggamin. Hello man sa kay Tita Lucy Pura, Pastor Graydon Palma. Paginatami ako man si Tita Girly Fernandez. Good morning also kay Sir Jaime Chua, mga binaton dira sa Bacol Trinity Christian Church. Si Faith Villanueva, Miss Emily Villanueva. Hello man kay Abian Carla Pendon, kay Ali Benson, kay Nay Linda Benson, kay Ching, good morning. Also, ginatamyo man naton si Tita Ofelia Tutika dira sa Canroma Pontevedra. Kag salamat man sa mga taga Don Salvador Benedicto nga mga abya naton. Kag gina-congratulate naton ang Bacolod City National High School Softball Girls Team sa ilang kadalagan sa Junior League Softball World Series sa May Canada. So, gin-represent nila abya ng Asia Pacific Region kag nagdalagin sila sang honor hindi lang sa Bacolod but sa bilog nga Pilipinas kag sa entire Asia Pacific Region. Salamat gid no. Congratulations gid no sa aton nga softball girls team sang Bacolod City National High School. Nga natami ako man si Ma'am Aprilin Fortuna dira sa Dumanan. Maing aga man kay Sir RJ Paglumutan, kay Toto Kobe, kay Ma'am JV Betyo, kay Ma'am Lila Aro, mga biyanaton dira sa may DepEd Bacolod. Salamat kid sa inyo pagpamati. Pag-istoryahan naton sa sining nga aga abyan ang mga pamaagi to mga interesting ways to celebrate sa aton nga Filipino culture this August, particularly ang aton nga Buwan ng Wika kag History Month. So muna siyang aton nga discussion today. Ginatami ako lang dira sa Hinigaran si Ma'am Connie Corio and family, Ma'am Glenda Pimentel nung Junjun Makimay, maing aga. Kag subong man si Mabel Murado, Ryan Murado, good morning. Also ginatami ako man si Cesario, kag nung Rex Custodio, Ma'am Joy, kag Pastor Ronica Yubin. Maing aga man sa kay Ma'am Melanie Ayson Sangtuyum Kawayan. Hello man dira kay Pastor Mel Parcon, Ma'am Emeline sang Grace Baptist Church Isyu Kawayan. Tanan nga mga pastors and workers dira, madamo gid nga salamat. Salamat man kay Ma'am Rachel and Ma'am Loida Mugar, Miss Anne Makilan, Pastor Willard, Miss Tina Hilado. Salamat gid si Sir Julius Bourbon sang Rojas City. Good morning. Salamat gid sa pagpamati diri sa DYVS. Of course, sinang Rusila, Sir Joel Gayanilo, Pastor Jordan, Miss Josela Ortega and family dira sa May Sipalay. Maying agaman kay Pastor Johnny Dayuno, Naininfa Escaner, Ma'am Ellen, Pastor Eljan, Baby JM Magallanes ng Grace, nung Josel Olivares ng Vanji Bastian and family. Good morning also kay Sir Eugene Hadya. Mga kalakinan nato dira kag members ng Upper Room Baptist Church nga mapisan nga naga-ubra dira subong sa church. God bless you all. Salamat gid sa pagpamati. Kagina pasalamatan ko man si nung Fernando ng aming mananap, si Ma'am Edna Garde, Sir James Garde. Also si Tita Jokibed Bitogo. Good morning, Pastor Mac Kevin Dubria dira sa La Carlota. Salamat gid Pastor Rodrigo Niere sa FCCC. Good morning. Kag ginatamyo ko gid ang tanan nga naga celebrate subong sang ila mga kaadlawan. Happy happy birthday. Stay tuned kay diri abyan sa DYVS.
1: The Mystery Thump in the Night. I'm Cindy Tang with Moving Moments.

0: When we heard a loud thump at 3 a.m., my husband grabbed the baseball bat and headed downstairs. Our favorite red chair was knocked over, and our cats were nearby with very guilty looks on their faces. It's the same look we have when we're caught doing something we shouldn't be doing. Now, others may not know what we do in secret, but God does. In 1 John 3:20, we're reminded that He knows our actions, our words, and even what's in our hearts. So today, if you're hiding something, why not come clean before the Lord? After all, the God who knows us completely also forgives us completely through Jesus Christ. You can read this full story in my devotional, Companions in Faith, available now at movingmoments.org. I'm Cindy Tang with Moving Moments. Now it's your time to make a move.
1: Sa aton mga kabataan, pamatiini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sekswal, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kon lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kon maestra, pastor o kon church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kon may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kon nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
2: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.

Salamat gid sa imo pag-upod, Tita Mary Serrano. Salamat man sa kay nang Sara Beligorio, kay Cristel Beligorio, kay Abian Jo Gumata sa Hong Kong. Si Abian Ting Biko, ginatamyo man naton. Salamat man kay Ma'am Lorena Lizare. Si Elena Bautista, ginatamyo man naton. Please pray sa gyapon for healing sa kay Naininita Guadalquivir, Ma'am Nenet Pisaga, Ma'am Leia Solinap, Ma'am Lilis Lofranco, si Tita Dimple Baldonado, kag sa tanan nga nagmasakit subong, no? Please pray gid for healing, kag ang ara sa mga hospitals, abyan, or ara sa ilang mga hiligdaan, hindi makabangon tungod sa kalain nga pamatsyag, please pray gid, no, sa aton nga mga abyan for healing. Kag kung may mga specific kamo nga mga prayer request, padala nyo lang diri sa DYVS, abyan, may ara kita sa mga prayer nga mga program, no, ang Sweet Voice Prayer Cast po dira kay Abian Ruth every Sunday. Kag subong man may morning prayer kita dira kun aga kag aton nga praise and prayer kun gabi, no? So Thursday subong abian ginatamyo ko lang dira, no, si abian naton Robert Bandola, Pastor Daniel Salcedo sa Hinubaan. Hello man kay Pastor Eli, Tita Suzette Posadas, Miss Chona Aldea, si Riz Ebron, Miraflor Ebron, good morning. Salamat man sa kay Sir Philip Sibalios sang New Jersey, good evening sa inyo mga taga USA. Salamat man kay Ma'am Christine, Pastor Arn Parpa, Tita Linda, Attorney Rolando Parpa, Tita Julieta Hurilia, good morning gid sa inyo. Salamat man sa kay Tita Anita Talaman. Maing aga, Tita Vic Plagata, Tita Nika Villanueva. Salamat man kay Tita Ninfa de la Torre. Also, kay Tita Abet Nabia, Tita Toto Gilaran, Ma'am Glory Valiega, salamat gid. Si nang Linda Kapindo dira sa Sipalay, good morning sa imo nang Linda. Mga biyan naton dira nga nagapamati sa May Libertad Bacolod, maing aga gid sa inyo. Salamat man kay Tito Henry, Tita Dina Fernandez, Tita Ninfa Tahala dira sa May The Voice of Calvary Baptist Church, Alegre Oton, Iloilo. Maing aga gid sa inyo. Kag si Ma'am Grace Pasigato, ginatamyo man naton, maayong aga gid sa inyong atanan. So abyan, nag-celebrate kita sa sininga bulan sang Agosto, sang buwan ng wika, subong man buwan ng kasaysayan, kag araw ng mga bayani. So damo gid sa mga oportunidad subong mag-reconnect kita sa aton Filipino culture, stories and traditions. Kay ang pag-honor bala abyan sa aton Filipino roots, no? May damo gid kita sang pwede mahimo abyan parang madumduman ini naton kag at the same time ma-inspire kita, no, sang aton nga kultura, di ba? Ka I believe ya ka colorful gid ang aton nga culture nga mga Filipino. So ko nagapalibog ka dira subong ay ha nagapaminsar ka kun anong nami nga mga activities nga pwede mo mahimuon nga meaningful gid, no, may meaningful ka nga experience. So may mga suggestion kita diri, no. Pwede ka kalantaw abyan sang liyab sa Metropolitan Theater. So ang original musical play ni siya nga nagadala sang mga istorya sang mga influential nga mga historical figures abyan, no, ginadala ini sang teatro kaugnay. Ang production naga-explore sang mga tema sang courage, sacrifice kag patriotism through interconnected narratives. Ang na-inspire sang kabuhi ni Gabriela Silang, Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio kag ang katipunan abyan. Kag of course ara man si Brigadier General Vicente Lim during the defense of Bataan sa World War II. So kung ini nga mga ang mga storya pagidla ni Sisa abyan, no, may movie gani last year si Hilda Coronel nga Sisa, no, who serves as the narrator and symbolic personification of the Filipino motherland, no, sa mo ni nga theatrical presentation nga aliyab. August 13 and 14 ang schedule sini sa Metropolitan Theater sa Manila. If you happen to go sa Manila or
mas interesado ka to watch Liab abyan, ang morning schedule nila August 13 and 14, 2 PM kag 7 PM. Kag subong man abyan, ari yung nami pagid no, nga pwede naton mahimo sa linggo ng wika or buwan ng wika kag history month kag subong man ano to kagina no ng araw ng mga bayani. Pwede ka ka ari pagido go on an Intramuros walking tour, isama ni sa mga handong ko no nga maka tour man dira no sa Intramuros. Pero for now abyan, ariyo ng let me share ni babala sa imo no nga may free walking tour dira nga gin-organize kada Sabado kag Domingo 9 AM kag 4 PM dira sa Intramuros, Manila. So ang ini nga tours will be open for walk-ins only with 25 slots available per batch. It's on a first come first serve basis, so make sure nga makakadto ka sa Intramuros early. Di bala na guest naman di before si Sir Randy Alunan, no? Ang aton nga tour guide dire sa may Provincial Tourism Office, no? Nga may mga walking tour, pwede man kamo ka-explore dire sa mga walking tour dire sa aton Provincial Tourism Office abyan, dire sa may Capitol, Laguna, no? So kadto lang kamo dire. Paano pagkikita mag-celebrate sa aton nga Filipino culture this language month, history month, and day of our heroes day na to, no? Film showing, of course, may mga workshops dira abyan nga gina-offer ang Paranaque City Public Library. Hangout na kamo dira or sa mga check niyo man sa mga public libraries naton diri sa Negros Occidental, NIR kag Western Visayas kag sa mga museums naton. I believe may mga activities man. Pero for Paranaque City Public Library, ang August 12 abyan, nag-organize ni sila sang buwan ng wika DIY activity. May mga riddle competition sa children's section nila. Sa August 13, there will be a documentary film showing about Filipino history kag culture sa reference section naman sa ila library. Ang sadya abyan nagapadayon kay may araman sang competition sang idiomatic expression sa August 19 sa Filipiniana section. Oh, interesting gini. Or pwede man ni makopy gani sang mga libraries naton diri sa NIR kag Western Visayas. So sa mga gusto pagid mag-add sang Filipino touch sa inyo mga bio ya or ginasuksok abyan, pwede ka mo maka-visit sa Katutubo Pop-up Market sa Bonifacio Global City sang bench. Pwede ka mo maka-discover sang locally made fashion pieces kag handcrafted finds from homegrown makers. So ang pop-up market abyan will run from August 14 rather to 16. August 14 to 16 from 10 AM to 8 PM sa Bench Tower sa BGC. So ang entry abyan is completely free for all visitors. So good news ini again mga pop-up market, no? For our shopping local fashion. How about ang making art abyan or art making? Pwede ka maka-unleash ang imong creative side. Abyan, may art competition na ginaagda ang mga participants sa magamit sang traditional art to showcase sang experiences, challenges, achievements, and values nga nag-shape sang aton Filipino identity. So, kabalo ka abyan ang final product kinanglan in line sa tema, no? Biyahe ng buhay, kwento ng bawat Pilipino. Amo ni siya ang theme sa ining art making. So ginadala ini sang PTX Lickheart, no? Lickheart 2026. So according sa PTX abyan nga ang goal sang ilang theme nga ipakita ang kada Pilipino anuman ang ginhalinan or status sa kabuhi, may ara gyud sang story nga importante nga mabatian kag pwede mapabugal abyan sa paagi sa ano no sa art or sa Tagalog pa sining, ginaagdagid ang mga participants no nga i-express yun dira
or i-describe nyo ang mga experience, mga challenges, mga ano kadalagan, kag paatag importansya sa sa aton nga mga sa lahi naton nga mga Pilipino, kag nagahatag man at the same time sang kabuhi sa aton nga pambansang pagkakilanlan or Filipino identity. Para mag-intra kamo abyan, kinanglan follow kamo sa PTX official social media accounts. I-post yun dira ang inyong entry sa Facebook, sa Instagram or TikTok as a public post, kag i-include ang caption explaining the meaning behind there sa inyong artwork and its connection sa theme. So kinanglan ang entries magamit kamo sa official hashtag nga hashtag likheart no 2026, kag itag ang PTX Facebook page. Okay, may mga prizes man ini. So ang competition will run from August 3 or nagsugod na abiyan sang August 3 hasta August 31, kag i-announce ang winners sa September 5.

0: Salamat gid sa imo pagpamati. Abyan, mga friends sa Tondira, no, sa may Iloilo, sa Capiz, Antique, Aklan, maing aga sa inyo. Ginatami ako man si Ma'am Tessie Jordan. Salamat man kay Tita Bing Aledron. Good morning. Nairosa Pansoy, dira sa may Gatoslaw, Kanduni. Good morning, Pastor Gabriel Harder. Salamat gid sa pagpamati si Ma'am Sheila kag Sir Nick Cabristante. Maying aga man kay Sir Joseph Danoy sang LTO. Sinang Shubi Somsho, good morning Tita Memet dira sa New York. Salamat gid mga biyan nato dira sa RC Young Optical Clinic. Dr. Sehar Young, good morning. Si Ma'am Viozel De Los Santos, si Don Caldino, Samantha Grace Caldino, maying aga. Hello man sa mga friends aton sa Vietnam, si Marian Sontillanosa dira sa Iloilo, si Ma'am Linsen Fernandez sa Miagao. Of course, maying aga kay Rosita ng Vanessa Magallanes sa Butika Marayo kag sa may Marivic Store, Pontevedra. Si Day Melody, good morning dira sa inyo. Kag, of course, kinatami ako man si Nong Natnat Helisanga and family ng Arlene. Also, mga taga Barangay Araal kag Barangay Gintubdan dira sa may La Carlotas City. Good morning gid sa inyo. Kaginapasalamatan ko man si Sir Jafet Dolana ng Pearl Joy Mijavilla kag Dainailin Gomez. Good morning sa inyo. Salamat man sa pagpamati kay Ma'am Antonieta Muyco, Ma'am Karen Dinsay, Ma'am Ana Lim, Ma'am Veronica Echaus, mga abiyan pagid nato no si si Ma'am Gloria Lara, no? Salamat gid Sir Chris Dacumos. Good morning, Sir Chris. Kaginatami ako man si ng Rodak and ng Presyosa Aliesa sa Alimudyan, Iloilo. Tita Erla Pamilio, Ma'am Febi Chang, Pastor Gordon Mameril Tabera, Pastor Pert Alparakis, Pastor Neil Vilches, Ma'am AJ Villanueva, also si Pastor Gideon Cahilig dira sa Molo, Iloilo. Kag sa imong family, Pastor, maing aga sa inyo. Nang Lorna Alisbo, good morning. Maing aga man sa kay RC, sang Dr. Rolando Lee Clinic dira sa MAB. Doc Polingo and family, salamat gid Doc. Subong man gina tamyaw man naton si Ma'am Julina Alcala sang Barangay Batam. Abyan Cristel Tuvida, good morning sa imo. Ma'am Aymilo Dubria, Pastor Ben Dubria sang Isabela, mga biyan naton dira sa Isabela Evangelical Church, Ma'am Rachel Hetchanova. Good morning. Kaginatamyo ko man si Engineer Grace Hirona, si Engineer Jerome Gotera, sang Kamsu Talisay, Ma'am Nancy Relox, Sir Marlon Pilar. Good morning gid sa inyo. Ginatamyo ko man si Sir Nelson Soldivilla, Ma'am Joycel Ray Garcia, Pastor Richard Solomon, Ma'am Zion Parpa, Sir Joel Valencia, Ma'am Sol Estares, Sir Rufo Xavier, Ma'am Shirley Shernigan, Ma'am Grace Langkoy, Lovelyn Grant Hill. Salamat gid. Ma'am Jing Banyas, Abian Vic Violanda. Good morning gid sa inyo tanan. Kag ginatami ako man si Abian aton Ricky kag Catherine Antenero, ang Murillo family dira sa Valladolid. Good morning gid. Salamat gid sa pagpamati. Also si Pastor Leonardo Posadas, Senior Pastor Ma'am Manay Nelly Posadas. Good morning. Gisalamat gid sa pagpamati si Ma'am Thelma Bidayo, si Choy Tini Bidayo, Toto Carlos Bidayo, maing aga sa inyo. Kag as we discuss sa gyapon abyan ang mga pag-celebrate naton sang Buwan ng Wika, History Month, kag Araw ng Mga Bayani. No? So, celebrating Filipino culture. Did you know nga pulo ka mga eskwelahan kag cultural dance groups ang mag-paindis-indis abyan for honors sa ikatatlo nga Saot Ilonggo Dance Competition sa sininga August 21. Kanami gid kay ang mga young performers abyan. Amo ni ang highlight no sa kampanya sang Iloilo City abyan to keep traditional Ilonggo dances alive. So, ang ini nga competition Abyan Kabaloka isa ini sa mga flagship events sang Iloilo City's 89th Charter Day celebration nga pagapatigayunon sa West Visayas State University Auditorium. So, kanami gid no? Ang mga competing groups amo ang Indak Dance Company, Colegio del Sagrado Corazon de Jesus, West Visayas State University, University of the Philippines Visayas, Iloilo City National High School, St. Therese MTC Colleges, Central Philippine University, Sila Cultural Dance Troupe, Iloilo City Community College, and 4th San Pedro National High School. Kanami kay ang city government sang Iloilo paagi sa City Tourism and Development Office will officially launch or nag-launch na ini sila abyan sang third edition sang South Ilonggo sang nagligad nga July 31 sa SM City Iloilo. So kada tuig na ini gina himo abyan na patigayon kag nagahatag ini sang platform for preserving and promoting sang cultural heritage ang sang syudad through traditional dances depicting the history, customs, and identity sang Ilonggo people. So suno pagani sa choreographer kag educator ang nga si Sir Ramil Huyatid nga gapanguna sa South Ilonggo preparations nga ang South Ilonggo is more than a competition. Pamaagi ini sa pag-preserve sang cultural identity kag paghatag sang sa mga young performers sang opportunity nga ma-appreciate kag ma-celebrate ang traditions that define Iloilo City. Dugang pa nga ang participation sa mga eskwelahan kag cultural groups nagapakita sang commitment sang syudad sa pagpasa sang artistic traditions sa mga ulihing tubo no or younger generations samtang gina-encourage ang excellence in cultural performance. So diri abyan nga initiative nagapasiguro gid nga ang traditional dances remain alive and relevant paagi sa creativity kag talent sa mga participant nagapadayon nga ginapakita ang kamanggaran sang Ilonggo culture to both residents and visitors. Wala labot sina abyan may ara man nga gin-organize no ang sang Saot Ilonggo Costume Exhibit halin August 14 to 19 sa second floor sang Blade Hallway sang Festivok Iloilo kag maga-feature man ini sang customs inspired by traditional Ilonggo dances. Kag again ang Saot Ilonggo naga-highlight sang city government's continuing efforts to preserve local heritage and promote Ilonggo arts and culture. Kag sa piyak nga bahin abyan ang Department of History, College of Arts and Social Sciences sa MSU IIT nag-indraman sa celebration sang History Month sa sining August. Kay ang tema abyan no from the National Historical Commission of the Philippines amo ang hinubog ng bayan dinuya ng alon. So kanami sining tema no hinubog ng bayan dinuya ng alon nag speak ini abyan sang ginadala sang aton nga mga sa aton nga mga kababayan no sa pag test man no sang aton nga current history no ano bala ini no ang fitting image for a country nga ang aton storya abyan ara gid nasulat between the shore and the sea, between what is built and what is weathered. So ang ini nga celebration abyan sini nga tuig nagfall ini within the dekada ng kasaysayan ng Pilipinas 2023 to 2033. It's a decade long call to keep discovering patuloy sa pagtuklas the many histories that make up who we are as Filipinos. So abyan sa bilog nga bulan sang Agosto pwede ka mo katanaw sa ilang page no sang mga activity kag features from the department abyan kay amo na no MSU sa Mindanao naman ini abyan no ang celebration sang History Month kag ginadala ini sang Historical Society.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo GYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-073-1511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: So, arin kita sa aton nga topic for today. Life is beautiful. Agree? But it is not free. Ang balta beautiful, but it is not free from

frustration. Even parents, kagkabataan, may stop talking, walang intindihanay, because they assume the worst. Ang bata, hindi magpa-ubos sa ginikanan eh. Ang ginikanan, syempre, may bugal man kay nanay kuya, tatay kuya. Ako gapa-eskwela, gapa-kaon sa imo, ako nagbata sa imo. Masaludo pa ko sa imo, di ba? Amo na mga ambalte eh. Friends may drift apart because no one had the courage to explain what really happened. But the truth is, misunderstandings are part lang iya sang life naton. Bigay katabo na because hindi ta perfect. We are imperfect. Diba? But what determines the strength sang isa ka relationship is not the absence of conflict. May ara na permigidya conflict. But it is the willingness to forgive. May conflict, may misunderstandings. Remember, part na sang life, no? Hindi na siya pwede totally nga may dula gid, kagula gid. But ang importante, may willingness sa imo heart to forgive. Many people believe that time heals all wounds. Oh, bayan nanda. Maampawan na na sa kadugayon. Malipatan na na. Uli-ay lang na sa ulihi, no? Time can help, but healing truly begins when someone chooses humility and forgiveness. Hindi ang oras ang basihan, no? Nga magbalik ka mo sa inyo mayong relasyon, mag-reconcile. But it takes gidya sang isa sa inyo nga pilion niya ang humility and forgiveness. Siya ang mag-step for this. So may istorya bala nga mag-amigay, hanuot gidyang in a relation. Kahalimpas sa sang gagmay mo, they share sang time nga may mga birthdays, no? They share each other sa celebration. Kisabayo pa na maglagaw sila. Wala makudbayo mo, bi, no? Or basta hanuot gid ang relasyon. Nano kay imuya nga may isa nga nagkuraw sa ila nga pag-amigahay. Ginimuan niya may istorya ang isa. Pasa man sa isa. Yung isa man gidabukan niya man. Abaw. Di, gulpi lang. Naglas ay ang duha. Why na nagsapakanay? Nung lawig yung mabinulan. Una inadlaw, sinimana, naglabot na binulan. Wala gid yan isapakanay. Sa ulihi, ang isa. Doon hindi nagkagwanta niya. Ano ni man? Tabo man? Ano sa lako man? Nagadto sa sabalay isang friend niya. Nanuktok. Tapos, siyempre, buksan man, no? Pasulod man. Kag, sinya, sorry, gid ha, kung may na-hurt ko sa imo nga mapulong or ano man ang sala, kung hindi ko madumduman, please, patawara lang ko, ay, wala man ko tuyo, gid nga, maamusin na, no? Nga, ang importante sa ako na atong relationship, nga sa pinakalawig na gid niyang pag-ibdanay ta, halinsang gagmay pa ta, nga dumag-utod na ng tagani, hindi ko na gusto masayang maguba because of misunderstanding lang nga, wala ko na intindihan, may ko na balaan, o kung ano man na, please, sorry lang gid. Ahay, ang abyan, nagtulo man ang luha, kag nag-aksanay sila. No? May ara man sitwasyon sa panimalay, mag-utod. No? Wala man nag-iaya sa pakanay because of gagmay lang nga bagay sa panimalay kakatabo bala. Tingala sang nanay nga, naniniga tingog-tingog ning duwaman, magkaon sila, nag-ipsanay lang bala sa ulihi birthday sa nanay. Siling niya, abi ninyo, bisan ano pa kanamit sa pagkaon niya, lutuon niyo, bisan diin pa tama celebrate sini, no? Magtipon-tipon, hindi ko bala komportable mo nga makita ko kamo, kaupod ko kamo nga gipsanay. Nya abi i-settle niya na, no? Makitaan ta kamo nga gapdanay nga gahipos, mas mayo pa nga hindi ta na lang kamo makita nga amusin na. Kaya mas nagasakit ang akong dughan, na mas doa mo pa na nagpalala sa akong balatian kisa nang bisan simple lang din nga pag-ipdanay.

0: napagkaon ta kung anong pang ginawi diri. Nga nagaya ni Suryanay kita, san sa hipsanay, wag sa pakanay. So naminsar sila nga dua. Tapos ang manang, ado nagdungan lang bala, ado hindi man ginungod, basta na-move lang ila nga emotion. Kaya nambal nga, nagambal kagid sa amusin, how, and na-hurt kagid sa amunima. Nilabla nga kung anong cause, no? Yati, sorry lang gida. No, hindi na naton pagpalalaon pa sitwasyon kapalawigon kay mas nasakitan si mama sa sitwasyon naton. Baka nami, no? So, how many relationships today, no, masaring kitabi, are suffering because of assumption? Nag-assume ta mo, nagambal ta, pamatian tang isa ka side, pamatian ta to kung ano man ang nagsot-sot. Gin-assume ta to nga, amo na. No? Sometimes we create stories in our minds without giving the other person the chance to explain. But you know what? The Bible reminds us in James 1:19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. And if we listen more and assume less, mas bigyan pa lang labaw mo pang pamati to sa feedback, no? Kagin assume mo lang yan, do gamay lang na yan, dapat hindi mang ibabaw na bino. Ang pagpamati sang wala tuod ang ginahutiksay mo, many misunderstandings would never become broken relationship. Kay ginpanilagan mo anay, ginusisa mo anay, why ka din nagpati-pati? So mga kapanimalay, pride is one of the biggest barriers to forgiveness. Okay, pwede yun nung tanakaroon na. Sige.
1: Ang Pilipinas, isa sa tatlo sa listahan sang top 20 least safe countries sa bilog na kalibutan. Bangod ini sa nanariksari ng mga kalamidad nga nag-aabot kada tuig, pareho sang bagyo, dinog, kagbaha. Sa pag-abot sa mga kalamidad, kaupod man sini ang nagataas na numero sang mga nagakaapektuhan. Agud balikaw ang kaugalingon kag pamilya sa halit nga tugas sang mga kalamidad, ari ang mga tips nga makabulig sa imo. Una sa tanan, dapat gid nga i-preparar ang emergency kit kag maghimo sang family communications plan. Hibaloon kung sa diin ang evacuation sites, kung ano kag diin ang alagyan pakagto diri. Kung may balita sang bagyo, magpamati sa radyo o kung maglantaw sang TV para may ideya kita kung saan umatupa, kag kung diin matupa ang bagyo. Kung may palabuton nga bagyo, siguraduhon nga full charged ang mga cellphone, kagamiton lamang ini sa mga seryoso nga emerhensya. Kung may mando sang evacuation halin sa otoridad, gilayon nga magsunod agud makaluwas sa disgrasya. Himaloon ang numero sa mga sangay sang gobyerno nga pwede makabulig sa imo kag sa imo pamilya. Pareho sang Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, kag iban pa nga mga rescue groups sa tiun sang kalamidad, dako ang tsansa sang kaluwasan sang may nahibal-an. Ang ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
2: Tahan a kwentohang pera. Dito lang yan sa Pera Tips kasama si Rex Resurreksyon.
3: Magandang araw po. Ito po si Kuya Rex ng Pera Tips. Ang paksa po natin ngayong araw ay bisyo at ang budget mo. Paano nakakaapekto sa kaperahan ng pamilya ang paggasto sa bisyo? Ano bang bisyo? Well, kung titingnan po natin sa dictionary, ang bisyo ay isang ugali na immoral. Isang ugali na tinatawag sa English na depraved or degrading in society. Ito ay isang kahinaan. Ito ay isang depekto. Ito ay parang isang sakit sa pag-uugali. Ito ay isang bad habit. At mga addicting ito. Ang ibig sabihin addicting, yung hindi mo na matakasan. Naging ugali mo na siya na ang hirap ng baguhin. Anong mga halimbawa po nito? Kasama dito ang pagsusugal, alak, barel, babae, kung ikaw lalaki, ng bababae, kung ikaw naman ay babae, ng lalalaki, droga, paninigarilyo, at iba pang mga masama ugali. Ito po ay pinagkakagastusan ng tao, ngunit masama ang idinudulot nito sa ating katawan o sa buhay natin. Ang sabi po ng Biblia, sa John 10:10, si Satanas ay dumarating para magnakaw, pumatay, at manira. Kaya sa palagay ko po, ang bisyo ay bigayan ni Satanas, galing kay Satanas yan, para matupad ang kanyang layuning magnakaw, pumatay, at manira. Sapagkat kapag ikaw ay merong bisyo, ninanakaw mo ang mabuting kalusugan mo. Kung mamamatay ka naman, ninakaw ang ama't ina ng iyong mga anak. Ninanakaw rin ito ang iyong kinabukasan. Dahil pag nagkasakit ka na, wala na, hindi ka na makapagtrabaho. Pag may bisyo ka, pinapatay mo ang mga organs mo, yung lungs mo, larynx, liver, brain, pati genitals mo, papatayin ang katawan mo. Pag may bisyo ka, sisirain ang kalusugan mo tulad ng iyong pag-iisip, paghinga, digestion system, at pati relasyon sa pamilya. Kaya mag-ingat po tayo sapagkat talaga pong mapanira ang bisyo. So aking pong payo sa inyo, lumayo po tayo sa mga bisyo sapagkat ito po ay puro gastos na wala namang ibubuting masama sa atin bagkus ay ninanakaw ang ating kalusugan at ninanakaw ang kaligayahan sa ating pamilya. Kaya taligdan natin ang alak, babae, droga, sigarilyo, sugal, baril at iba pang mapanirang gawain. Ito'y hindi galing sa Diyos. Ito po'y galing kay Satanas upang magnakaw, manira at pumatay. Kung meron po kayong katanungan, mag-email sa peratips@gmail.com o kaya'y tumawag kayo sa aking personal number 939-9182. Tandaan, sa kakasinko-sinko, nakakapiso. Sa kakapiso-piso, nakakaisang libo. Ito po si Kuya Rex ng Peratips.
4: So, mga kapatid,
3: kung meron po kayong katanungan, mag-text po kayo sa ating station DYVS. Cellphone number 0919-433-3135. O kaya'y mag-email kayo sa peratips@gmail.com. Ang lahat ng ating ginagawa sa ngayon ay paghahanda lamang para sa mas dakilang mga gawain sa kinabukasan. Ito po si Kuya Rex ng Peratips.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabat.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: So, pride is one of the biggest barriers to forgiveness. Nagahambat naman sa aming, I think, ako yung magngayo sang patawaran man, ako yung mag-apologize man, wala man ko yung nag-umpisa sa to. Ay, mulat lang ko di, kung saan oye mag-ambal siya, o mapalapit sa ako ni siya, yan nag-offend sa ako, ako pa niya magpalapit sa iya. Abi ninyo, kung duwa ka mo, gaulatanay, wala gisa may matabo. Yung sino mauna. Someone once said, the strongest person is not the one who wins every argument. Abi, kag-abi nyo kung ano, ang isang value sang relationship amuna sa ang strongest person. No? But the one who values the relationships more than being right. Humility na di mo. Yusuryahan, is winning an argument more important than restoring your peace? Amo na ang imong motto in life? Amo na imong pilosopiya? Hambal ni Jesus sa iyang panugyan sa aton sa Matthew chapter 6 verse 14, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Forgiveness is not weakness. It is strength. It takes courage to say, I'm sorry. That's why it's strength. It takes even greater courage to say, I forgive you. Kung strength na sa pag I'm sorry, mas grabe pagid ang courage. Some person yung gambal, no, I forgive you. No, it takes even greater courage to say, I forgive you. Nang ayaw sa patawad mo, napalapit sa say mo, di ikaw, kung grabe pa ganyan bugal mo, bahala ka dyan, sa magluluhod ka pa, hindi tagid kaya pagpatawaron. Bawang-baw, no? Bawang-baw, kikuya. Perhaps today you are carrying anger towards someone. Maybe imo bana, imo asawa, no? Amagin kadalom sang hitabo, imo utod, imo ginikanan, imo bata, imo abyan, imo pud sobrahan, abi mangkuta ang imo self. How long have I been carrying this burden? Kasi katulog ka lang, okay lang, danay ka mo, doon hindi maayong relasyon, wala gisa pa kanay, nabla? Or has your anger brought you peace? May peace lang ha, okay lang? Or has it only stolen your joy? Pamangkot na sa self naton, no? Ako, hindi ko exempted. Kita tanan, no? Holding on to resentment is like carrying a heavy backpack every day. Bugat ng karga-karga mo, pasaan-pasaan mo. It tires your heart, your mind, and even your body. Hindi lang niya physically. Dabot niyang mental mo. Ang imo heart affected man. So forgiveness does not erase what happened. It does not mean what other person did was acceptable, no? Ah, di, wait, ina lang to ah. Doon mo lang na, bla? Pero lagi dalhin sa imo heart. Okay? Kag di, kung nagsala sa, hindi mo nabot siya naging forgive mo siya, nagpa-yon ka lang to, hindi, no? Forgiveness simply means you refuse to let bitterness control your life. Hindi na siya muna magdumala sa imo. No? So, never allow one misunderstanding to erase years of love. Years kay halin pa kamo gagmay, or halin pa sang high school, or halin pa sang college, or single pa kamo, hasta nag-alala po na kamo. Sige lang gyapo na, wala na dula. Ang misunderstanding nga kagamay lang to, botan. Why na saya ang matinuig nga pag inupdunay nyo nga lang may misconflict, no? Kay kung wala na siya, ay, damo na ka maguro sa nakantuan kag na-enjoy ng mga chika-chika ding dura. So talk, isuryahan nyo to sa tawhay. Listen, kung nag-istorya, nag-explain ang isa. Then, before kita mag-conclude, ask question. No? Isisaan. Uy, day, ano itong balo man? Hindi ko ito namian, how? Ahay, ah. Di, kunami, may pang dala mo. Masabat mo na sa, ho, okay, mo ni Blau, ikaw ba tarasakit mo? Ah, hindi ko na inanamian niya, ah. Masati, sige, ah, sorry. Okay. Tawad na ka. Wala na to, ha? Daman mo lang sa tuliton mo to. Daman na, Blau, kaswa lang. Hindi na pagsirisuhan ang balo yun. Kaya ba, may balgin na sa ikapin pa nga daw. Ano man siya na daan, no? Sige. Sometimes the words you need to hear are only one honest conversation away. Diba? So, amugin na iya. Encourage sa gitang to listen, to verify, don't to assume, no? Kung anong sitwasyon. So, if there is someone you've been avoiding because of a misunderstanding, pamuyui, blanay, ang sitwasyon. Pamuyui siya. Then, pamuyui ang self mo to have courage to reach out sa iya, mag-istorya, no? Or kung dubod like it, mag-face-to-face. Hindi ka uso subong, pwede ba nagyapon nga, mapadala ka lang sa text message ni mo, or chat message ni mo, or kung kaya, get the phone call, no? Or kung namin pag bisitahan mo siya, lalatablo pa mahaw, ang paborito niya, parang unahan mo na nadaan, no? Para hindi na maglala ang sitwasyon. Hindi niya man na paghihaboy kung paborito ya. Kagpagao niya ka. Hindi na mahumok ng heart niya tood, no? So even if reconciliation does not happen immediately, at medyo may panagamay niya, dubahid, no? But you will know that you have taken the first step toward peace. Basta nag-gimo ka sa imo part. Remember these words, a family sa panimalagid ha, especially, is not made stronger because wala sang argue na tabo, no? Wala sang conflict. But a family becomes stronger because it, or they learned to forgive. No? Na-inject sa ilang ang sang ginatawag ng forgiveness. So, amugin na sa ang pinakanami. Nga, reminder sa kada isa that love is stronger than pride. So, kinangan ni humbleness ato na hearts, willing to listen, willing to forgive, and of course, you need to seek peace. So, ang healing sa broken relationship, mag-restore ang atong relationship, our families, no? Nga, sa gyapon ang bonding, dapat ara sa kada panimalay, no? So, help us, ang prayer natin to become, Lord, to become in instruments of your love and forgiveness each day. Amugin na aton nga pangayon sa aton nga Ginoo.

0: Tree Talk with Lourdes Ibarra.
1: Maayong aga mga byan. Kumusta na po kayo? Were you able to absorb the takeaways naton from the previous Nutri Talk? And if you did, may nagamit na ba kayo at na-practice sa inyong balay sa correct na pagluluto? At napag-isipan nyo na ba na if you are ready to change your behavior towards good nutrition? Kung hindi pa, nababago sa palagay nyo ba? You are willing to change your behavior if that will change your life. Mga abyan, tanungin natin ang ating sarili at ating tingnan mabuti ano ba ang ating ginagawa sa ating sarili. Ang topic natin ngayon ay investing in nutrition or saying that nutrition is the best investment. You know, mga abyan, the other day, mayroon kaming pinuntahan na funeral wake ng father ng isang kaibigan namin. And I was with friends sa funeral service at napagkwento-kwentuhan bak namatay, ano ang naging sanhi ng pagkamatay, etc. So yung friend namin ito, it's her father who passed away and it was due to prostate cancer. Stage 4 na. And nang ma-diagnose ay very late na. But hindi lang prostate cancer, meron pang complication kasi meron siyang kidney problems. Hindi na siya makaihi. And sana mag-start na rin siya ng dialysis. Ilang beses na siyang dinala sa hospital to start dialysis. But every time na magpunta sa hospital, parang hindi matuloy-tuloy ang pag-start ng dialysis. Either nanghihina or ninenervyos yung father niya. So, even before na mag-start ng dialysis, during that day na namatay siya, he had severe pain. And that's it. Sumakit lang yung kanyang tiyan. Yun na. Severe pain. Namatay siya sa hospital. Complications ng combined illness, cancer at kidney problems. Then, may complications pa ng high blood pressure. Napag-usapan natin last time also na ang kinakain natin ay also based on our health condition. Pagka meron na tayo mga comorbidity or mga sakit na dapat ay maiwasan or kailangan ang kakainin natin ay tamang pagkain para hindi lumala yung ating kondisyon, ay dapat makikita natin to. Then, hindi ko alam, yung ibang kausap namin have similar problems. Ang isa, yung mother niya naman is diabetic, na hospitalized, at dahil advanced na ang diabetes, naputol na ang paa. Yes, amputation mga abyan. Nasa hospital pa rin siya ngayon. And then, yung isang kausap namin, yung brother niya naman ay may lung cancer. Stage 4. At nag-metastasize sa brain. And which is more difficult kasi pag nag-metastasize ang cancer, ibig sabihin kumalat na sa ibang parte ng katawan. So, from the lungs, nagpunta sa brain. So, yung usapan at ang sharing, tanan sila nag-shared ng pains. Ano mga pains ito? Pains of One, losing the loved one. Number two, seeing the mother suffering of pain and amputated na hindi na siya buo or may kulang na isa na lang ang kanyang paa at syempre hindi na katulad ng dati. And the other one, ang brother naman niya is in great pain. Hindi na sigurado how long makumpain sa hospital at mahina na ang kanyang brother. And labis na pag-aalala ng lahat ng family members, of course, ang agony, ang torture gid sa ilang makita ang brother nila in such condition and state of health. Someone who used to be very energetic, caring, and loving person. And now, andun siya sa hospital at suffering, having a treatment of cancer. Kaya mga abyan, ano yung mga pwede nyo din i-share? Think about it. Ano ang kondisyon? Ano ang sitwasyon ng inyong pamilya? So ito, tatlong mga kaibigan lang nag-sharing. And they have common concerns. Ano yung common concern nila? More than pains, more than sakit, may emotional sufferings ng mga kamag-anak, mga loved ones. At halos lahat na savings ng pamilya na gastos na, naka-loan pa sa bangko, sa ibang friends, at lending agencies sa laki ng gastos sa hospital. At lahat sila ay nag-express ng frustrations sa pagbayad ng masyadong mataas na bills ng hospital. But this, wala tayong masyadong magawa because kung ano yung bills na ano, either mahingi ng staggered payments or mahingi ng tulong sa gobyerno at kanya-kanya na tayo ng paraan para mabawasan ang taas ng bill. I felt sad, really, listening to them. Yes, nalungkot po ako. But I was not surprised na marinig ang mga sharing na mga kaibigan doon sa burol. Narinig ko lahat ang kanilang sharing. Kaya I took the opportunity naman to share din sa kanila ang aking personal experience and advocacy. As I said last time, ako ay living example of good nutrition is very important. And dagdagan pa natin to ng healthy lifestyle. I am a living example on how important it is to have good nutrition, a good foundation. Kasi from the beginning, na ano, maingat ako talaga sa aking pagkain. As meron akong strong foundation. And until now, eating healthy diet and practicing healthy lifestyle. Of course, I get into cheating days then. Hindi ko naman sinasabi na strictong-stricto. Meron din ako mga cheat days, mga abyan. Pero ang importante noon is the regular and the routine is healthy, a good nutrition, at talagang maingat ako sa aking mga pagkain. And as an advocate of good nutrition, I practice what I preach. Kaya naman up to now, at the age, my age, huwag nang sasasabihin sa iba ha, kung ano, at the age of 72, wala akong maintenance medicine. Salamat sa Diyos. O diba, at this age, you will expect na mayroon tani tinitake na maintenance medicines. Diba la? Kaya, thank you Lord for keeping me in good health, sound mind, and physically healthy. Kaya, I always consider good nutrition is an investment to ensure na healthy tayo at malayo sa sakit. At syempre, instead na gumastos ng malaki sa hospital, mas makakatipid tayo kung may iwasan ang pagkakasakit. Dahil ang pagkakasakit ay malaking gastos. Lahat ng savings natin maaaring mapunta sa hospital. Kaya nga kung minsan parang stakeholder na tayo ng hospital, if we go to the hospital more frequently because marami tayong sakit na dapat ikonsulta sa at ipagamot sa hospital. Kaya savings nyo ay magagamit sana sa ibang pangailangan ng pamilya if you are healthy or wala kayong maraming nararamdaman or maraming sakit, which is caused by unhealthy food eating and unhealthy lifestyle. So, katulad ngayon na I'm already retired at sa awa ng Diyos, merong savings at hindi nagagamit ang aking savings sa medical expenses. Kasi isipin nyo na lang mga abyan. Kung iisipin nyo, pag may savings, mas marami kayong magagawa. So, tama na good nutrition is a form of investment. Kasi kung may savings kayo, pwede kayo mag-travel. Family travels. Pagbili ng mga gamit sa bahay at iba pa. May paglabas ng pamilya, kumain sa labas, mag-picnic, a lot of things that you can do if you are healthy. At syempre, yung savings nyo na pinaghirapan nyo ng buong buhay, na working too hard, ay nagagamit nyo to your advantage. Kaya kung if hindi pa kayo convinced, calculate nyo mga abyan, magkano ang gastos nyo sa every maintenance medicine, magkano sa high cholesterol, sa high blood pressure, or sa diabetes, or high blood sugar, magkano every session ng dialysis, chemotherapy, radiation, CT scan, MRI, blood chemistry test, at marami pang iba. Kung tutuusin nyo, if you calculate lahat yan, based sa inyong ginagamit na maintenance, then deduct from your salary or savings. If you compare versus walang maintenance, sana mas marami pa yung inyong savings kaysa sa expenses. So, mga abyan, convinced na ba kayo na good nutrition is an investment? Lagi ko rin sinasabi, if you think nutrition is expensive, try illness. Siguro, yung mga examples na binanggit ko earlier nung sharing ng aking mga kaibigan, subukan mo. Tingnan mo kung alin ang mas mahal. Ang kumain ng malusog na pagkain at masustansya, or ang magpa-hospital at bumili ng gamot. At kung hindi tama ang iyong kinakain. But more than anything else, mga abyan, it is the agony, it is the emotional stress, it is the torture at problema na naibibigay natin sa ating mga pamilya. Kasi pagka nagkasakit tayo, maaring yung pamilya natin, yung member of our family will stop going to the office just to go to the hospital at marami pang mga abala. So mga abyan, please take care of yourself. Please eat nutritious food. Especially para sa mga kaabyan natin na mayroon ng ibang mga sakit sa katawan. So, pag-isipan nyo mga abyan and sana naman ay na-convince na kayo that nutrition is a good investment. Until next week, let's NutriTalk again and let's practice what are the takeaways? Salamat mga byan. Let's NutriTalk next week.
0: NutriTalk with Lourdes Ibarra.

0: kasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permi sang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesus Kristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalom. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ito po si Luisa Ampil, nagahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Napabalitang namatay ang isang babaeng gumawa ng do-it-yourself abortion sa kanyang bahay. The hospital attempted to save the woman by removing her uterus. Ito raw ang ikatlong illegal abortion ng babae. Ang incident na ito happened in Argentina, kung saan ang abortion ay isang illegal act. The country's Senate voted down a landmark abortion bill that sought to legalize the procedure. Sinabi ng Right to Decide, isang Argentinian organization of health workers, na hindi raw ito mangyayari kung legal ang abortion. To get an abortion, we are forced into darkness. We have to put our own health and well-being at risk. We lose autonomy over our bodies, and we cannot freely decide to give birth. Ang sabi naman ni Sandra Hoyos, isang organizer ng national campaign for the right to legal, safe, and free abortion. Forced into darkness. Ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang sabi ni Jesus, ang abortion ay kadiliman. Mayroon ba itong kinalaman sa liwanag na dulot ng Diyos? At risk daw ang kanilang kalusugan at kapakanan. Hindi ba't at risk na ang iyong kalusugan at kapakanan kung hindi ka marunong magplano at magbigay galang sa iyong sarili? We lose autonomy over our bodies. Yan ang laging isinisigaw ng mga taong ayaw gumawa ng tama o nararapat. I own my body, so I get to decide, ang sabi ng mga kababaihan. We cannot freely decide to give birth. Sinabi sa Biblia, ako'y iyong nakita na hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Mas higit ba ang iyong kaalaman sa Diyos? Tigilan na ang pagtawag sa isang mali na tama. At tigilan na rin ang paggawa ng mali. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Ikaw, ako, kita tanan, Pilipino. May nagkalain-lain nga pagpati, may nagkalain-lain nga pagtuo. May nagkalain-lain man nga dialekto. Apang kung lingwahe ang pag-aistoryahan, isa lang ang nagakonekta sa aton tanan. Ang lingwahe nga Filipino. Lingwahe sang kahiluwayan, paghiliog yon, kag pagka-Pilipino. Ang 1233 TYVS kaupod sang kada Pilipino sa pagselebrar sang buwan ng wika sininga bulan sa Agosto.
3: Okay, remember mga kapanimalay, misunderstandings may separate hearts for a while, but forgiveness has the power to bring them back together. Until next time, this is your Kapanimalay host, Chinky, reminding you again, choose love over pride, choose peace over anger, choose forgiveness every day. Have a nice day. God bless you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Agora escreve via Celeste 12 e 14.
1: Tolita 12:33.
0: Mayong tuyari na ang ulo sa ating mga balita para sa oras at lusong Huwebes, Agosto 6, 2026. Sa Balita National, gobyerno gindugangan ang fuel discounts para sa mga PUV kag UV Express drivers. BIR naglunsar sa ethical standards and anti-corruption course para sa mga revenue officers. Mga Pilipino nag-isa bisan sa manubo nga tion nagudsuportahan si Alex Iala ini sinokaya Senador Go. Numero sa mga wala sang trabaho sa pungsod nagtaas. Employment rate nagnubo sini nga bulan sang kon sa tung bulan sang Hunyo ini sa PSA. Sa Balita International, Iran nakigisa sa Oman para sa malino nga pagbukas ang Strait of Hormuz. Drone nga may bomba na diskubrihan sa isa ka airport sa Germany. Kag sa balita sa sports, Alex Iala kag Venus Williams liwat nga mag-updenay sa Canadian Open. Kagaroon niya rin ang detalye sa ating mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa Balita National, gindugangan sa gobyerno sa Pilipinas ang fuel discounts para sa mga drivers sa pampasahero ng Jeep kag UV Express. Sino ka Executive Secretary Ralph Recto nga mangin 12 pesos na kada litro ang fuel discounts halin sa 6 ka pesos. Mangin epektibo sin ini. Sumugod sa Agosto 15 kung sadiin makakini suno sa iya ang mga drivers ang hasta 1,800 pesos kada simana. Ang desisyon ng good palawigon ang fuel discount para sa mga operators kag drivers ang PUB gin kasugtan matapos ang ginpatigayan yung cabinet meeting iyaman mismo ginpangunahan sa tong Martes, Agosto 4 sa Malacañang kag sa manduman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala naman ginhinambit sa opisyal kung san o. Kung hasta san o ini magdugay kag kung pila ang ginalukal sa gobyerno para sa 12 pesos fuel discount program. Una na nga nagsiling ang o kung una na nga ginsiling sang palasyo nga magatapos subong bulan sang Agosto ang nasambit nga ginpatuman nga 10 pesos fuel discount.
1: Balita 12:33.
0: Naglunsar ang Bureau of Internal Revenue kon BIR sang Ethical Standards and Anti-Corruption Course para sa Revenue Officers o kon ESA Corps sa tong Hulyo 29 sininga tuig sa National Office. Tinutuyo sang programa nga pabaskugon ang integridad, accountability kag professionalism sa sulod sang ahensya. Nagtambong sa among paglunsar si Commissioner Charlito Martin B. Mendoza kaupod ang mga Deputy Commissioners, Regional Directors kag iban pang mga opisyal sang BIR. Ginaduso niya Deputy Commissioner Larry M. Barcelo nga ang integridad amo ang pundasyon sang long-term nga reforma. Ginpakita naman ni Assistant Commissioner Attorney Daniel T. De Jesus ang mga nagapanguna nga bahin sang kurso nga nagasakop sa ethical nga standard, anti-corruption kag paglikaw sa sexual harassment. Sa iya mensahe ginsiling ni Commissioner Mendoza nga ang kadalag-an sang reforma sang BIR nakasalalay sa mga empleyado nga may kabalaka kag pirmi ginapili nga himuon kung ano ang sakto.
1: Balita 12:33.
0: Sa tunga sang madamo nga ginaatubang sang pungsod Pilipinas, nagpasalamat naman sa Senate Committee on Sports Chairman Senator Bonggos kay tennis champion Alex Iala. Suno sa senador, liwat nga nabatsyagan sa mga Pilipino ang pagkaningin proud sa ilang lahi bangod sa kadalagan ni Alex. Ginaduso ni Go nga kon ginduso ni Do Migo nag-isa ang mga Pilipino sa pagsuporta kay Alex Iala. Kalakip ang senador sa mga nagpagwa sang resolusyon agudhatagan sang honor sang Senado si Iala sa iya kampiyonato para kay Go. Ang kadalagan ni Alex hindi lamang daog sa patag sang sports kundi simbolo man ini sang pag-isa kag inspirasyon para sa bugos nga Pilipinas.
1: Balita 12:33.
0: May jutay nga pagtaas ang numero nga wala sang trabaho sa tung bulan sang Hunyo. Sandig sa Labor Force Survey nga ginpagwa sang Philippine Statistics Authority o PSA nga may ara sang 4.9% ang na-record sa tung Hunyo. Mas mataas ini sa 4.8% nga na-record sa tung bulan sang Mayo. Nagapabilin ini nga mas mataas sang 3.7% nga na-record sa tung bulan sang Hunyo 2025. Equivalent ini sang 2.59 million katao ang may trabaho sa tung Hunyo sininga tuig, nga mas mataas ini sa 2.50 million nga na record sa tung Mayo sininga tuig kag 1.95 million nga na record sa tung Hunyo 2025.
1: Balita 1233.
0: Nagnubo sa 95.1% ang employment rate sang pungsod sa tung Hunyo sininga tuig sunod sa report sang Philippine Statistics Authority. Mas manubo ini kun ipaanggid sa 93.3% nga na record sa tung Hunyo 2025 kag sa 95.2% nga na record sa tung Mayo 2026. Bangod diri nagtaas sa 4.9% ang unemployment rate sa tung Hunyo halin sa 3.7% sa tung nagligad nga tuig. Mas mataas man ini kon ipaanggid sa 4.8% unemployment rate nga na record sa tung Mayo sininga tuig 2026 sunod sa PSA. Padayon nga ginabantayan ang mga faktor nga nakaapekto sa trabaho kag kabuhian sa mga Pilipino. Ginapanugyanan man ang gobyerno nga magpatuman sa mga tikang agud mapabaskog ang oportunidad sa trabaho kag malikawan ang padayon nga pagtaas sang unemployment rate.
1: Balita 1233.
0: Kadto kita sa balita international, may ara na sang kasugtanan ng Iran kag Oman para sa malino nga pag-agi sa mga barko sa Strait of Hormuz. Ginkompirma ini Foreign Ministry spokesman Ismail Bakay apang wala na naghatag pa sang anuman nga detalye. Dugang pa sini nga ara sa final stages na ang nasambit nga kasugtanan. Naghatag man ini sang paandam nga ang kasugtanan sa Oman wala nagagarantiya sang safe nga pag-agi sa among nga strait. Duso sini nga ang seguridad maapektuhan gihapon ang pagharang sang US sa mga pantalan sang Iran. Bangod sumugod sang naglunsar sang pag-atake ang Amerika kag Israel sa Iran. Sa tong Pebrero sininga tuig, ginupangan sang Iran ang dako nga bahin sang Strait of Hormuz kun sa diin kadam-an sa mga oil kag liquefied natural gas ang masami nga nag-aagi sa among lugar. Una naman nga ginsiling ni US President Donald Trump nga ila atakihon ang Iran kun wala gihapon ginbuksan ang Strait of Hormuz.
1: Balita 1233.
0: Nasapuan sa mga kapulisan sa airport sang Germany ang isa ka drone nga may karga nga bomba. Sunod sa mga otoridad na diskubre ang nasambit nga drone sang isa ka empleyado malapit sa Ukrainian cargo plane. Bangod diri, gindeploy nila ang isa ka robot agud mapangita pa ang iban nga mga drones sa Leipzig Halle Airport. Nakakas sa mga robots ang detonator nga ginbutang sa nasambit nga drone. Ang ikaduha nga ginasuspetsuhan nga drone nagtupa malapit sa isa ka eroplano apang nangin gamay lamang ang damyos. Ginakabig sang Interior Ministry Office sang Germany nga ang insidente nga ini isa kasahe sang bag-o nga pamahog sa ila pungsod. Halin sang pagkadiskubre sang bomba, ginalerto na sa mga otoridad ang Tanan nga airport.
1: Balita 1233.
0: Kag sa balita sa sports, Alex Iala kag Venus Williams liwat nga mag-updanay sa Canadian Open. Nakatala na nga mag-updanay liwat sanday Pinay tennis star Alex Iala kag Venus Williams sa Canadian Open Women's Doubles. Nakabaton ang duha sang wild card entry agud makahampang sa Toronto. Magluwas pa diri, magahampang man ang 21 anyos nga si Alex sa singles event sa WTA 1000 Hard Court Tournament. Maatubang sang duha sanday Lyudmila Samsonova kag Miyu Kato para sa round of 32 karon sa gabi, Agosto 6.
1: Balita 1233.
0: Kagamit ang mga nagapanguna nga balita para sa sininga oras. Para sa balita 1233, ini ang inyo manugbalita Ruth na Ingi Claor. Para naman sa atin pahanumdom, binuhatan 4:12, nagasiling ang pulong sang Dios. wala na si iban sa bugos nga kalibutan nga makaluwas sa aton, kundi si Kristo gid lamang.

0: Paano maghanda sa paglupok sang bulkan? Hibaloon ang safety plans sang inyo komunidad. Una, regular nga i-monitor ang update sang bulkan pati na ang mga pahanumdom kag patimaan. Ikaduwa, ibaloon ang lokasyon sang evacuation site kag ang pinakamadasig kag pinakasigurado nga alagyan para makalabot dito. Katapusan, ipreparar ang go bag sang inyo pamilya nga may unod nga mga kinahanglanon nga gamit. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Philippine Information Agency Western Visayas, Office of the Civil Defense Region 6, Kagsang 1233, DYVS.
1: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
2: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
3: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
4: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
5: Ebanghelista Paul Mortiz.
6: At Beth Flores po. Kamusta po kayo on a Thriving Thursday? Kamusta na kayo? So bago pa tayo magsimulang magbatian, di ba? Umawit muna tayo mga kaagapay. Ayan ang ating peach. Okay? Ready ka na, Daddy Paul?
5: Subukan.
6: Subukan. Lagi ka naman subukan. Pero maganda naman, di ba? Ready? Sing. Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God.
5: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.
6: Diba? Ganda ng boses po rin ng daddy, no? Salamat sa Panginoon, ano? Yan, masarap eh. Narinig mo pa siya nag-amen, amen, amen. Tama talaga si Ma'am Jo Alabastro. Tulog, totoo yan. I really appreciated what she said to me then. Totoo yun. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa patuloy na paggabay niya sa bawat isa sa atin. Kasi totoo yun, every gising is a blessing, mga kaagapay. lalo na po sa senior na kagaya namin, pagising namin sa umaga, thank you Lord, buhay pa kami. Thank you Lord, may pinagagawa ka pa sa amin. Diba? Totoo po yun. So kayo po yung nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DCS. Kung bago lang po kayo napadaan dito, ako po si Beth Flores, tatay ko po si Pastor Paul Mortiz, yan po siya. Pareho na po kami senior. At nag-i-enjoy sa pagiging senior dahil sa kabutihan ng Panginoon. Tama po.
5: Amen. Amen.
6: Amen. Amen. Amen. Amen. At kayo po yung nakikinig sa programa natin dito, mula po yan sa 702 DCS. Kung kayo po yung nakikinig, gamit po ang transistor radio o yung ating portable missionary radio, PM radio. At narito kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig at ang nandiyan po kayo sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po transistor radio, PM radio, ay nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS. Yung ating mga kapatid dyan po sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream o maaring yung ating 702 app, di ba, na mapakinggan nyo rin tayo doon. Or sa YouTube, yan, salamat sa Panginoon. Dito sa Facebook live stream, salamat po kasi pwede kayong mag-comment, pwede kayong ayun, magbatian. Doon ako natutuwa eh, nagbabatian tayo lahat. At kamusta po, pagpalain kayo ng Panginoon, nakakatuwa po yun sa ating, sabi-sabi, kaagapay community, di ba, yun yung maganda. Because we learn to encourage each other in the Lord. So nakakatulong po yun sa amin dito po sa 702 na lalong you know, maging encouragement sa bawat isa. So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Thursday maging thriving Thursday. At maranasan natin yung kabutihan ng Panginoon, ano, para pagdating ng Linggo, no, pagsama-samahin natin yung ating mga pagpupuri sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. At huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng Radyo DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan, naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman katotohanan dahil po sa matandang tipan at bagong tipan na bumubuo ng Biblia na nagsasaysay ng buong katotohanan. Si Kristo Jesus ay mahahayag sapagkat siya lamang ang kailangan natin sa bawat sandali sa ating buhay. Kung kaya't dahil dyan, ano ang aking masasabi? Amen, amen, amen. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow.
6: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-usapan natin how to keep your eyes healthy. Bakit? Kasi nga sabi, half of the eyesight issues and vision loss, maaari pa yung ma-prevent. Totoo po yan. So, first week of August is Sight Conservation Week. Month of August is Sight Saving Month. So, ito yung ating pinag-uusapan. So, recap lang tayo nung Lunes. Pinag-usapan natin ang kahalagahan ng pagkain ng mga masusustansyang mga gulay at isda na nagbibigay ng nutrients sa ating katawan at sa ating mga mata. Nakita natin ang kahalagahan ng exercise na nagpapadami rin ng daloy ng dugo sa ating mga mata dahil yun yung may dala ng mga nutrients kaya nga gawin itong bahagi ng ating buhay. Nung Martes naman, bida uli ang smoking, no? Dahil number one sa sumisira yan sa ating mga mata. Hindi lang naman mata, marami pa. Talaga pong may kaagib, may kaakibat na sumpa ang paninigarilyo. So napag-usapan din natin ang kahalagahan ng paggamit ng sunglasses para sa UV protection ng mga mata. Kahapon naman, gamitin ang safety goggles na required sa inyong trabaho para maiwasan ang mga aksidente at make sure na may blue at UV protect ang inyong mga eyeglasses. O ngayon naman, eto, practice good eye hygiene. So upang maproteksyonan ng ating eye health sa araw-araw, eto, maghugas ng kamay. Lagi nating hinihipo ang ating mukha palagi sa isang pong pag-aaral, 23 times daw yun kada oras. So ang palagiang paghuhugas ng mga kamay, makakatulong po yan upang mapababa ang bilang o risk ng mga germs, bilang rather, na maaaring makakontak sa ating mga mata. Tama po yan. Also, huwag pong mag-share ng towels, kahit nga handkerchief, no? Ang paggamit ng sariling towels at washcloth. O yun, ang tama yan? Ang tawag ba natin sa washcloth? Basta yun. Bimpo, yan. Ay makakatulong upang ma-prevent ang dami ng dumi at bakterya na mapunta po sa ating mga mata. Iwasan din mag-share ng eye mask, yung ginagamit sa pagtulog, mag-share ng unan, bed sheets, at syempre eye makeup. So isa pa, for the ladies, alisin ang makeup bago matulog. Ang pagtulog na may eye makeup makaka-irritate sa ating eyelids at lashes. So gumamit ng mga makeup remover upang maalis ang sobra. At tandaan, itapon ng mga luma at expired na makeup. Naku, mahilig pa po ba ako siya sa ganyan? At kahit mukhang maayos pa, maaaring naglalaman na ito ng mga germs na maaaring mapunta sa ating mga mata. Lalo na po yung mga makeups na hindi ko pa po talaga din nabubuksan ng matagal na. So take care then of your contact lenses. Laging hugasan ng kamay bago hawakan ng contacts. Gumamit ng fresh contact lens solution sa araw-araw. Palitan ng iyong storage care. Yung lagayan mo ng contacts kada 3 months para bago. At i-calendar kung kailan kailangan mag-replace ng contacts. So, ang paggamit ng lumang contacts ay maaaring mag-infect o mag-scratch ng surface ng iyong mata. In fact, nagkapasyente ako doon, may infection yung mata. Tapos nang tinignan ko yung kanyang contacts na lagayan, super itim na, hindi hinuhugasan. Eh ba, no? Magkaka-infection ka talaga. So ano pa, and last but not the least, stay on top of your eye health. Ang lahat ay nangangailangan ng regular eye exam. Kahit po ang mga bata, totoo yan dahil nga po sa digital devices. Kaya po yun ang field namin, pediatrics and adult optometry. Nakakasiguro ito na nakakakita ka ng mas mabuti at malalaman din kung may disease or may errors of refraction tulad na, at diseases tulad ng glaucoma na wala namang noticeable symptoms. So mas mabuti na makita agad ng isang issue habang maaga pa para madali na itong magamot. So, depende po yan sa iyong eye health needs. Maaari kang pumunta sa dalawang doktor na nababanggit. Optometrist, kung errors of refraction, diba, malabo, hindi mo nakikita, kailangan mo ng prescription glasses o contact lenses para makakita ka ng maliwanag. Take note, it's the brain that sees, it's not the eye. So, yun yung dapat na ina-address natin. Ngayon, ang ophthalmologist naman, sila po yung mga medical doctor na specialization nila, mga eye diseases, tumutulong sa mga mata na may sakit o diseases, at sila po yung nag-o-opera sa ating mga mata. So, ang isang complete eye examination, binubuo yan ng mga sumusunod. Diba? Personal and family medical history, vision test, kung malaman kung ikaw ay may errors of refraction, test upang malaman kung gano'ng kahusay ang dalawang mata mo na nagtutulungan, yun yung tinatawag nating binocular vision test, eye pressure at optic nerve test upang ma-check ang glaucoma na ginagawa ng ating ophthalmologist, naglalagay ng special eye drop, ito rin, kung gustong makita ng ophtha yung loob ng mata mo, at syempre, magre-refer ng ibang pang-doctors o test kung kinakailangan. So kaagapay, huwag hintayin na magkaroon pa ng problema sa paningin upang ingatan ang mga mata. Ang mga simpleng pamamaraan tulad ng pagkain, ng masustansya pagkain, regular exercise at ang eye exam ay nakakatulong upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga mata. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ibinalik niya uli ako sa optometry. na kasama ngayon yung mga ophthalmologists namin na mahuhusay. Kitang-kita ko sa clinic ang mga pasyenteng light movement na lang ang nakikita. Ilaw na lang ang nakikita niya. Wala na yung mga letters. Subalit, nung unang dumating yun sa clinic, light perception ang tawag namin. Subalit, nung natapos ang gamutan for a period of time, balik siya sa 2020. Diba? Ang mga cases na ito, nagpapatunay, patuloy po na kumikilos ang Diyos sa pagpapagaling sa kanyang mga anak. So mga kaagapay, sabi niya, again, take care of your eyes. Sabi niya, andyan lang po ang mga eye care practitioners para po kayo tulungan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
5: Thank you, anak. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Suppressing the truth. Don't you dare do it. For the enemy of the truth, God will judge you completely. Wow. Amen. Mag-aral na po tayo. Opo, huwag pagtakpan ang totoo, ang katotohanan. Romans 1:18-25, pinakita ng Diyos ang tindi ng galit niya galing sa langit laban sa lahat ng kasalanan at kasamaan ng mga taong kumipigil sa katotohanan. Dahil sa kasamaan nila, pinagpalit nila sa hindi totoo ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga ginawa ng Diyos. Imbes ang mismong Creator ang sambahin nila at dapat purihin at paglingkuran magpakailanman. The word is truth. Ang salita na si Jesus ay totoo. Ephesians 1:13. Kayo rin, nakasama kayo sa mga pinili ng Diyos nang narinig ninyo ang message ng gospel na nagligtas sa inyo. Naniwala kayo kay Christ, kaya nilagyan kayo ng tatak yung Holy Spirit na pangako niya. Yon ang katunayan na ang Diyos ang may-ari sa inyo. Wow. Amen. Sa James 1:15, at pag nabuo na ang pagnanasa, mga nganak yon ang kasalanan. Pag malaki na ang kasalanan, tuloy-tuloy na yon sa kamatayan. But listen, the truth will set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. John 8:32, at malalaman ninyo ang katotohanan at ito ang magpapalaya sa inyo. The great command in the Bible, worship God in spirit and in truth. Sambahin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. John 4:23-24, pero darating ang time and actually dumating na nga. Sa tulong ng Espiritu, sasambahin ng mga tao ang Ama kung sino talaga siya. Ibibigay nila sa Kanya ang pagsamba na talagang gusto niya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya masasamba lang siya kung ano talaga siya. Sa tulong at kapangyarihan ng Espiritu. Wow, amen, siya talaga ang dapat pag-ukulan ng puspusang pagsamba. Wala nang iba pa, talagang, amen, wow, di ba anak?
6: Opo, Ama, totoo po yun. Kailangan kasi hindi natin tatakpan ang katotohanan.
5: Uh-huh.
6: Yun yung truth doon, na dapat hindi natin ikakaila ang katotohanan. We have to say what is the truth, di ba po? Halimbawa, dito sa mundong ginagalawan natin, we live in a sinful world. And people are longing to hear what is the solution for this, di ba? Anong solution dito sa mundong ito? depressed na, discouraged na ang Panginoong Jesus. So, kung tayo mga mananampalataya, hindi tayo magsisimulang magsalita patungkol sa kabutihan ng Diyos sa ating workplace, how will they know? Diba po? So parang we are suppressing the truth sa kanila, yung naranasan natin na dakilang Diyos, hindi natin ibinabahagi sa kanila. So that's one. Diba nga sa nakita natin na kailangan, sabi nga, ang merong tinatawag na sin of commission, ginawa. Pero there's also called sin of omission. Hindi natin ginawa. So mga kaagapay, bilang mga mananampalataya, kailangan, sabi nga, let us go into the world, diba? And preach the gospel, telling them. Kaya sa mga churches na patuloy na nagde-disciple, disciple making through your D group, your V group, your E group, pagpalain kayo ng Panginoon. Sa mga kaagapay na you're doing Bible study in your workplace, pagpalain kayo ng Panginoon. You're planting the seed of the gospel sa kanilang mga buhay. Hindi man sila makakilala sa Panginoon at your time, but the Holy Spirit will continue to make that seed grow until such time na i-convict yung person na yon, they will come to know the Lord. So it's not a matter of, ay, ang dami kong nadala sa Panginoon, hindi yun eh. Ang point doon, hindi natin sinupress ang gospel. Binahagi natin sa kanila. So sa mga kaagapay na you have your own devotion in your workplace, sa mga Christian companies na you're sharing the gospel, you're airing, kumbaga gospel music ang naririnig sa kumpanya, di ba? Mga ano yan eh, gospel seeds na being planted in the lives of your employees. Kaya nga, mga kaagapay, ginagawa dapat natin yon. Kasi alam natin, ang solusyon lamang sa gulong ito, sa karanasan, sa death, sa eternal death, ay ang Panginoong Jesus. So dapat we value the truth at sinishare natin ang katotohanan yan. Kaya nga, hindi tayo nagsasayang ng oras. Nako, mga kaagapay. We do it. We do it. Pero syempre, we do it according sa guidance ng banal na Espiritu sa atin. So kung halimbawa, nag-share ka, tapos sa pag-share mo, hindi siya nag-respond sa pagtanggap sa Panginoon, okay lang yun. Tandaan mo, ang Panginoon, merong sinasabi, oh, magtanim ka. Ang merong Panginoon, sinasabi, oh, diligan mo yan. Oh, palakihin mo yan. O yan, pag-grow niyan, akong bahala dyan. Ang Panginoon naman pa rin ang nagpapatubo. Di ba ang Panginoon pa rin yun? So, mga kagapay, let us just do our task in sharing God's word. Di ba po? Let us not suppress the truth of the gospel. So, pray na po tayo. Panginoon, marami pong salamat. Thank you, Lord, sa patuloy na paggawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord, na encourage po talaga kami kasi throughout this week, pinag-usapan namin yung truth, yung katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa mga engineer ni Daddy Paul na lalong nag-steer ng aming puso, Panginoon, to think, to look, and to what you want us to do. Lord, salamat po dahil ikaw po ang at work sa buhay ng bawat isa sa amin at patuloy kang kumikilos, Panginoon, sa bawat isa sa amin. So Lord, today, salamat po sa buhay ng mga taong aniligay mo sa aming listahan. Unahin ko na po, Panginoon, si Tita Mortis. Salamat po sa aking sister-in-law, sa kanila po ni Kuya Jojo. Dalangin ko po patuloy na pagpapala sa kanilang mga buhay. Patuloy, Panginoon, na pag-open ng opportunities of ministry for them. Ganon din po, Lord, kay Nida Francisco. Thank you, Lord, for her life. Ganon din kay Catherine Rivera. Salamat po sa kanyang buhay, Lord. Thank you rin po sa buhay ni Pastor Manny Gokon. Salamat po sa ministry na ginagalawan niya, sa pagtulong, Panginoon, pag-educate ng mga lingkod mo para po lalo maging effective in sharing the gospel, in pastoring the local churches. Marami pong salamat. Ganon din po, Panginoon, kay Remar Wong. Salamat po. Ganon na din po, Panginoon, thank you sa buhay ng aming inaanak. Si Barb's Cahigas, thank you, Lord, for her life. at sila sa kanila po ni Mark, dalangin namin patuloy din pong pagpapala sa kanila. Sinasama ko na rin po sa dalangin sila Kuya Lemmy at ganun din po si Ate Molen, pagpalain mo rin po sila. Lord, ilan lang po ito sa nakalista sa akin, pero Lord, nakikita mo ang bawat isa sa iyong mga anak, lalo na po yung mga may special celebration for today. Pag ito'y birthday or anniversary, Lord, I pray na you bless them. Ganon din po, Panginoon, may mga kaagapay kami na dumadaan sa challenges ng buhay. I always remember to pray for my dear friend, si Sharon, Panginoon, Gusto Dagson. And I pray, Lord, for your strength upon her and your provision. Lord, naalala ko rin po si Ate Debbie Toribio. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-bless mo sa kanya, pag-guide mo sa kanya, pag-strengthen sa kanya. Lord, naalala ko rin po aking classmate, si Jane Santos. Continue to bless her and her generosity of helping others. Lord, nakikita po namin yan. Nakikita mo yan, Panginoon. So, Lord, kagaya po ng aming dalangin, may we learn not to suppress the truth, but continue to be a light sa lugar na pinagkalagyan mo sa amin. Dahil sabi mo, Lord, sa amin, let your light shine so they may glorify you. So, Lord, maraming pong salamat.
5: Panginoon, maraming pong salamat. Amen, amen. Siya lamang pong talaga ang dapat pag-ukulan ng puspusang pagsamba at wala ng iba. Ang Panginoong Jesus lamang, ang Diyos Ama sa pamagitan ng Panginoong Jesus at ng Holy Spirit, wala ng iba pa. Amen. Kung kaya talagang talaga. Amen. Amen. Kung kaya't alam namin hindi niya kami lalampasan. Amen. Amen. Amen. Amen.
6: So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, hindi talaga tayo lalampasan ni Lord. Tandaan nyo yan. Hindi lang yun. Nakikita talaga ni Lord ang ating ginagawa. 24/7. Hindi lang yun. Nakikita at nababasa ni Lord ang ating nasa isip. Si Satan, hindi niya yung kaya. Wala siyang capacity to do that. Ang Lord lang omniscient. Nakikita niya pati yung mga desires ng ating puso. So, piliin natin ang Panginoon lagi. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
5: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
6: At ni Lourdes Magtunaw, kasama ko si Kuya Benji Masura, at ang ating pong gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProTech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po kasama namin dito.
5: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na sabi, kapag si Heso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na naman, gabay.
7: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
8: I've learned that the best classroom in the world is at the feet of an elderly person.
9: I've learned that what we have done for ourselves alone dies with us. What we have done for others and the world remains and is immortal.
8: I've learned that one sincere apology is worth more than all the roses money can buy.
9: I've learned that being kind is more important than being right.
8: I've learned that when you're in love, it shows.
9: I've learned that I feel better about myself when I make others feel better about themselves.
8: I've learned that having a child fall asleep in your arms is one of the most peaceful feelings in the world.
9: I've learned that you should never say no to a gift from a child.
8: I've learned that I can always pray for someone when I don't have the strength to help him in some other way.
9: I've learned that no matter how serious your life requires you to be, everyone needs a friend to act goofy with.
8: I've learned that sometimes all a person needs is a hand to hold and a heart to understand.
9: I've learned that simple walks with my father around the block on summer nights when I was a child did wonders for me as an adult.
8: I've learned that life is like a roll of toilet paper. The closer it gets to the end, the faster it goes.
9: I've learned that we should be glad God doesn't give us everything we ask for.
8: I've learned that money doesn't buy class.
10: I've learned that it's those small daily happenings that make life so spectacular.
11: I've learned that once a relationship is over, if you experienced more smiles than tears, then it wasn't a waste of time.
9: I've learned that under everyone's hard shell is someone who wants to be appreciated and loved.
8: I've learned never to humiliate another person. Always give him an honorable way to back down or out of something and still save face.
10: I've learned that the Lord didn't do it all in one day. What makes me think I can?
11: I've learned that if you are still talking about what you did yesterday, you haven't done much today.
10: And I've learned that when you plan to get even with someone, you're only letting that person continue to hurt you.
8: I've learned that the older I get, the smarter my parents become.
9: I've learned that love, not time, heals all wounds.
12: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
13: FEBC Philippines, until all have heard.
14: Tonight's your champion, you. Ang bang tite si kalai, lang kang sakam lai biak siong si pen hak sip kito, tao dien o lo, tete pun si pen si tati di gua mui di lai ta, lai su siong it pun te. Hoan hok su siong, in yong di lan e sing wak diong, chong e jia zue koka hong sing e lang.
15: Nay, nan to ung yao hua go chung, ung ching kyu lan e pa chu huan ho, nan to the gum siai yung si gua ung e huan ho, in yao hua, situa e sin, situa e ong, chow ho ban sin chi chung. Do e chim chu, di e chu dung, swai go hong ya shok yi, hai yu shok yi, si yi zo e, da doi ya si yi chu zo chai, nay. 咱就屈身敬拜，伫做咱的妖花面前跪落，因为伊是咱的上帝，咱是伊草场的羊，是伊手下的百姓，独独愿恁今仔日听伊的话，恁唔通硬着心，像是当日伫米利巴，就是伫旷野的玛撒，迄时恁的祖宗欺我、贪我。并且观看我的作为，四十年的久，我厌烦迄个世代，讲这是心内迷惑的百姓，竟然未晓得我的作为，所以我伫受气中起誓，讲因断断未通进入我的安息。

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Maayong hapon sa tanan naton nga tagpalamati and welcome to Papuri. Diri lamang sa Radyo DYVS 1233, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Ako si Jasper Bailes, ang inyo host kagabyan sa Sini nga Hapon. Join me as we listen to inspiring songs of the Papuri singers. This afternoon, I would like to share with you Matthew 11:28 nga nagasiling, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest."

Uy na. Kung kisa, ini nga kakapoy halin sa aton trabaho, mga responsibilidad, challenges sa pamilya, disappointments, kagagmay-gagmay nga mga concerns nga nagdamo or nagtilingob na. Budlay man gid ang kabuhi apang may invitation si Jesus sa aton, and that is, come to me. Palapit lang kita sa Ginoo, because when human strength runs out, divine rest is offered. Una sa tanan, bring your burdens to Jesus. 1 Peter 5:7 says, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Kung kisa, ginakapoy kita kay ginadala naton ang mga bagay nga hindi man dapat naton dalahon nga nagaisahanon. Worry, fear, pressure, and unresolved pain can weigh down the heart. Jesus invites us to bring every burden to Him. Sa sining hapon abyan, ask yourself, ano ba lang ang mga kabugatan ang ginadala mo nga nagaisahanon? Ano nga mga challenges ang pwede mo masurrender sa kay Jesus Christ? Bring your burdens to Him in prayer. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton, Papuri Singers.

Salamat sa inyo padayon nga pag-upod sa amon sa papuri. Diri lamang sa Radyo DYVS 1233. Good afternoon sa akon mga students sa La Consolacion College, Bacolod. Good afternoon also to the students, staff, and teachers of Emiliano Lizares National High School, Barangay Granada, Bacolod City. Especially to Sir Ruel and Sir Jesse. Good afternoon man sa mga hardworking employees sa New Government Center, Bacolod City, especially to Ma'am Kleng. Maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa papuri sa radyo man o kon sa Facebook Live, especially sa ilan ni Paulo Perez, Alice Melendez, Alan Henterola, Annie Gimere from Dagupan, Josephine Salazar, Sarah Jane Villaflor, Sarah Hinovia, Suzette Posadas, Ayan Tingson, Japeth Dulana, Corazon Estelioso, kag Tristan Gulay. Stay anchored in God's presence as we share more timeless praise from the Papuri Singers.

Until next time, kabay pa nga nasimba ninyo ang Ginoo in spirit and in truth paagi sa mga ambahanon nga nabatian ninyo. Mag-updanay naman kita sa liwat diri sa Radio DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Kag sa aton programa nga papuri. When the heart is heavy, when the mind is restless, when the soul feels drained, God's invitation still stands. Come to me. God bless everyone.

0: kapag kaharap ni Janet ang kaibigan niya si Presi, ganito.
1: Galing-galing mo talaga, Presi. Congratulations! You really deserve this promotion.
2: Thanks, Janet.
0: Kapag nakatalikod na si Presi, ganito naman.
1: Ay, nako. Talagang palakasan lang dito sa kumpanyang ito. Kung di ko pa alam na kaya na-promote lang niya si Presi dahil madikit kay boss. Kung sa bagay, baka naman mas madali na rin ako ma-promote ngayon dahil kaibigan ko si Presi. O, di ba?
0: Plastic, doble kara, manggagamit. Kayo, baka naman katulad kayo ni Janet. Aba eh, mag-isip-isip na kayo dahil pasasaan ba't mabibisto rin kayo. Kayo rin, baka wala nang magtiwala sa inyo.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Friend, uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
6: Uprising.
5: Up now is your host for today.

0: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitipid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ika'y gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan. Dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang nakaplug. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawi lahat ang inyong mga ngiti.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang power tipid reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid, ito pong inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay napapakinggan gamit ang radyo mula po Northern Luzon, Visayas, Mindanao, NCR. Salamat po sa ating mga partner stations at syempre sa mga online platform, pwede nyo pong masubaybayan ang ating programa. At pwede nyo i-share, pwede nyo pong balikan. Kaya kung na-miss nyo yung ilang episodes, nako, pwede nyo hong hanapin ulit. Puntahan nyo po sa 702-DZAS-FEBC Radio Facebook page o kaya naman sa 1143-DZMR Facebook page. At yan po yung ilan lamang sa mga online platform na pwedeng gamitin para ang programa ay masubaybayan. Tayo po'y magtutuloy sa pag-aaral. Pag-usapan natin ang cost of disobedience. No, ano ba yung nawawala? Kadalasan ang tinatalakay po is the cost of obedience. Ang hindi natin nakikita, ano yung nawawala when we disobey. Parang ganito, no? Sa buhay natin, minsan. Halimbawa, ayaw mo mag-exercise kasi, nako, gigising na maaga, nakakatamad, mapapagod ka pa. Sabi pa ng iba, pagod ka na nga, ang sarap-sarap kumain. Kumain ka na lang, yan. Ngayon, syempre, dahil ayaw mo yung cost of obedience, akala mo mas nag-e-enjoy ka. But in reality, yung pagkawala ng kalusugan has an even greater cost. Mas mapapalala ang iyong magiging consequence when you do not focus on intentionality with your health. The same is true with relationships. Pag pinabayaan natin, mas mahirap pong mag-restore ng relationship na naging matamlay, nawala ng kalusugan, kaysa po yung tayo ay magbigay ng panahon sa paglago sa ating mga relasyon. Kaya napaka-importante mga kapatid na ating pag-isipang maigi ang bagay na ito. Gawa ng, kagaya nga ng aking nabanggit, sometimes mahilig tayong manimbang sa cost ng obedience. But again, for today, let's talk about the cost of disobedience. Sa Galatians chapter 5, verse 17, maganda ho yung sinabi doon because it explains a lot about the Christian life. No, ang sabi po sa atin, Galatians 5:17, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. They are against each other, they are fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. So doon po sa talata na yon, pinapaliwanag na bilang tao, meron po tayong sinful nature. Although bilang Kristiyano, we have the Spirit, pero taglay pa rin natin parehas hanggang nandito pa tayo sa mundo. So ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ay taglay natin ang sinful nature at meron tayong Spirit kung tayo po ay kumilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, kaya sinabi ni Apostle Paul yan para maintindihan natin bakit merong struggle. Kasi nga, ang pinag-uusapan dito, because of the presence of the sinful nature, meron tayong sinful desires. May mga ninanais po tayo na mga bagay na makasalanan, bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Yan ang problema natin. May mga bagay tayong ginugusto na ayaw ng Panginoon. Ang problema ho kasi sa sinful nature natin, yan yung sinasabi na kung bakit ba kung alin yung masaya at masarap, eh yun pa yung bawal. Actually, totoo yun eh. Kasi nga, dahil may inclination tayo sa kasalanan, kaya masama na yung ginagawa, tuwang-tuwa pa. Dahil may sinful nature tayo, nagkakasala ka na nga at may consequence yun, ang saya-saya mo pa. Kaya tingnan nyo yung mga taong namumuhay sa kasalanan, kadalasan kaya hindi nagre-repent, alam nyo kung bakit? Nag-enjoy pa eh. Kasi akala nila, yun ang tamang enjoyment, yun ang kalayaan nila, yun ang akala nila. Pero ang totoo, alipin sila ng mga kasalanan na yun. Naalala ko nga, no, sabi nung isa, ako malaya, kaya kong gawin lahat ng gusto ko. Gusto ko uminom, iinom ako, gusto ko magsugal, magsusugal ako. Kung gusto ko ng extramarital relationship, gagawin ko. Ang sabi niya, malaya daw siya. Actually, pag ginagawa mo yan, subukan mong lumaya dyan, hindi ka lalaya. Bakit? Ang totoo, alipin ka niyan. Kaya kung inaakala mo na ikaw ang in control, hindi po. You're being controlled by your sinful nature. Now, ang problem nga dito, it disorients our mind. Yung judgment natin affected ng pagiging makasalanan na ito at yung pagtataglay natin ng sinful nature. So, ibig sabihin, sinisira mo na yung sarili mo. Minsan, ginugusto mo pa yung sumisira sa sarili mo, hindi lang yon, tuwang-tuwa ka pa. Yun pa yung masaklap, no? Sinisira mo na buhay mo, tuwang-tuwa ka pa. Bakit? Kasi nga may ganong epekto ang kasalanan eh. Dahil tayo po ay may sinful nature, we tend to enjoy sin, we get attracted to sin, and later on we suffer the consequence, then we keep going back to sin. Yan po ang reality niyan. Naalala ko yung isang illustration na aking napakinggan tungkol po sa paghuli ng unggoy. Actually, hindi ko lang napakinggan. Ito po yung pinlano namin. No? Dahil na one time nagpunta kami sa isang mission outreach, ang ulam namin isda araw-araw. Hindi naman kami nagre-reklamo. Kaya lang napag-isipan ng host na humanap ng ibang ingredient. Main ingredient at naisip niya dahil sa tribo nga po yun, unggoy daw, unggoy. So parang sabi ko, maganda naman, masarap naman yung isda . Biglang nasatisfy ako sa isda, no? Pero anyway, na-curious ako, paano naman natin hulihin yan? Ang explanation niya, kukuha ka ng bao, yung butas na, tali mo ngayon sa puno, tapos pag may unggoy, ilagay mo yung mga bato or any seeds, anything na ilalagay mo sa loob, nadudukutin ng unggoy. So, anyway, natatawa ako doon sa explanation kasi nga hindi ko iniisip ko magiging effective dahil sabi niya, dito kasi ang unggoy dito, doon sa kinaluluguran namin nung time na yon, sabi niya, hindi sila takot sa tao. Once na umalis ka, bababa yan, isusuksok yung kamay doon sa butas, kukunin kung ano man yung nakita niyang nilagay mo. Okay. And then sabi niya, once na hawak-hawak ni nila yan, nakasara yung kamao kasi hawak nga yung nakuha sa loob, hindi na niya mailalabas yung kamay niya doon sa butas. At dahil nakatali yung bao sa puno, mahuhuli mo siya. Sabi ko, ang simple-simple naman. Bibitawan lang niya yung seeds o yung buto, lalaya na siya. Bakit naman niya hindi bibitawan? Ang sabi niya, yan na nga. Dahil sa kagustuhan niyang tumakas, dala-dala yung nakuha niya na hindi niya pa nga alam kung ano, hindi niya bibitawan yan. At yun ang dahilan kung bakit mahuhuli mo siya. So yun po ang larawan ng isang tao na nakakasala. Yung bang tuwang-tuwa ka, may nakuha ko. Ang hindi mo alam, sa kapit mo dyan, hindi ka na makakaalis dyan. Kaya magsasuffer ka later on. Parang walang kaibahan sa isda, di ba? Pag namimingwit, may pain yun eh. Yung pain, ang design po ng pain is to be attractive. Dahil kung hook lang yan, ano naman ang mapapala ng isda dyan? Hindi naman yan kakainin ng isda. Kailangan meron pong ano yan, merong pain. Yung pain, depende pa kung anong gusto mahuli mo. Kung ang gusto mo mahuli ay isang specific na kind ng isda, eh meron kang appropriate na pain na yun ang gusto niya. So depende sa kung ano yung gusto mo hulihin. So ang purpose po ng pain na yon, dalawa. One is to conceal o para itago yung hook. The second one is to make the hook attractive. Di ba? Eh bakit? Eh kasi pagka nilublob mo yan, anong gagawin nunong isda? Yung isda, lalapit dyan. Kakagatin niya yan. At ang nakakalungkot dun sa senaryo na yon, pag kinagat ng isda, ang nasa isip niya, hay salamat, may makakain ako. Ang hindi niya alam, pagkagat niya dun sa pain, ang sabi din nung manging isda, hay salamat, may makakain ako. Pareha sila na iniisip. So, sino talaga ang nakahuli? Akala nung isda, siya yung nakahuli ng kakainin. Ang alam nung manging isda, siya ang nakahuli ng kakainin. Diba? So you get the point. So ibig sabihin po, ganyan din tayo because of our sinful desires. Minsan akala natin tayo nakaisa, tayo yung nakalamang, tayo yung nag-benefit, tayo panalo tayo. Pero in reality, you're losing. May nawawala din sa'yo pag ginagawa mo yan. Kaya hindi pa pwede na iisipin mo na ikaw ang panalo dyan. Dahil ang reality, you lose something. Tingnan nyo po ah. Ano ba epekto ng sinful nature sa atin? Ito po, number one, we get attracted to lesser things. Yung mga bagay na walang katuturan, walang pagdadalhang matino sa ating buhay, bakit ba tayo na-attract doon? Isipin mo nga naman, ano? Bakit nga ba yung mga bagay na ikasisira, mga bagay na magulo, mga bagay na maghahasik lang ng lagim sa buhay mo, bakit kinugusto ng tao yun? Kasi nga, naapektuhan po yung judgment natin to the point na kung ano po yung beneficial, ayaw natin kung ano yung harmful, yun naman ang nagugustuhan natin. Kasi yan ang epekto ng sinful nature natin eh. We get attracted to lesser things. Tingnan mo, sa buhay ng tao, ang pathway to blessings is forgiveness. We get attracted to hatred. Ang pathway to blessings is love. We want unforgiveness. Ang pathway to blessings is to give. Ang gusto natin is to be greedy. So ano nangyayari? Ayan, ang daming pighati sa ating buhay. We get attracted to lesser things. Because of the sinful nature, naapektuhan po yung judgment natin. So hindi na natin alam kung ano talaga yung mabuti para sa atin. Kaya yung mga tagapayo na naririnig ko, yung mga sekular na tagapayo na palagi sinasabi, piliin mo kung saan ka masaya. Nako, sisirain ang buhay mo. Bakit? Eh una, hindi naman lahat ng nagpapasaya, tama. Pangalawa, hindi naman lahat ng masaya, yun ang pinakamainam eh. May mga bagay na masaya ka ngayon, later on pinagsisisihan mo. May mga bagay na masaya ka, yun na yung reward mo. Later on, wala na. Maraming bagay hindi masaya, pero sila po ang daan para tayo po ay magkaroon ng maayos na buhay. Di po ba? Sakripisyo ang katapat, pero mas mainam. So ang pinopoint out natin, because of our sinful nature, we get attracted to lesser things. Pangalawa, we get addicted to lesser things. Pag sinabi nating addicted, ang idea po is sometimes we suffer the consequence but we keep coming back for more. Yan ang malungkot eh. Pag merong addiction, di ba yung mga, kahit mga drug addicts, yung mga alcohol dependent, yung mga addicted sa gambling, sinisira na yung buhay, bumubulusok na pababa, ang gulo-gulo na. Pero bakit hindi matigilan? Again, because they're addicted to it. Yung bang gusto na nilang kumawala, hindi sila makawala. Yan ang epekto ng sinful nature eh. Para bang, parang pagpasok sa bisyo, no? Maraming tao, hindi nila naiisip yung nawawala sa kanila dahil sa pinasok nilang bisyo eh. Financially, you lose. Health-wise, may mawawala sa'yo. Sometimes, pati yung health ng mga tao na nakapaligid sa'yo will be affected. Relationships will be affected dahil may mga times na yung bisyo mo nakakasira ng buhay ng iba. And it sets a bad example. You may also influence other people sa pangit na bisyo. So kaya ko po sinasabi yan dahil ang daming negative na idudulot. Pero ba't di maalis-alis? Sabi nga nung isang kanta, nagsimula sa patikim-tikim, ano? Hanggang sa ang bisyo ay lumalim. Hanggang sa umpisa, akala mo, itatry ko lang, once lang. O mamaya, hindi ka na makaalis. Yan naman ang nature niyan eh. And then you suffer the consequence, but you keep coming back for more. Why? Because we get addicted to lesser things. Yan ang reality at yan ang malungkot at malagim na katotohanan. Pag nakakita ka ng taong addicted sa yung mga kung ano-ano, for example, alcohol, drugs, bisyo, gambling, minsan nakakaawa eh. Yung bang nakakasama na sa kanila, hindi nila matanggal-tanggal eh. Yung alam na ng isip nila, hindi mabuti to eh. Pero wala eh. Bumubulusok because of those addictions. Bakit? Kasi nga may sinful nature tayo. Ang masaklap, ginugusto natin yung hindi tama. Kaya ang Bible pinapaliwanag sa atin to para maintindihan natin na ganyan ang mangyayari. Yan ang consequence, yan ang epekto. So kung akala mo na papagbigyan mo ang gusto mo, ang reality, alipin ka na niyan. Pangatlo po, at isa sa pinakamasaklap. So the first level is we get attracted to lesser things. Second level is we get addicted to lesser things. Yung sumunod, we get adapted to lesser things. Ang ibig sabihin po nito, yung lesser things ay nagiging norm sa ating buhay. Yun ang nagiging normal, yun ang kalakaran ng buhay. Naiisip nyo ba yun, pagkalakaran ng buhay? Yung hindi katanggap-tanggap, kinasanayan mo. No, one time, napunta po ako sa isang urban poor community. At maniwala ho kayo, yung mga bagay na hindi okay, naging pang-araw-araw na buhay na lang ng mga tao doon. At ang pinakamasaklap yung mga bata eh. Mga bata, no? Lalaki sa komunidad na ang kinagigisnan, mga kapitbahay na hindi naman sila yung mag-asawa pero nagsasama. Kagigisnan, araw-araw nagiinuman yung mga kalalakihan, nagsusugal. Kagigisnan, magulo, ang away ay normal. Ang kaguluhan ay normal. Ang almusal, gulo. Tanghalian, gulo. Hapunan, gulo. Tapos, ang nakakalungkot doon, pag nasanay ka na sa ganun, yun na yun eh. Hindi acceptable, but it becomes the norm. Pag yun ay naging norm, ang ibig sabihin niya na yung naging normal para sa'yo, minsan nawawalan ka na ng pangarap, eh. Hindi mo napapansin, teka lang, may better option, bakit kinag-tsatsaga sa ganyan? Eh wala eh, dahil yun ang kinasanayan nila, they would think it's normal. They would think it's desirable. Yung iba pa nga, pinagmamalaki pa yung ganong kalagayan. Hindi ba? Kasi totoo yan eh, yung mali, nagmumukhang tama pag ginagawa ng lahat, yung hindi katanggap-tanggap pag araw-araw mo nakikita, nai-immune ka eh. Kaya tama rin yung term na yun, ano? Yung nai-immune ka dun sa mali. Bakit? Kasi nga, dahil araw-araw mo nararanasan, hindi mo na nakikita yung hindi magandang dulot sa iyo. Or you would think na yung hindi magandang dulot, eh yun na yung normal. Ang lungkot, ano? Imagine, ano? Imagine, lalaki ka sa ganun. Again, hindi natin hinuhusgahan, kundi sinasabi ko lang, if that becomes the norm, then it's dangerous. Kasi hindi ka tanggap-tanggap yun eh. Hindi yun ang dapat na maging kalakaran ng buhay eh. Pero yun nga ang nangyayari. One time, I saw a community na sabi ko medyo masangsang yung amoy ng kanal. No? Sa ilalim ng bahay, yung mga lumulutang na basura. Sabi ko, hindi ba yan nasusolusyonan? Ang sagot sa akin, sanay na ho kami. Na, para bang gusto mong maiyak dahil bakit kayo sanay sa ganito? Bakit ito ang tinatanggap nyo? Bakit itong hindi acceptable na bagay na ito? Bakit ganito? Bakit tanggap? Kasi yun po ang masaklap dun eh. Yung bang tinanggap mo eh. Ginawa mong okay yung hindi okay. Ginawa mong normal yung hindi normal. Yan ang tendency ng sinful nature. Nasisira na yung buhay mo, hindi na okay, pero it becomes the norm. Ayos lang. Naku, hindi po ganoon. Hindi dapat tanggapin. So, kaya napaka-importante na ma-realize natin we are losing a lot by not obeying. Ang problema ito, the longer you stay in a state of disobedience, the longer you deprive yourself of the benefits of obedience. Mas pinananatili mo ang sarili mo sa pagsuway, mas pinatatagal mo ang pagkaranas sa pagpapala ng pagsunod. Di ba? Siyempre, pag hindi ka sumusunod, yung benefits ng pagsunod, di mo mararanasan. So the longer you stay sa state of disobedience, the longer you deprive yourself of the blessings of obedience. Kaya mga kapatid, napakahalagang pag-isipan ito. Isipin lamang natin, ano po ang lesser things sa buhay natin? Yung pinag-uubusan natin na lesser things. Inuubusan natin ang panahon, resources, pinapagod tayo niyan. What are these lesser things? What are the lesser things in your relationships? Diba? Yung mga anger, unforgiveness, hatred. Ano yan? Ano yan sa buhay natin ganyan? And isa pang maganda at mahalagang tanong, what blessings are you depriving yourself because you are holding on to lesser things? Ano yung magagandang bagay na hindi mo nararanasan dahil pilit mong kinakapitan yung lesser things sa buhay mo? Di ba? Ah, ano yung mga bagay na hindi mo mararanasan dahil nananatili ka dyan? Yan pong mga bagay na ating nabanggit, napakahalagang pagbulay-bulayan, pag-isip-isipan dahil again, many times we ask God, Lord, bless my life. Pero it is possible na tayo mismo, by choice, we experience the lesser things in life. Kaya baguhin natin, lumago tayo sa spiritual life. Napakaganda po ng plano ng Diyos sa buhay natin. Napakaganda ng nais niya para sa atin. Pero kung tayo naman po ay mangangapit sa mga bagay na hindi katanggap-tanggap at mananatili sa mga bagay na hindi katanggap-tanggap, tayo rin po ang nawawalan, tayo po ang magdurusa, at tayo rin po ang mahihirapan. The longer you stay in a state of disobedience, the longer you deprive yourself of the blessings of obedience. Kaya isipin mo, ano yung nawawala sa iyo? The cost of obedience, the cost of disobedience. Tandaan niyo palagi, the cost of disobedience will always outweigh the cost of obedience. Mas malaki nawawala sa atin pag sumusuway tayo kaysa sa inaakala nating biyaya pagka tayo po ay sumusuway. Akala natin mas maraming biyaya pag sumusuway dahil nai-spare tayo sa sacrifice. Hindi po. Mas malaki nawawala when we disobey. Kaya magandang pag-isipan, magandang pag-aralan, magandang pagbulay-bulayan sapagkat napakaganda ng plano ng Panginoon. May choice tayo eh. Nandiyan ang pagpapatawad, pagpapalaya ng Panginoon. May choice tayo. Kaya kung ikaw ay nananatili sa kalagayang hindi katanggap-tanggap, palagi mong tatandaan, you are there by choice because you have an option. Because God has a plan for your life and He offers forgiveness and freedom. Sana po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
3: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Mayong adlaw sa inyong atanan. Ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Naga-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instruction sa inyo nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, ginalook forward na mo ng inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization natin sa aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Bangun ang imo ikaayong lawas ang among prioridad, yari ang programa nga magatalakay sa mga benepisyo kag serbisyo tuhoy sa imo ikaayong lawas. PhilHealth, your partner in health.

Maayong hapon, Bacolod, kag maayong hapon sa tanan nga listeners, members, and viewers sa nagkakalain-lain nga bayan sang Negros Occidental. Ini ang inyong programa, PhilHealth, Your Partner in Health. Welcome sa aton programa, kung sa diin kinatalakay naton ang mga programa kag serbisyo sang aton PhilHealth para sa aton ikaayong lawas. Inigali ang inyong partner, Partner Rick Arabello, sang membership section sang aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, ang inyo mangin kaupod sa sininga hapon. Kag sa subunga hapon, kami diri sa PhilHealth, nagakalipay gid kay makahatag naman kami sa nga duga nga impormasyon parte sa benepisyo kag importansya bilang isa ka miyembro ni PhilHealth. So sa tanan naton nga mga listeners, members kag mga viewers, amon kamo gina-invite no nga mag-contact sa amon cellphone number 0961-1300-365 sa liwat 0961-1300-365 kung may ara kamo sa mga pamangkutanon nga gusto ninyo matagaan sa nga sabat kag kung may ara kamo sa mga questions about our policies and regulations diri sa PhilHealth nga gusto ninyo no matagaan sang answers. And sa aton no mga viewers, pwede kamo magtan-aw no sa aton program pamaagi sa pag-subaybay no diri sa aton radio station 1233 Radio DYBS, kag pwede man kamo magtan-aw live no sa aton Facebook page 1233 Radio DYBS Facebook page. Kag no sa aton mga avid listeners, mga always gid nagapamati kag nagasubaybay no diri sa aton programa, kung madunduman naton last week kita nagistorya no sa masakit nga pirmi gid nag-occur man no diri sa aton sa Pilipinas. Kay ti no an estimated 7.3 million no nga Filipinos are affected with this disease. So sa sining hapon no, kita mag-istorya parte sa masakit nga hepatitis. Kag ini no may kinaangot sa pag-celebrar naton sa nga World Hepatitis Day nga gina-celebrar every July 28 of every year. Kag ang July 28 ginpili ina siya no nga mangin World Hepatitis Day, it is because no this is the birthday of the Nobel Prize winning no nga scientist na si Dr. Baruch Blumberg who discovered the hepatitis B virus. Kag siya man no ang nagdevelop sa mga diagnostic test and vaccine no for the hepatitis B virus. Kag as part no sa pagsuporta naton sa World Health Organization sa pagselebrar sa World Hepatitis Day, kita diri no sa Pilipinas nagaselebrar man every July 28. Iti diri sa aton sa pungsod Pilipinas rampant gid ang mga population no sa mga individuals who are infected with hepatitis. Iti diri sa aton sa pungsod Pilipinas 10 people no have chronic hepatitis B and 6 in 1,000 people no are infected naman with chronic hepatitis C. And right now no, ang hepatitis is still a huge public health concern gid diri sa Pilipinas. Kag because of the unawareness no sang sininga masakit, many of those no nga may ara sang sininga disease, wala sila ya kabalo nga may ari sila ni until it's too late. And we all know no ang hepatitis gali is a silent killer no, and it quietly damages the liver over time no before siya mag-result into cancer and cirrhosis. Kag ang napatay due to hepatitis have increased over the past 2 decades with 1.4 million no kakabuhi isang mga Filipino ang nagkakapatay every year. Amo ina nung gakaisagi kita sa target sang atong World Health Organization nga matagaan sang awareness ang tanan nga individual worldly no parte sa sininga masakit nga hepatitis. Kag by saying hepatitis no, ato na ibaluan kung ano ini siya blanga klase no nga masakit ang ginatawag naton nga hepatitis. So last week na ibaluan naton nga ang hepatitis gali tawag ni siya no sa inflammation of the liver. So paghubag sang aton nga atay. And it may be caused no by viral infection, alcohol consumption and several nga mga heart conditions or even no mga medications. And ang hepatitis no usually is a result of a viral infection, but there are other possible man nga causes of hepatitis. So pwede gid mag-cause ang hepatitis ang mga autoimmune no nga mga diseases, kun ang ginatawag nga autoimmune hepatitis nga naga-occur no as a secondary result of medications, mga drugs no, kag mga toxins and alcohol consumptions. And ang autoimmune hepatitis is a disease that occurs when your body makes antibodies nga naga-kontra sa imo mga liver tissues. And another cause naman ng hepatitis is ang ginatawag na ito nga viral hepatitis. And there are 5 viral classification no sang hepatitis. And una gid rin no ang ginatawag nga hepatitis A o kon HAV.
And ang hepatitis A, no, is a type of hepatitis na makuha mo from eating contaminated food or water that contains the virus. And ang ikaduwang viral hepatitis is ang ginatawag na itong hepatitis B o con HBV. Kag ang hepatitis B, no, can spread through contact with infected body fluids, pareho sang dugo, saliva, mga vaginal fluids, and semen. And this can also, no, be passed through the mother to her baby. And ang hepatitis B, no, nga virus is the most common liver infection in the world. And ang isa pagid ka hepatitis virus is ang hepatitis C o kung HCV. And this virus, no, often spreads through sharing man sa nga needles and syringes. And this virus, no, is clearly can become a chronic hepatitis. And another pagid nga type of hepatitis is ang ginatawag na ito nga HDV o kon hepatitis D virus. And ang HDV naman yung virus is dependent, no, sa HBV o kon hepatitis B virus. So people who have hepatitis B may get, no, hepatitis D. Kay the hepatitis D virus needs the HBV to survive and spread. And ang isa pagid ka hepatitis virus is ang HEV o kon hepatitis E. And ang hepatitis E, no, has mainly a fecal-oral transmission route that is similar to hepatitis A. And like hepatitis A, no, ang hepatitis E, nag-aayo na sila, you know, without treatment. So, muna siya, no, ang istoryahan natin last week, ang mga nagkakalain-lain na types ang hepatitis. And also last week, no, atong gingibalo kung ano bala ang mga signs and symptoms sang isa ka-individual nga mayara sang hepatitis. And these symptoms, no, could include fatigue, do tama gid kakapoy ang imo ginabatyag. Mayra man sang flu-like symptoms, no, duhilan nato ikaw. There is an abdominal pain and of course losing weight, no, without intending nga magpa-lose ang imong weight. Kag makita mo nga duga medyo dukot, no, or you are having a dark colored nga ihi. And ang imo nga higo, no, ang imo nga stool or imo feces, there is a pale or a clay type nga color, no? Kag ang pinaka-visible gid nga sintomas sang hepatitis is the yellowing sang imong panit and mata, which is signs, no, sang ginatawag natin nga jaundice. And if you have these symptoms, no, mas maayo gid nga magkadto ka sa imong physician to be diagnosed correctly. And ang imong physician, no, mag-recommend na sila nga mag-undergo ka certain types of diagnostic procedures para ma-check if ano na siya nga type ng hepatitis ang may-ara ikaw, no? So, imong physician, mag-recommend sa imong nga mag-undergo ka liver function test, kag mga blood test, no, to check if taas bala, no, ang imong liver enzymes that indicates, no, that your liver is stressed, damaged, or not functioning correctly. And also, no, by using blood test, ma-check na siya if viral hepatitis gid man bala ang imo ginabatyag o kon other types ang autoimmune hepatitis. And

maayo siya, no, without treatment. And both, no, the hepatitis A and E are short-term illnesses. Proper nutrition ng yakag pahuway ang kinanglan dire. And for hepatitis B, C, and D, mga chronic ni siya yung hepatitis, buot silingon, hindi ni siya ma-resolve with their own, no? So kinanglanon gidyas sang mga bulong. Kag sa subong, no, kung ma-admit due to hepatitis, mayara kita coverage, no, for hepatitis, which is 23,010 pesos. So amo na siya, no, ang istoryahan natong last week, party sa masakit nga hepatitis. And sa subong naman yung hapon, no, kita naman mag-istorya parte sa mga kidney diseases. Kay ti manotis ginato, no, nga damo nagitsubong sa mga Filipino citizens ang affected, no, sang masakit sa kidney. Kag ang ato, no, sa mga health sector, no, kag mga iban nga mga stakeholders, nag-take time ni sila, no, kag nagatipon to instill consciousness and raise awareness about kidney diseases. Kay ti, no, ang chronic kidney disease 5 gali, nag-a-affect ini siya 10,800, no, ka mga Filipinos yearly. So each year 30,000, no, up to 40,000 ka mga CKD5, no, chronic kidney disease 5 ng mga pasyente nag-undergo dialysis. Kay ti, no, ang masakit gali sa kidney, hindi ini siya mabulong. But fortunately, pwede ini siya mapunggan or ma-prevent. Ang early detection and prevention, no, sa nga kidney failure is vital gid, as it is needed, no, to ensure nga ang sininga masakit malikawan na kung pwede kag hindi na maghulog, no, sa pagka-acquire sa nga chronic kidney disease 5. So first things first, no, ato ni baloon danay kung ano inibala ang kidney. So ang kidney, no, duwa ini siya ka bean-shaped ng organo, and it is just, no, the size ng aton nga inumol. So they are located just below, no, sa aton nga rib cage, one on each side, no, sa aton nga spine. And ang purpose, no, sa aton nga kidney is to filter, no, sa nga dugo, no, and dirin siya, no, ginakakas ang mga waste and extra water para makahimo sang urine o kung ihi. And the urine flows from the kidneys to the bladder through thin tubes, no, nga ginatawag nga ureters, ang nagkakonekta, no, sa aton nga bladder sa aton nga kidney, amo ni siya ang ginatawag nga ureter. And this is found, no, one on each side sa aton nga bladder. So ano inigid bala, no, ka importante ang aton nga kidney. Ang aton nga kidney amo ni siya nang gakuha sang higko an extra fluid, no, sa aton lawas. And your kidney also removes the acid that is produced, no, sa mga cells. And ang kidney, no, amo ni siya ang nagabalance, no, sang aton nga tubig, asin sa aton dugo, kag iban pa nga mineral, no, pares ang sodium, calcium, phosphorus, kag potassium sa aton nga dugo. And ang aton gali no nga kidney, amo ni siya ang nagahimo man sa mga hormones nga nagabulig, no, sa pagkontrol sa aton blood pressure. Kag ang kidney, no, nagabulig man ni siya sa paghimo sa mga red blood cells, and nagabulig man ni, no, sa pagpabakod sa aton mga tulaan kag magpa-healthy ang aton nga lawas. So paano bala, no, naga-function ang aton nga kidney? So each kidney, no, contains up to 1,000,000 functioning unit nga ginatawag nga nephrons. And a nephron, no, this is consist of a filtering unit sang mga tiny, no, mga gagming mga blood vessels nga ginatawag nga glomerulus. And ang glomerulus, no, na-attach ini siya sa mga tubule. And if, no, ang blood, no, naga-enter sa mga glomerulus, diri ni siya gina-filter, and the remaining fluid, no, ginapasa na siya dayon sa tubule. Kag sa tubule naman, ang mga chemicals kaga dugo, no, diri ni siya gina-add up or ginabuhinan, no, from the filtered unit according sa kinanglanon sa aton nga lawas. And ang final product, amo na siya ang ginatawag natin nga ihi o kon urine. Kag ang kidney gali, no, nag-perform ni siya sa life-sustaining ubra sa pag-filter, no, kag ini, no, ginabalik sa bloodstream about 200 quarts, no, of fluid every 24 hours. And about 2 quarts, no, are removed from the body in the form sang aton nga ihi. And about 198 naman nga quarts, no, are being recovered. Kag para sa information, no, sa mga mahilig magpugong ihi, ang aton ihi, no, nga gina-excrete naton, pwede ini siya ma-store, no, sa aton bladder anywhere from 1 to 8 hours, no, sa bilog nga adlaw. So now baluan ta na, no, kung ano bala ang kidney kag ano bala, no, ang iyang nga function. Subong naman ato na may baluon kung ano inibala ang mga kidney diseases.
So ang kidney

0: diseases, no, ginaconsider nila sila ng mga silent assassins. So without showing any signs or symptoms, pwede ini siya mag-igo, no, nga unnoticed. So by the time you feel their presence, it is usually too late na to do anything para mabulong. And if may aragin, no, sa mga remedies na available para sa kidney diseases, only a few person, no, can get them. Kay ang bili, no, sa nga ito nga pagbulong para sa kidney is too expensive siya, no, or medyo mahal. Kag para, no, sa information sa tanan, ang kidney disease gali kung mag-occur ni siya, may aragin na siya sang upod nga masakit. Kay ti, no, ang kidney diseases, no, if mag-progress siya, there are several complications nga pwede matabo, para isang anemia, bone disease, heart disease, high potassium, kag high calcium, no, nga mga fluid build up ang pwede magtubo sa itong mga joints. Kag ang kidney diseases na nagana, no, usually nag-a-affect niya both gid nga kidneys. So if the kidney's ability to filter the blood, no, is seriously na damage na gid siya by the disease, ang mga waste and excess fluid, no, pwede siyang build up sa aton nga lawas. And although, no, there are many forms ng kidney diseases, ang mga kidney diseases, no, wala siya nag-produce sa mga sintomas, mga signs, kag may ara, no, sang 6 warning signs of kidney diseases. Kag ang anom, no, ka mga warning signs of kidney disease, aton pag-aistruyahan sa pagbalik sa aton programa, Feel Health, Your Partner in Health. Yari anay ang mga malipot nga pahibalo.
1: Si Janime Kamhalbuna of PhilHealth Region 6. Ang aton UHC nagapasiguro nga ang tagsa-tagsa ka mga Filipino ang maging miyembro sang PhilHealth. Gani sa mga wala pa nakaparehistro sa aton PhilHealth, ginaagda ko kamutanan sa pagparehistro na para masiguro nga protektado ang imo pamilya sa panahon sang emerhensya kag pagmasakit. Sa inyo pagpamiyembro sa PhilHealth, maangkon ninyo ang peace of mind nga kun ang miyembro sang imo pamilya ang magmasakit kag maospital, yara ang PhilHealth para maghatag sang nagakaigo nga benepisyo. Magbisita sa pinakamalapit nga opisina sang PhilHealth ukon makipag-angot sa Facebook account nga PhilHealth Region 6 para sa dugang nga detalye. Tandaan, PhilHealth is your partner in health.
0: Nagabalik ang atong programa, PhilHealth, your partner in health. Inigihapon ang inyong partner, Partner Rick Arabello, sa membership section sa atong PhilHealth Local Health Insurance Bacolod. Kag sa pagpadayon, no, sa atong nga episode sa sininghapon, ano ni bala, no, ang 6 warning signs of kidney disease. So ang first kidney warning sign, no, sa kidney disease is ang high blood pressure. Ikadawa is ang blood or protein, no, sa imong ihi. Kag ang creatinine and blood urea nitrogen, no, o kung BUN blood test, no, outside the normal range, no, ang BUN and creatinine are waste, no, waste products ini sila nga nag-build up sa aton nga dugo if the kidney's function, no, is reduced, no, so ang kidney ta hindi na siya ka-function sang insakto. And ika-apat nga warning signs of kidney disease is a glomerular filtration rate, no, GFR less than 60. And ang GFR naman siya is a measure naman siya, no, sang kidney's function. And ikalimang warning sign, no, of kidney disease is ang pagpatay ihi-ihi ni mo, no. So there is a frequent urination, particularly, no, sa gabi. Kag also, no, there is a difficulty sa pagpangihi and painful ang imong urination or pag-ihi. And last nga warning sign sa nga kidney disease is ang puffiness around sa imo mata and pagpalanghabok, no, panghubaw-hubaw sa imo kamot kag sa imo nga tiil. So amoy na siya, no, ang 6 warning signs sa kidney diseases. So if may ara ano sa mga warning signs ni para sa nahambal naton kaina, mas maayo gid nga magpalapit kadayon sa imo pinakamalapit nga physician para ma-diagnose ka sang insakto if kidney disease gid magla ang imo ginabatyag or may ara ka sang iban nga masakit. Kaya ang ini nga mga signs and symptoms pwede man ni siya caused by, no, sang iban nga masakit. So ano ini siya bala, no, ang causes sang chronic kidney disease. So chronic kidney disease, no, is defined, no, as having a kidney abnormality or may arasang marker, no, parehosang protein sa imo ihi and decreased kidney function for 3 months or longer, buot silingon sina may arasang chronic kidney disease. And there are many causes, no, sang chronic kidney disease. So the kidneys may be affected by the disease such as diabetes and high blood pressure. Kag ang ining mga kondisyon, no, pwede man ni siya ma-inherit, no, o kon mapamana sa aton nga pamilya. So may ara gali sa mga masakit nga iba, no, nga pwede gid mag-cause sang chronic kidney disease. And isa na diri, no, ang diabetes. So ang diabetes, no, isa ini siya ka masakit kung sa diin, no, ang lawas naton hindi makahimo sang enough nga insulin or hindi ya magamit, no, sang insakto ang normal amounts sang insulin sa aton nga lawas. And this would result, no, sa high blood sugar level which can cause problems, no, sa iban nga parte sang aton lawas kag pwede ini magpakto sa aton nga kidney. So diabetes is the leading gid, no, nga cause of kidney disease. Kaduwa nga cause, no, sa nga chronic kidney disease is pwede ini siya malink, no, sa high blood pressure o kung ginatawag nga hypertension. And this is a common cause, no, sa kidney disease and other complications, no, pareho sa heart attack kag mga strokes. Kag ang high blood pressure nag-a-occur ini siya, no, kung ang puwersa o kung pressure, no, sa ato nga dugo against the artery walls, no, nagataas. So when high blood pressure is controlled, ang risk go, no, o kung complication sa chronic kidney disease, nagalubo man siya. So mas maayo gid nga i-regulate tagid gali, no, ang aton nga blood pressure. Isa pa gid ka cause, no, sa chronic kidney disease ang ginatawag naton nga glomerulonephritis, which is a disease naman that causes inflammation sa aton nga kidneys, tiny filtering unit nga ginatawag nga glomeruli. So isa man ni siya gali ka cause, no, of having a chronic kidney disease. And another cause, no, sa nga CKD is ang ginatawag nga polycystic kidney disease, which is the most common nga inherited nga kidney disease. So sa polycystic kidney disease naman, yun, isa ini siya ka genetic disorder kung sa diin, no, ang renal tubules, no, naga-structurally, no, abnormal and pwede ini siya magresulta, no, sa development and growth of multiple cysts within the kidney. Kag another cause naman sa nga CKD gali is ang kidney stones. And ang kidney stone isa ini siya, no, ka-common nga mga masakit gali. Kag if may ara, no, sang presence of kidney stone, ang isa ka individual, no, maka-experience sa nga severe pain sa iyang likod or sa iyang nga kilid. Kag isa pa gid ka cause, no, of CKD or chronic kidney disease is the UTI or urinary tract infection, which, no, nag-a-occur ini siya if may arasang germs, no, nga nag-load, no, sa urinary tract and this cause symptoms, no, pareho sa nga sakit or there is a burning sensation during mangihi ka and you have this urge, no, nga mag-ihi perme, no, so there is a frequent urination. Kag ang mga iban pag-gid ng mga congenital diseases pwede man mag-affect, no, sa aton nga kidney and sometimes, no, pwede ini siya mag-cause man sa CKD o kung chronic kidney disease. Kag ang pag-intake, no, sa mga drugs, kag ang pagpanigrilyo, kag too much nga alcohol consumption, link man siya gali sa development sang kidney problems, kag also, no, the chronic kidney disease. So, amuin siya, no, ang mga some of the causes, no, kung nga ang isa ka individual nagkatubuan sa kidney problem and nagka-develop into chronic kidney disease. Kag sa subong naman, no, ato ni Baloon kung paano ba lagi na treat ang kidney failure. So ang kidney failure, no, pwede ni siya matreat pamaagi sa hemodialysis, peritoneal dialysis o kung kidney transplantation. And ang treatment, no, with hemodialysis o kung ginatawag na artificial kidney pwede i-perform sa isa ka dialysis unit o kung sa panimalay. And ang hemodialysis treatment, no, pwede ni siya perform 3 times a week depende, no, sa advice ng atong physician. And ang peritoneal dialysis naman niya pwede ni siya or generally done ni siya, no, sa mga panimalay sa atong nga pasyente. And ang continuous cycling peritoneal dialysis nag-require ni siya, no, sa paggamit sa machine while ang continuous ambulatory peritoneal dialysis wala ni siya nagkakinanglan sang machine. And ang kidney specialist no can explain the different ng mga approaches and treatment procedures to help the individual no ng mga patients natin make the best treatment nga ila choice para sa ila kag sa ila nga pamilya. And if other options no wala gid nag-work kag kinanglanon nagid sa kidney transplantation, aton mga facilities no diri sa aton pungsod Pilipinas may arasang high success rate sa kidney transplantation. And ang kidney pwede ni siya magaling no from someone who died or pwede man from a living donor who may be a relative, a friend, or possibly no a stranger nga gusto mag-donate sang kidney to anyone nga gakinanglanon sang transplantation. Kag para sa ato no mga CKD patient, mga CKD 5 patients nga naga-undergo no sang hemodialysis, may ara kita subong no 156 nga session nga pwede ninyo ma-avail no under sa outpatient benefit no diri naton sa PhilHealth. Kag every session ninyo no sa 156 sessions per year, 6,350 pesos na siya ang ginabayaran ni PhilHealth sa aton mga facility. Kag sa aton 156 nga hemodialysis sessions, no co-payment na siya para sa aton mga pasyente. But if maglapaw no sa 156 ang sessions ng aton pasyente, ang aton mga facility no will be subject to co-payment agreed upon between no hemodialysis facility and the patient as reflected on the PhilHealth Hemodialysis Benefit Package Agreement Form, Annex A, or complemented by other funding sources. And inita na no na sulat sa aton nga PhilHealth Circular 2024-00-23. So sa liwat, 156 sessions ang ginabayaran ni PhilHealth per year and 6,350 pesos na siya ang ginabayaran every session. And para naman no sa aton mga pasyente nga nag-undergo peritoneal dialysis, may ara kita no PhilHealth benefit no under sa Z benefit package naton para sa peritoneal dialysis. So may ara kita 270,000 pesos per year nga ginabayaran para sa treatment for end-stage renal disease requiring peritoneal dialysis. And pwede ini siya no ma-avail sa aton mga pasyente and mga miyembro sa St. Paul's Hospital of Iloilo Incorporated, located sa General Luna Street, Iloilo City, Province of Iloilo. Kagdiri sa aton sa Negros Occidental, di ma-avail ang aton benepisyo for peritoneal dialysis under the Z-Benefit Package, M3 Dialysis Center Incorporated, na located sa North Medical Hub, BS Aquino Drive, Barangay Villamonte, Bacolod City. Kag para naman sa aton mga pasyente nga kinanglanon sa nga kidney transplantation, may ara man kita benepisyo no under sa Z-Benefit Package for end-stage renal disease eligible for requiring kidney transplantation. May ara kita 600,000 pesos nga ginabayaran para sa kidney transplantation under sa Z-Benefit Package naton. Kag pwede ni siya ma-avail no sa aton mga pasyente sa St. Paul's Hospital of Iloilo Incorporated, kag diri sa aton sa Negros Occidental sa Corazon Locsin Montilibano Memorial Regional Hospital. So amuin na siya no ang aton mga benepisyo nga ginabayaran para sa admission due to chronic kidney disease. So sa aton mga members, viewers and listeners, aton gid halungan ang aton nga kidney para hindi na maglambot sa sini nga mga kaso. So may ara gid kita sa mga pwede himuon to keep our kidney healthy man no and as well as our total being. So we should eat healthy. So magkaon kita sa nga madamo nga prutas and vegetables and avoid foods that are high in sodium, trans fat and sugar no. So keep protein intake in moderation lang. And of course, drink enough water no and monitor your blood pressure, blood sugar level and cholesterol level. Kag of course, keep active. So let us be active, you know, for at least 30 minutes lamang gani, no? This helps you stay physically fit and of course para makontrol ang atong blood sugar level and of course ang atong blood pressure. So sa liwat, halunga tagid ang atong kidney kag aton nga lawas para mapalayo kita sa mga masakit. Kag para sa aton mga miyembro, para ma-avail nato ng aton mga benepisyo, amon gid gina-remind nga mangina responsable kita nga miyembro ni PhilHealth. Magbayad kita sa aton PhilHealth premiums para magamit nato ng aton benepisyo anytime nga gamiton. Kag siguraduhon nga updated ang aton mga membership record para ang aton nga beneficiaries makagamit man sang aton nga benepisyo. Kag sa aton mga membro, no, ang pag-request ng MDR and ID, free ina siya, wala sang bayad, magkadto lamang sa pinakamalapit nga office sa inyo lugar. Kag diri sa Bacolod, ang aton nga PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, located in front of AMA College along San Agustin Drive, may ara kami telephone number 433-3694 or pwede man kamo makipag-angot sa amon through our official email philhealthlhiobacolod@gmail.com. And aside diri sa amon sa PhilHealth Leo Bacolod, may ara kita PhilHealth Express located sa third floor sa Robinson's Mall, Mandalagan, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Kag may ara man kita PhilHealth staff sa sulod sa Malasakit Center sa Corazon Locsin Montilibano Memorial Regional Hospital. Kag sa norte nga bayan sa Negros, may ara kita PhilHealth Sagay located malapit sa Sagay Bus Terminal. Kag may ara kita PhilHealth Express San Carlos located sa second floor sa San Carlos Public Market. Kag sa south nga bayan sa Negros, may ara kita PhilHealth Kabangkalan located malapit sa Bag-unga Kabangkalan City Hall. So madamo gid nga salamat sa atong mga membro, listeners and viewers sa pag-upod na naman sa amon sa subong episode. Kagkabay pa nga madamo kamo sang natun-an parte sa atong topiko sa sininga hapon. Kita ay naman kita liwat next week every Thursday 5:30 PM diri lang gihapon sa inyo istasyon 1233 Radyo DYBS kag diri sa atong programa PhilHealth Your Partner in Health. Sa liwat ini ang inyong partner, Partner Rick Arabello. Thank you and may God bless us.
1: Napadi-aning isa naman kidisyon sa programa PhilHealth Your Partner in Health. Tubto sa masunod nga Webes sa parehong nga oras kag istasyon.

0: kabyan. Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kun ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Marami ka bang what ifs sa buhay? Mga sana'y nagawa ko, sana'y natapos ko, o kaya paano kung hindi nangyari ito, paano kung walang mga ganitong pangyayari? Mga ganyang tanong, marami ba? Aba, kung relate ka, let's reflect on that. Kung nakakakuha ng gold medal ang taong maraming what ifs, o paano kung... Alam nyo, panalong-panalo na si Jo dyan. Winner ka rin ba? Ang dami mo rin bang what ifs? Balikan natin itong natapos lang na Olympics, no? Ang daming mga what if encounter ng maraming mga Olympian. Unahin na natin yung rank 4 na si EJ Obiena sa pole vault. Napanood niyo po ba siya? Talagang napakahusay ng batang ito, no? Dahil umabot siya sa finals at ang daming niyang mga hanging moments na feeling natin hindi lalampas, pero nalampasan niya. At sa kahuli-hulihan, natapos naman siya ng maganda ang kanyang ranking. Nasa rank 4 siya. Pero sa kanyang interview, sa panayam sa kanya, sabi niya, I came in short. At yun daw ang pinakamasakit. Sabi niya, gaya ng maraming Olympian, ang daming ganap sa buong taon. But he was thankful to have reached the finals, pero he missed it by one attempt. He missed the podium by just one attempt. Na-miss niya ang bronze medal ng isang talon. Nasa 5.95 meters na siya toward 6 meters. So, one last jump, makakasali na siya sa final 3. But he was not able to pass through the 5.95 meters. Na ubos niya na yung kanyang attempts. Pero sa kanyang record as an Olympian, natatawid niya yung 6 meters. Alam niyang kayang-kaya niyang gawin yun. But he wasn't able at that time. Kaya ganun na lang yung kanyang disappointment at paghingi ng apology sa atin, sa mga Pilipino. Dapat nga, hindi siya magsasorry, di ba? Pero actually, apologetic siya kasi feeling niya, meron pa siya dapat na ibubuga, kaya lang ay hindi niya nakinaya. At isa ring muntik nang makasungkit ng bronze medal ay si Bianca Pagdanganan. Nung siya ay i-interviewin naman, hindi rin siya halos nakaharap agad sa interview ng few minutes dahil sa taas ng kanyang emotion. At ramdam yung tono ng panghihinayang kasi siya rin, gaya ni EJ Obiena, isang step na lang sana bago ang finals ay makakasali rin siya sa podium. And she has

treasure on their back. Pwera pa yung dadalhin mo yung pangalan ng Pilipinas, ano? Yun nga lang, upkat, eh, sobrang pressure na sa mga nag-take nito. What more, dun sa mga Olympian natin na daladala ay ang buong pangalan ng bansa. And the pressure of Filipino people cheering for them. The pressure, the chaos, the anxiety of what if? What if natalon ko yung 5.95 at nakarating ako sa 6 meter na scale ng pole vault? What if naitawid ko yung isa pang obstacle para makapasok ako sa women's individual sa golf? What if? Lahat naman tayo maraming ganyan, hindi lang itong ating mga Olympian. Kaya paalala sa atin sa Psalm 116 verse 7, very simple words, return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you. Return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you. Bumalik ka sa Panginoon. Kung hindi mo makita ang sagot sa panahon ngayon na ang dami-dami mong paano kung, lumingon ka sa kahapon. Tingnan mo kung gaano naging tapat ang Panginoon. Sino ka na ngayon? Yung mga daang nilakaran mo, mga pagsubok na napagtagumpayan. Yung maayos ang iyong pangangatawan, nakakahinga ka, nakakapakinig ka ng programang ito. Rest on the promises of God. For the Lord has been good to you. He has been so good. Kaya lang, madalas na overpower tayo ng anxiety kapag lalo na nararanasan natin yung ganitong panahon, ano? When things go out of our hands, well, ang tendency naman talaga ay manghinayang, magsisi, sana ginalingan ko pa, sana kumain pa ako ng maraming gulay, o kaya manisi. Manisi ng sistema, manisi ng pananaw ng iba, hanapin ang mga kulang, at higit sa lahat ay madisappoint. Why do we resist this so much? Ano nga ba yung reason? Bakit tanong tayo ng tanong? Paano kung iba yung ginawa ko? Paano kung ibang strategy naman ang sinubukan ko? Ang root cause ng marami nating what if ay ang kagustuhan pala natin na magkaroon ng control sa buhay. Because that's our natural tendency. To be in control. To take things in our hands. Our future, our destiny, our children, the people around us. So we plan, we plot. Bumibili tayo ng insurance to assure our families or us to have a sense ng preparation na anumang mangyari, may sasagot sa buhay natin o may sasalo sa mga anak o merong maipamamana. Maganda naman yan, fair enough. In times of something unexpected, merong backup. Kaya lang kapag ang pananaw mo sa buhay ay kaya mong gawin ang lahat ng bagay, nagkakamali ka, kaibigan. Minsan nang may nakapagsabi ng opposite ng pananampalataya o ng faith ay hindi doubt, kundi the opposite of faith is the desire to be in control. The lack of dependence upon God. Yan yung pinakamalaking factor. Bakit ang dami nating paano kung? Nung araw, naalala ko may libro na uso, ang format ay Choose Your Own Adventure. It's a book na parang interactive. Ikaw yung papipiliin ng page and then each pages have different adventures to choose. Para itong series of children's game books. Tapos yung story ay intentionally sinulat from a second person's point of view. Parang ikaw mismo yung sumulat and you are assuming the lead role. And you have the power to choose.

0: choose kung ano yung mangyayari sa main character, tapos ano yung next na plot. And somehow, this book will give you the power to be in control. Kaya gustong-gusto ko yung libro na ito na basahin eh. Para bang pinaglalaroan yung natural tendency ng tao to be in control. Minsan kapag napili ko yung hindi magandang adventure, ang ginagawa ko, bumabalik ako dun sa huling page kung saan pinapili ako ng gagawin. So, syempre, hindi ko napipiliin yung una kong naranasan. So, hanap na naman ako ng panibagong adventure. And yung mga what if, nasasagot ng isa pang option and another option. Kaya lang hindi ganun ang buhay. Sa decision making, sa plano natin sa buhay, walang undo. At yung mga paano kung, madalas na nagiging cause ng stress o ng anxiety. Paano kung hindi na lang ako dumaan sa kalye na yon, di hindi na sana ako nabangga? O paano kung ibang course ang kinuha ko nung college? Baka ibang tao ang na-meet ko at napangasawa ko ngayon, o baka nakapag-asawa na ako ngayon? O paano kung hindi ko tinuloy yung pag-a-apply sa current work ko, o hindi ko tinuloy ang pagnenegosyo? Paano kung dinala agad sa ospital? Paano kung hindi agad dinala sa ospital? Meron pang sana raw, o paano kung nung bata pa yung mga anak ay hindi na sinaway-saway sa pagtumbling-tumbling? Baka ngayon ay gold medalist na rin kagaya ni Carlos Yulo. Mga tanong na hindi naman natin kayang sagutin, no? Sa pag-aalala o maging ng pagpupuyat. Sabi ng iba, it's a way of chaotic thinking. Tinatorture mo yung isip mo. Paano kung hindi nga talaga masasagot yung tanong ng paano kung? Mananatili ka bang mananampalataya sa Diyos? Psalm 116 verse 7, "Return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you in good times and not so good times. The Lord will remain to be good." Think back. Look back on the things and on the instances that God was good to you. He was faithful. Alam niyo po, si Job sa Bible, noong panahong kinuha na ang lahat sa kanya, mga ari-arian, mga lupain, kayamanan, maging ang lahat ng kanyang anak. At nung binabalita po ito, one after the other ang blow ng balita sa kanya. He wasn't even given a chance to digest what's going on, to process what's happening. Pero ang kanyang nasabi ay notable sa Job 1 verse 21. And he said, "Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Para niya ma-realize na wala naman siyang dala-dala nung siya ay isilang. He was naked when he went out from his mother's womb, and when he will return, he will also be naked. Napakagandang realization. Kaya siya po ay na-enable pa ni God na magsalita na "The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Napakahirap po nito sa sitwasyon na ikaw ay stressed at disastrous yung environment na meron ka. How can you say that? Only a man with faith can declare that the Lord's name be blessed despite of the many things that has happened. Si King Saul, sa dulo ng kanyang panunungkulan, bilang pinakamatalino ring tao sa kanyang panahon, sa kanyang pag-edad, ito naman yung payo niya sa Ecclesiastes 7:14. In the day of prosperity, be joyful. But in the day of adversity, consider. Surely, God has appointed the one as well as the other, so that man can find out nothing that will come after him. In the day of prosperity, be joyful. But in the day of adversity, consider this. God has made the one as well as the other. Parehas na likha ng Panginoon. Ang parehas na araw. Maging si King David, ang kanyang ama, after a traumatic encounter with the Philistines. Ito naman yung panahon na siya ay tumakbo sa city ng Gath, sa teritoryo ng kanyang mga kaaway sa Philistine. By this point, alam na ng mga kalaban niya that he had killed many of them in the battle. Pero dun siya nagtago sa kuta ng kalaban. This shows how entirely desperate he was. And he was trying to hide among his enemies. And when he was hiding at that time, wala siyang pagkain, wala siyang sandata, wala siyang masasandigan. Tapos nahuli siya at dinala siya sa leader na si Abimelech. Of course, sure death na yun. Kasi hari, kumbaga sa chess, checkmate, no? Nakaligtas ka nga sa isang grupo ng mga kalaban, tapos nagtago ka sa kuta ng mga kalaban para makuha ng panibagong kaaway, no? Dito na siya nagpretend that he was out of his mind. Otherwise, mamamatay siya. That was his last resort. Kaya si David ay pinakawalan and eventually nakaligtas siya. Siyempre, kung manggagaling ka sa ganun kahirap na state, ano, ang dami mo ring what ifs. Ang dami mo ring paano kung it was painful encounter. So difficult for him after. Pero sinulat pa rin niya, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Continually, tuloy-tuloy. Ibig sabihin, sa hirap o sa saya, sa pagtsatsaga o sa ginhawa, ang papuri sa Diyos ay magtutuloy-tuloy. Yan po ang paalala po sa atin. Sa totoong buhay, kasi hindi naman natin hawak ang ikot ng mundo, ang kilos ng lahat ng tao. Ang Diyos ang may hawak ng mga bagay na ito. Kaya sa ating pong pagtatapos, why don't we surrender our everything to God? Psalm 116 verse 7, return to your rest, my soul, for the Lord has been good to you. Sign of a matured person, that even in good and not so good times, you will learn how to appreciate life, and that everything is in accordance to the will of God, and ultimately, ang kapangyarihan, ang soberenya ng Diyos ang maghahari sa ating buhay. Our dear Heavenly Father, we thank you for taking good care of us. Despite of the many doubts, Lord, and the many attempts na gusto namin kontrolin ang aming mga buhay, we ask, Lord, for forgiveness for the pride na meron po kami sa aming mga puso. We surrender to your will and teach us to appreciate the beauty of your goodness and your sovereignty. In Christ's name, amen. In victories and even in failures, the Lord has been good and will always be good in our lives. Sabi nga ng isang quote, our greatest glory is not in never failing, but in rising every time we fail. Hindi nagtatapos ang buhay sa isang pagkatalo. Ang pagkatalo ay pwedeng maipanalo, lalo na kung ang iuuwi mo ay pagkatuto. Maraming salamat sa iyong pakikinig, Agapay. Salamat din sa mga comment at sa inyong mga prayer request. Please take note that we are also praying for that. And may the Lord bless you, may the Lord keep you and make His face shine upon you until we meet again. Ako po si Jo.
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

Konting tiis lang. Yan ang madalas sabihin sa amin ni Inay noong mga bata pa kami. Mahirap lang kami noon at hindi kaya ng aming mga magulang na ibigay ang lahat ng aming pangangailangan. Ngunit dahil na rin sa kanilang nasa na mapagtapos kami, tiniis nila ang lahat. At ang mga katagang yon na madalas bitiwa ni Inay ang siyang naging batayan ng aming pag-asa. Konting tiis muna. Yan ang ginawa namin. At ngayon na nga na nakapagtapos na kaming lahat at may mabubuti ng hanap buhay. Napagtanto namin ang kahalagahan ng mga katagang yon sapagkat sa konting pagtitiis, may malaking ginhawa.

0: abyan. Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang responsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

Salmo Kapitulo 93, Versikulo 3 sa 4. Ang mga baha nagpataas o Ginoo ang mga baha nagpataas sang ila tingog. Ang mga baha nagpataas sang ila mga balod. Ang Ginoo sa kahitaasan mas gamhanan pa sang sagahod sang madamo nga tuburan. Oo, mas gamhanan pa sang mas mabaskog nga mga balod sang dagat. Ginalaragway sang Salmo Kapitulo 93 ini nga sahi sang eksperyensya subong ang gamhanan nga mga balod sang dagat. Ang mga baha mahimo nga mabaskog kag magansal. Ang mga balod mahimo nga nagalapaw sa ulo sang salmista. Apang wala siya nagakabalaka nga a. Kung tuloko naton ang sugod sing salmo, makita naton nga ang ginahalinan sang iya kumpiyansa amo ang Ginoo. Ang Ginoo nga nagahari. Halin sa sina nga pagsalig, nagpadayon ang salmista sa pagdumdum nga ang Dios sang pagkahari kag pusog nga ginatukod niya ang kalibutan agud indi magtayog. Nga ang iya trono natukod halin pa sang una kag ang Dios wala sing katapusan. Sa madali nga hambal, ang mga balod mahimo nga makahaladlok. Ugaling ang Dios mas dako pa kaysa sini nga mga balod. May mga problema kabala nga tama kadako para masolbar mo. Ang Ginoo sa kahitaasan mas gamhanan. May mga balayran ka upon mga kautangan nga wala pa mabayaran kung nagapabugat sa imo. Ang Ginoo sa kahitaasan mas gamhanan. May mga isyo kabala sa lawas nga nagapabala ka sa imo. Ang Ginoo sa kahitaasan mas gamhanan. Bisan ano pa ang imo bagyo subong mabugat nga sitwasyon. Nagasaka nga mga balayran. Upon nagapangluya nga lawas ang sabat amuman gihapon. Ang Ginoo sa kahitaasan mas gamhanan. Ini indi ordinaryo nga mga dinalan para lang baliwalaon. Ang matuod nga mga kinahanglanon. Isa ini ka mabakod nga promesa nga mahimo mo kapyutan samtang nagamalaot ang mga bagyo. Bisan ano pa ang imo ginaatubang subong ang sabat amo manggihapon. Ang Ginoo sa kahitaasan mas gamhanan. Ayong gabi sa inyong atanan mga hinigugma kag mga kauturan kay Kristo sa siningation. Ini ang inyong kubos nga alagad, Pastor Jomel Samson, sang Karis Missionary Baptist Church nga nagapalayag diri sa DYBS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Isa naman ini kakaygayunan na kita mag-aisa kag mag-ululupod sa pagdayaw, pagpasalamat sa aton nga Dios. Himayaon naton siya paagi sa sining hilikoton nga sa diin magatugyan sang tagsa-tagsa naton ka mga lulan sa trono sang iya bugay. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you so much for everything that you have done in our lives, Lord. Thank you so much kay ikaw nangin matutom sa amon. Salamat o Dios kay ikaw ang amon Dios nga nagaupod sa amon. Ikaw ang amon Dios nga sarang namon mapalapitan. Ikaw ang amon Dios nga nagasalbar sa amon Ginoo sa kapipitan. O Dios, salamat gid bisan
madamo sang unos nga amon na eksperyensyahan. Ikaw ang Dios namon nga nag-sustain sa amon kag naghatag sang solusyon sang tanan nga mga unos kag bagyo sa amon nga kabuhi. Gani o Dios, salamat gid kalayawon ka nga amay nga sa langit nga sa diin. Sarang namon mapalapitan sa anuman nga tion, sa anuman nga sitwasyon, sa anuman nga lugar, ara kagihapon sa gihapon nga nagapamati sa amon o Dios. Gani sa sininga tion, salamat gid bisan pa sa mga kauturan namon nga nagapadayon nga nagapakigupod sa amon, nagapadayon nga nagapangamuyo upod sa amon. Kag kun sa sininga tion, amay, may ara sa mga nagapamati isubong, may ara sang ilang problema sa ilang lawas. Ikaw Ginoo magatandog sa ila, maghatag sang kaayuhan. Kag kun may ara man Ginoo sa siningation nga mga kauturan namon kag mga kabiyanan namon nga may mga problema sa ila panimalay, Lord solbara, palihog ang ila tagsa-tagsa ka mga problema. Basi Ginoo may ari diri sa nagapamati isubong nga sa diin wala pa siya nakakilala gid kay Jesus Christ nga iya Ginoo kag personal nga manluluwas. O Dios, ikaw ang magakambyo sa iya nga mga pangunahuna at tagipusoon kakilalahon kaniya bilang iya Ginoo kag personal nga manluluwas. O Dios, salamat sang tanan-tanan Ginoo nimo nga pag-alay-ay sa amon kag pagtatap sa amon. Gani ginatugyan namon sa imo ang ining mga bagay kag ang mga pasalamatan. Nagpasalamat kami Ginoo bisan pa sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, Manila. We praise you Father for your faithfulness kag sang imo Ginoo sustaining grace nga nagapadayon nga ginabuo mo Ginoo sa sining istasyonan and our DZAS workforce throughout the zona coverage nga sa din Ginoo ginatagan mo gid sila sang strength kag nangin madinalag-on Ginoo ang ilang coverage. Lord, we commitment sa imo bisan pang 1197DXFE, the Good News Radio Davao. Nagapasalamat din kami kag nagadayo Ginoo sa imo for the launching of their new YouTube channel. Salamat man Ginoo bisan pa sang participation of the students of Angono or Angono Christian School in Incorporated in FEBC Philippines Change Can Change Coin Bank campaign on Thursday Ginoo nga nagligad nga sa din nangin mandinalagon Ginoo ang ining aktibidades. Lord, salamat man that they showcase their creativity, crafted DIY coin banks and made from recyclable materials, Father. Lord, we pray that more schools will partner with FEBC Philippines and join this campaign. Lord, thank you, gid, bisan pa sang mga siniginoo nga pasalamatan, nga mga accomplishments, Ginoo, pagi sa imo nga kusong kagbugay. Salamat, Ginoo, sang 1197DXFE CCRD nga sa diin himo sa siniginoong mga hilikoton. We continue to pray, Father, for 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago, Isabela. Padayon nga gid, Lord, nga nangin matutom sa ila Ginoo, nag-provide sila mga kinanglanon with 681 radio units funded as of July 23 throughout the 1000 PM Radio Fund Drive. Lord, we commit man sa imo bisan pang app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Nagapangamuyo kami Ginoo for your guidance in selecting the right contractor to oversee the structural reinforcement and repair of the broadcast tower. We commit Ginoo sa imo bisan pang 1116 DXAS your community radio sa Buanga. Nagapangamuyo kami Ginoo sa open financial doors of and sufficient funds to purchase a new operations vehicle. We commit sa imo Ginoo bisan pang FEBC mobile apps nga ikaw gid Ginoo mag-increase ang mga listeners engagement and for more people to download the mobile apps of 702 DCAS, the New J app 987 and 98.7 DZFE FM. Lord, ginakomitment sa imo namon ang FEBC Live Connect
Break the Cycle, a mental health wellness forum on bullying and depression featuring Dr. Joyce Piapgo, Christian counselor, educator, author, and mental health advocate. We praise Father that online registration has exceeded capacity. And while online registration is now closed, walk-in participants are still welcome. Lord, we pray that Dr. Goh's health and voice, as she has several speaking engagements leading up to the event, use sa iya gamita sa Ginoo bilang imo instrumento sa imong grasya. We praise you, Father, for your guidance and blessings during FEBC's ministry engagement at Taal United Methodist Church in Bukawi, Bulacan on Sunday. Father, we continue to pray for FEBC Sunday's church engagement that more churches and individuals will be encouraged and strengthened to the partner to partner with the ministry. Lord, we commit man sa imo bisan pa ang 7 Auto DCES Agapay ng Sambayanan, Manila. Tagi Ginoo sila sang safety and protection for our field reporters as they continue covering the impeachment proceedings. We pray, Father, that you will keep them safe and give them wisdom in carrying out their assignments. Lord, we commit man sa imo bisan pang wisdom in our reporting. Pray that you will give our team this discernment to report every story with fairness, balance, and integrity. Pag ina-pray mo namo Ginoong upcoming program, your captain speaking in partnership with Open Doors Philippines, we pray that you will guide the production team and content creators and use every episode to encourage believer and reach the unreached with the gospel. Kinakomit man namon si Mo, bisan pang 98.7 DCFE, the Master's Touch, Manila. We pray for wisdom and smooth operations as you continue to strengthen our small but committed team. We also pray the 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela, tagi Ginoo sila sa good health and wisdom for the staff and all program partners. Tagi sila sa wisdom, strength, and diligence for the technical staff as they edit and mix the programs of our talents and broadcasters. Lord, we commit man sa imo bisan pang care 104.3 DWAY FM Legazpi Albay. Nay hatagi Ginoo sila sang additional staff, ministry partners, and donors who shares the same heart and vision of communicating Christ. Lord, strengthen mo sila, bigay sila sang good health, protection, and renewed joy for our staff as they faithfully serve in the ministry each day. Kag ikaw gigino maghatag sila sang wisdom, endurance, and grace in every responsibility. Lord, we commit man sa imo Ginoo bisan pang 1233 DYVS, the Sweet Voice of Salvation, Bacolod. Atagi Ginoo sila sang wisdom, guidance, and for our programming direction and guidance and provision for the new location, protection for our transmitter during the rainy season, good health for the staff, wisdom and guidance in planning and producing upcoming programs. Lord, we commit man sa imo bisan pang app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. We pray for a strong response to the audience survey launch a few weeks ago. Lord, we commit man sa imo bisan pa and provision for this months operational needs. Tagi Ginoo sila sa mga committed and faithful donors. Bisan pang 97.5 DYFE FM unang tugon ng Pamayanan, Tacloban. At tagi Ginoo sila sang giya, tagi sila Ginoo sang kaalam as DYFE plans its first quarter activities for fiscal year 2026-2027. We commit sa imo bisan pang 1116 DX AS, your community radio Sambuanga, that FEBC Sunday will strengthen partners ship with local churches and foster unity in sharing the gospel. Lord, we pray that your
our Muslim listeners will have open heart to receive the gospel and come to know Jesus Christ as their Lord and personal Savior. We commit sa imo Ginoo ang protection, good health, and strength for all DC or DXAS staff, kag ang broadcast partners, Father, program hosts, and block timers. Nga ikaw gitpadayon nga maga gamit Ginoo sa ila, kag maga-bless Ginoo sa ila, so that they will become blessings. Lord, we commit sa imo bisan pa ang 103.3 The New J DXJLFM, your positive choice, Cagayan de Oro. Tagi Ginoo sila sang guidance and favor as preparation continue for the 28th anniversary. Unity, wisdom, and harmony among the team as they serve with one heart, one mind, and one purpose. Lord, we commit mo sa imo bisan pang 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao. Lord, buligi sila sa makaangkon sila Ginoo sa wisdom in producing online and on-demand content. Lord, we also ask your protection, good health, and vision for the staff and their family. Atagi Ginoo sila sa wisdom for the work program, Unplugged 2.0, Blessing Way Hub, especially the women attending the Thursday Bible Study. Lord, we commit mo sa imo bisan pa ang 106.9 DXGRFM Radio Gandingan Cotabato for your wisdom and guidance, bisan pa Ginoong creativity as we produce digital content that effectively reaches our Muslim audience. Lord, we commit man sa imo bisan pa ang new ministry partners and donors, and for God's, for your continued faithfulness through the generosity of our existing partners. We commit man sa imo bisan pa ang good health protection and your sustaining grace for all DXGR staff, volunteers, and their families. Lord, we commit man sa imo bisan pa ang 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal. Atagi sila sa wisdom and creativity as they develop strategies to actively engage our listeners through our social media platforms. Lord, ginakumit sa imo bisan pa ang mga special ministries and support teams, first response, Radio FRR. We pray for this year's training activities, provision of emergency response kits for Mozambique, Malawi, and the Philippines. We pray for the fundraising initiative to promote the FRR to current and prospective partners, Father. We also pray, Father, for the Papuri Music Ministry. Kagbisan pa, nagadayo kami Ginoo sa imo for the upcoming ministry partnerships. Pray for the continued strengthening of church partnership and for new opportunity to share gospel through music. We pray, Father, for guidance and provision as we prepare for upcoming Papuri concerts and events, and that He will continue to expand Papuri's reach through streaming platforms. We also pray, Father, for shortwave broadcast, SBX, nga ikaw ay Ginoo maghatag sa protection over the station, its properties, technologies, and staff. We pray, Father, for continued provision as we faithfully utilize shortwave broadcasting alongside evolving digital technologies. Lord, we commit man sa imo bisan pa ang low pressure area among LPA outside the Philippines. Kabay Ginoo nga ikaw gid ang maga hatag Ginoo sang protection Ginoo sa amon bilang mga kaanak kanimo ang pumuluyo diri Ginoo sa Pilipinas, nga maapektuhan Ginoo sa mga baskog ng mga pag-ulan Ginoo sa mga nagakalain-lain ng mga lugar diri sa Pilipinas, especially diri sa Visayas, Eastern Mindanao, nagbisan pa Ginoo sa Luzon. Lord, kabay ikaw gid maga halong Ginoo sa amon, ikaw mga preserve Ginoo sa amon tagsa-tagsa ka mga kabuhi o Diyos, mga pananom nga palangabuhian, nagbisan pa kabay pa nga ang community Ginoo mangin preparado kag bisan pa Ginoo sa pag-evacuate kon pag-abot mangid Ginoo ang inana nga pagbaha o Dios. Lord, hatagi sila sang wisdom,
strengthen mo sila Ginoo, bisan pa ang mga authorities, bisan pa ang mga rescuer, kag bisan pa ang mga personnel to respond Ginoo sa mga posible nga matabuo Dios. Father, ginakomit mo namon Ginoo sa imo bisan pa ang conflict dito Ginoo sa Middle East, nga padayon gid Lord nga maghatag Ginoo sa ila sang wisdom, nga maghatag sang clarity Ginoo sa ila nga pag-ilinaway Ginoo kag paggamit sa mga makamamatay nga mga armas batok Ginoo sa ila nga kaaway indi gid maayo kag kabay Ginoo nga makasettle sila kag magka-agree Ginoo sila sang peace agreement Father, especially ang Israeli Hamas dito Ginoo sa sina nga mga lugar. Lord, ginakomit mo namon sa imo bisan pa ang Kyrgyzstan nga ikaw gud Ginoo ang maga sustain Ginoo sa ila ang FEBC team in Central Asia. Ang ila Ginoo radio station was damaged by severe weather conditions and the installation of a new transmission tower keep ongoing suspended due to deteriorating weather. Extreme heat also caused repeatedly failures as their electrical substations. We also pray, Father, for favorable weather so insulation can be completed. We pray, Father, for the operations to be fully restored so that the gospel of Jesus Christ may be shared with people throughout the area. Lord, ginakomit mo namon sa imobisan pang Indonesia na ikaw Ginoo ang maghatag sang kusog at kabakod Ginoo sa ila, magagamit sa ila Ginoo for one of the FEBC stations in Southeast Asia. Their operations have been temporarily halted after testimony shared on social media about Christian conversions sparked concerns within the religious party-led community. Now, their broadcast presence in the area is being re-evaluated and they need to have a dialogue sa mga authorities, Father. Lord, bisan pa, ikaw gid maghatag Ginoo sa ila sang wisdom, peace of mind, understanding as they navigate this complex situation. We also pray, Father, for the intervention, for your intervention on the leaders that they will be talking with and that the gospel would be shared Ginoo sa sina nga lugar, O God. Lord, we commit sa imong tanan, kaginatugyan sa imo ang ining mga prayer items, Father, that you will answer, Father, sa nagakaigo nga tion. Father, thank you so much. We bring back all the glory and honor to you in Jesus' name. Amen. Ini ang inyong kubus nga alagad, Pastor Jomel Samson, nga nagapalayag diri sa DYBS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Madamo gid nga salamat kag maayong gabi sa inyong tanan.

0: Mayingaga mga utod sa Ginoo, hindi naman liwat ang inyong kubos nga alagad, Pastor Jimboy Guzom sa Bacolod Living Water Christian Fellowship diri sa Barangay Tangub. Welcome sa ato naman na isa ka edisyon sa Early Morning Prayer Devotion. Ang aton nga devotion sa siningaga, kwao naton sa libro sang Salmo, Salmo 90, Kapitulo 90, Versikulo 12. Ang pulong sang Dios nagasiling, pinsin diya kami nga kalipot lang sang amon kabuhi. Agod mangin mainalamon kami sa amon pagkabuhi. Kabay pa ang ginuogid ang magpakamaayo sang iyang mga pulong. Ang Psalm 90, isa ini kaambahanon nga gina-attribute sa kay Moises. No? Kaya dirigin kontras niya ang eternidad sang verses 1 and 2 sa kabuhi sang tao nga tama ka kalipot, no, kagkahuyang in verses 3 to 11. Kagtapos niya ini na pamalandungan, nakahambal sa dayon sa verse 12 nga teach us Lord to number our days. Ining teach us to number our days, hindi ini siya buot silingon nga gusto yung mabalaan kung pilagid ang exact nga tinuig or inadlaw nga itinir sang iya nga kabuhi, no? Hindi amuna ang iya nga buot silingon. Ang iya diri buot silingon, nga tagai ko Lord sang kaalam sa adlaw-adlaw, bangod lipot ang kabuhi, kag ikaw ya eternal, from everlasting to everlasting, thou art God, so tuduy ko nga magkabuhi, adlaw-adlaw, nga may kaalam nga pagpangabuhi. No? So diri makita naton nga we have to recognize the shortness of life, ang pagkalipot sang aton nga kabuhi. Siling niya, teach us to number our days, meaning may hangganan gid ang aton nga kabuhi. Siling gani da ni James sa James chapter 4 verse 14, what is your life? Ano bla ang aton kabuhi? It is like a vapor. Sa iban nga lingwahe, daw kaangay sang tunog. Ara sa aga, pag uluadlaw na, nga may init na, madula na siya ang tunog. No? Siling mangani ni King Solomon sa Ecclesiastes chapter 3, siling niya, to everything there is a time, no? And a purpose under heaven. Sa gakalatabo diri sa aton. A time to be born, in a time to die. Kaya mo nang kabuhi mo, no? Lipot lang. So life is a gift halin sa Ginoo. But it is never a guarantee. Sa aton nga mag-spend kita diri sang kun ano kalawig eh. Iti ang Bible klaro man gatudlo nga ang aton niya nga kabuhi ara sa kamot sang Dios, hindi niya sa aton. Kay kun aton ni ang aton kabuhi, di kun tani kitaya utod ang nagabuot kung saan utaya mataliwan, ino? Pero nga hindi kita ang nagabuot, bangod kay hindi kita ang nagapanag-iya sa sininga kabuhi. So every day is one day closer to eternity. Kada tion bala nga nagadugang ang aton nga edad, kung kita mag-birthday, masadya ina nga sitwasyon sa aton kabuhi, no? O kung kimtangan, iban nga niging nagastuhan natin ina, no? Kay ti sa isa ka tuig, kay isa ka man lang mag-birthday mo, no? Pero, ang realidad sinautod, kung nagadugang imong edad, nagabuhin man ang imong lifespan. Kag ang realidad, or masubo dira, wala kita kabalo kung asa san uni ang aton nga kabuhi. Kay natangdo na inis ang Ginoo kung saan o kita mapatay. Wala pa kita na tabuan buot, natangdo na na sang Ginoo ya, kundi inang tayasta. Kag wala kita kabalo kung lapit na kita dira bala sa sinang natangdo nga oras, saan ka matayon o kung malayo-layo pa, no? So, hindi ta kuno pag-iusikan ang aton nga kabuhi, siling sang pulong sang Dios sa mga bagay nga wala man gid naga-matter. Hindi man gid bala may bili gid dia nga eternal, no? Di kumangkuton gabi sa siningaga, if today were your last day on earth, would you be satisfied with how you are living for Christ? Kung ikaw, Kristuhanon, satisfied ba lang ang Ginoo kung paano mo ginakabuhi ang imong kabuhi subong? Kung ikaw hindi pa Kristohanon, kung ikaw wala pa kay Ginoong Isos, nagbaton nga imo Ginoo kag manluluwas, if you were to die today, no? If today is your last day on earth, would you be spent? Or will you spend your eternity with Him in heaven? Or hindi ka sigurado? So kung hindi ka sigurado, ang pulong sang Diyos nagapasigurado sa aton, nga hinulsulan ta nga aton mga kasalanan, buksan ta aton tagipusoon, kagtuuhan ta, batunon ta, patihan ta, ang ginimo ni Ginoong Isos sa cross ng Kalbaryo para sa aton mga kasalanan. Siya napatay para sa aton mga sala, ginlubong sa ikatatlong adlaw, nabanhaw siya. Nagodamisan sino nga magtuo sa iya, hindi na ginmawala, kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Amo na siling dira ni Moses, no, sa Psalm 90 verse 12 sa katapusan, agod mangin mainalamon kami sa amon nga pagkabuhi. Ang maalam nga tao nagapili magsunod sa Ginoo, biskan siya mabudlayan, no? Nagahimo sa mga decisions nga mga butang nga mag-honor sa Ginoo, no? Kag naga-invest sang eternal nga mga butang sang sa mga temporaryo nga mga pleasures. Madamo sa mga tao ang nagaspend sang years of planning sang ila retirement. Even nagapurchase sang mga St. Peter plan, mga life insurance, no? But never prepare for their eternity. I hope and I pray utod nga ikaw nga pamati subong, hindi ya ikaw pareho sina, no, nga nagaaman lang sang plabuton sang aton nga retirement diri sa kalibutan, kag sa aton nga tan-on nga lawas, pero ya pobre pag-abot sa aton kalag. So we have to live with eternal priorities. Kay ang nagamatter, amo ginaya ang may mga value eternal labi na sa mga butang Diyos nun. So in closing, we have to love our family intentionally. Kay diri malang lang sa duta mo, no? So we have to value them because not all the time we will have the opportunity to be with them. We have to serve in the church kung ara ta sa simbahan joyfully. We have to use our time for God's glory. We have to grow daily in holiness. We have to share the gospel faithfully. Kabay pa ang Ginoo magpakamaayos ang iyang mga pulong sa aton sa sining aga. Kag magkakadto kita sa aton nga pila ka mga palangamuyuan. O Diyos, namon nga balaan, nagapasalamat kami sa imo Ginoo kaayo sa amon mga kabuhi. Kag siningatak na sa tion, gina-lift up namon sa imo ang amon mga palangamuyuan. Diri una diri Ginoo ang mga domestic broadcast stations sa FEBC Philippines. Una diri ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Manila. We pray for safety and protection sa mga field reporters sa ila continue nga pag-cover sa impeachment proceedings. And ikaw Lord, mag-keep sa ila safe kay maghatag wisdom sa pag-carry out sa ilang mga respective assignments. Magpangamuyo mo kami sa 98.7 DZFE, The Master's Touch, Manila. We pray for wisdom and smooth operations as God continues to strengthen their small but committed team. 1143 DZMR Missions Radio, Santiago Isabela. We pray for good health and wisdom for the staff and all program partners. Diligence ang technical staff sa ilang pag-edit kag mix sa mga programs ng ilang talents and broadcasters. CARE 104.3 DWAY FM Legazpi Albay. We pray for additional staff, ministry partners and donors na mag-share sa ila with the same heart and vision of communicating Christ's strength, good health, protection and renewed joy sa ilang mga staff as they faithfully serve in the ministry each day. May you grant them wisdom, endurance and grace in every responsibility. 1233 Radyo DYVS, The Sweet Voice of Salvation, Bacolod. We pray for wisdom, Lord, and guidance sa ilang programming direction and provision sa ilang new location and protection sa ilang transmitter, especially during rainy season. Good health sa mga staff, wisdom, and guidance sa ilang planning and producing upcoming programs. Up 987 DYFR FM, Life Changing Cebu. We pray for a strong response ang ilang mga audience sa pag-survey nila sa survey launch a few weeks ago. And we pray for provision sa ilang operational monthly needs, no? And committed and faithful donors. 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan, Tacloban. We pray for God's guidance and wisdom sa ilang mga plano sa ilang first quarter activities for year 2026 to 2027. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga. Ilang FEBC Sunday nga mag-strengthen sa ilang partnerships with local churches and foster unity in sharing the gospel. We pray sa ilang Muslim listeners na mag-open Ginoo sa ilang mga tagipusoon to receive the gospel and that they may come to know Jesus as the Lord and Savior. Protection, good health, and strength sa all tanan nga DXAS staff, broadcast partners, program hosts, and block timers. 103.3 The New JDXJL FM, your positive choice, Cagayan de Oro. We pray for guidance and favor sa ila preparation sa ilang 20th anniversary. We pray for unity, wisdom, harmony sa team as they serve with one heart, one mind, and one purpose. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao. Wisdom in producing online and on-demand content. Protection, good health, and provision for the staff and their families. Wisdom for the network program Unplug 2.0. Blessing Rahab, especially the women attending the Thursday Bible study. 106.9 DXGR FM, Radyo Gandingan, Cotabato. We pray for wisdom, guidance, and creativity as they produce digital content that effectively reaches our Muslim audience. New ministry partners and donors, continued faithfulness through the generosity of their existing partners, good health, protection, and sustaining grace sa tanan nga DXGR staff, volunteers, and their families. 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal. We pray for wisdom, creativity sa ilang pag-develop sang nagakalain-lain ng mga strategies to actively engage their listeners through social media platforms. Kagang iban pagid nga mga ministries sang FEBC, diri ang FRR, nag-pray kami sa padayon mga paggamit siya na in response sang mga emergency, no, sa gakatabo sa aming country. Nag-pray kami sa Papuri Music Ministry as well, SBX, even our nations nga nagatubang sa low pressure area, sa mga eskulahan nga may mga threats subong. We pray for sa mga schools, Ginoo, especially sa mga public schools nga mag-open sang door para sa Bible kag sa gospel. Ang amon nga dole sa padayon nga problema sini Ginoo nga ginatubang man sa pag-suspend naman sang ila, ginhatag man nga increase, no, sa mga tao nga gaobra dira sa NCR. We pray man diri sa amon sa province kabay pa nga maaksyonan man ang ining ginapangayo sa amon mga workers. Mga ministries abroad, we pray Father God sa mga churches abroad, especially ito anong mga simbahan nga nabudlayan bangod sa government or bangod sa religious persecutions, mga missionaries and even their families. Kag diri man sa Philippines, mga pastors and churches. Yung iban pag Lord God, ng mga palangamuyuan sang FEBC International. Lord, salamat kit for today. Continue to use us and to bless us, knowing that without you, we are nothing. Continue to bless 1233 DYVS. In Jesus' name we pray. Amen. Mga utod, salamat kit sa inyong pag-join. Upod sa inyong kubos ng alagad, Pastor Jimboy Guzom sang Bacolod Living Water Christian Fellowship. Good day and God bless us all.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Ining aton balang topiko na nungod sa aton, Ginoong Jesus, inita na nagahambal sang aton Ginoo sa daan nga katipan. Binagid ang inatawag nato nga the prophecy of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. Right here in the first book of the Bible, in the book of Genesis, makita na naton ang tagna na nungod sining aton nga manluluwas nga magakarisin ni nga kalibutan. May ara gani nga libro nga naglarawan sa aton nga ginsaysay niya nga the Bible from Genesis to the book of Revelation, ara tanan ang paglarawan sa aton nga Ginoo in symbols. May mga simbolo dira nga magpahanumdom sa aton sining aton Ginoo nga halin sa ginsuguran gintagna na ang iya nga pagkarisin ni nga kalibutan. Sa unang libro sang Biblia, diri sa Genesis Kapitulo 3, amuning istorya sang pagkapukan sang tao sa pagpakasala. Now remember this commandment sang Ginoo sa kay Adam, unagit sa kay Adam, wala pa gani si Eve mat mahimo sining ation ng Ginoo nagpaandam na sa kay Adan nga hindi niya pagkaunon ang bunga sang the tree of the knowledge of good and evil. Kay sa adlaw nga iya pagkaunon ina, siya mapatay. Very clear, no, what the Bible says, in the day when thou eatest thereof, thou shalt surely die. Kag ang istorya diri sa chapter 3, na larawan diri ang pagsulay sang yawa, pinagi sa paggamit sa manog, larawan diri, a serpent, nga na nakapag-istorya sa kay Eve na sa garden sang Eden, kagdamo siya nga gin-presentar sa kay Eva na that will make her wise kung siya magkakaon sang bunga sina nga kahoy, kag she will become like God, you know, who knows what is right and what is good. Now, sa malipot nga istorya, na hulog diri si Eva sa sining pagsulay. But, you know, the fall of man. Actually, si Eve, wala ni nakabaton sa una nga mensahe alin sa Diyos, kay ginhatag niya kay Adan. Amo na ang sala actually nagsugod gid sa kay Adan. Suno sa Roma, nagmatagdara sa Romans chapter 6 na because of one man, tungod sa isa ka tawo, ang sala nagsulod sa kalibutan, kag ma-experiensyahan sang tawo ang ginatawag naton nga kamatayon. Because of that disobedience of one man. Wala yagin, mitlang dira ang babae. Hindi sila nga tungod sang pagkasala sa babae kaglalaki. But because of one man, that is Adam. Because the commandment was given to Adam. So what really took place there, naka-experyensya sang ang tao sa paghiwalay sa Diyos. Amo ni ang buot silingon sang aton Ginoo, sina nga mando niya nga sa adlaw nga imo pagakanon ina nga bunga sang kahoy nga ina nga tion maka-experyensya ka sang kamatayon. Now what is this death? Balik kita sa unang taon naton bala ang pagsiparar sang tao sa Diyos. So this is not yet the physical death kay siling sang Ginoo sa adlaw nga imo pagakanon ina nga bunga ikaw mapatay. So there was a death, may kamatayon ato dito nga hindi ya physical. Natawag nato ni siya spiritual death, ang pagseparar sang tao sa Dios kag tungod sini that would result of course sa tuno sa pulong sa Diyos, it result to death. Ang tao mapatay physically. So that man started to experience that physical death
because of that disobedience too. But all but actually the spiritual death among ito ya ang nag experience sa tao nga na mulag ang tao sa Dios. So because of Adam nagsulod ang sala, kita subong ato na ina na inherit ina nga sala kag na experience naton ang resulta man sang sala kag dili bala right there and then ang Ginoo dayon naghatag sang paglaom sa tao. Wala yaging pabayaan ang tao nga pabilin siya sa sina nga kaimtangan niya siya na pahiwalay, na palayo sa Dios. Kag according to the scripture nga, it will result not only spiritual death, not only physical death, but also it would result to eternal death. But siling utuhon sa sala, babayaran natin inang sala, kag ang nga pagbayad sa sala, amo ang kalaglagan natin dito sa ikaduwa nga kamatayon, the second death, inatawag natin in the lake of fire. So tatlo ini ka mga kamatayon nga na-experyensya sang tao tungod sang pagsuay niya sa mando sang Dios. So there is what we call separation from God. Man became depraved that he could not reach God because of his separation. And pangkaduwa, amuning, man started to experience to deteriorate physically. Muna sang una ang edad sang tao, makalabot almost 1,000, no? Like Methuselah, 969. But later, if you will study the scripture, the Bible, little by little, nagabuhin ang edad sang tao. Yung sulat mangadira ni Moses sa Salmo 90, ngang edad sang tao, hasta lang gitya 70 or 80. Ti, amuna naganubo, naganubo, naganubo. Resulta niya isang pagsuay sang tao sa Dios. But going back to the passage, ang importante diri subo nga aton nga pamalandungan sa sining tion, sa sining adlaw. Amo ini ang yin hambal sang Ginoo sa serpente diri nga nagasiling Genesis 3:15, butangan ko ang sing kaawayon sa tunga mo kag sang babayi, kag sa tunga sang imo kaliwatan, kag sang iya kaliwatan. Siya na magadugmok sang imo ulo, kag dugmokon mo ang iya likod. Now, kung aton bala pamalandungan ining mga pulong sang aton Ginoo, hindi naton ni mahangpan, kung hindi naton makit-an ang kinatawag naton nga the prophecy about the coming of Jesus Christ. But this is kinatawag nila ining seed theology. May binhi diri o liso sa aton nga pulong liso binhi nga ginalarawan kag ang kaliwat yin mitlang diri ang kaliwat nimo kag ang kaliwat sang babayi. So magdugmukon sang kaliwat sang serpente ang kaliwat sang babae ining seed kag ang the seed dugmukon niya man ang kaliwat sang the seed of the woman ang kaliwat sang manog. Now according to theology sa nagtuon ini nagalarawan sang pagkaris ang aton Ginoo sininga kalibutan na right there in this chapter gintagaan paglaom ang tao na may aragli nga magabot nga maglupig sa kaaway sang tao. Amoy ni ang Diablo, ang si Satanas. Luyagid ni Satanas nga punggan ining kaluwasan nga inatanyag sang Dios sa kalibutan. And what we know, what happened in Calvary, dito sa Kalbaryo, amoy ni ang larawan sang pagdugmok sang ulo sang serpente kag the seed of the serpent here kag ang the Satan trying to destroy the Lord Jesus Christ, the seed of the woman. Muna makita naton diri ang larawan sang pagdugmok. It's a picture of the
the fight of between Satan and the Lord Jesus Christ on the cross. Kunang tawo naton ba as if Satan was victorious when Jesus Christ was there on the cross. Balo kita the passion of Christ, terribly ang pagdugmok sa iya. But when the Lord Jesus Christ had done his mission by shedding his blood on the cross, nagsiling pa sa dito sa cross, it is finished. Natapos na ang ininga mission niya sa gindugmok niya na ang ulo sang serpente. So this is the picture of the promise of the coming seed, who is the Lord Jesus Christ. And after this, kita na natin ang pagpanghikot sang kaaway, sang yawa, ngaluyag-yagid, gubun ang plano sang Diyos sa pagpadala sang iya bugtong anak. Kag diri sa Biblia, sa pulong sa Diyos, sa libro bla sang Isaiah, may adi diri nga prophecy na apon ini ginapamalandungan kada Christmas. Ining Isaiah chapter 9 verse 6, amoy ini ang isa ka prophecy nga nagalarawan sa atong kunsin o ini nga ginatawag naton the seed. Isaiah chapter 9:30, babasahan ko lang verse 6, kay this is very familiar to us. Pero liwaton naton ining verse 6 nga siling, kay sa aton natawo ang isa ka bata, sa aton ginhatag ang isa ka anak nga lalaki, kag ang bulut-bulutan mangiiya sa iya ay baga, kag tawgon ang iya ngalan makatilingala nga manuglaygay, Diyos nga gamhanan, amay nga nagapadayon, prinsipi sang paghidait. Di matlag ini diri sa tagna nanungod sa pagkaris ang aton Ginoo, isa ka bata na kundiin ang aton manluluwas nag-agigid sa ginatawag natin the natural process of birth na natawag siya sa isa ka babae kagin larawan sa aton nga isa ini ka baba, a virgin woman, isa ka babae nga wala iya kagi busong, kag wala iya matandog sang lalaki. Di mo ni nga ginambal diri sa bilang kasulatan na ang ini nga bata matag diri gintagaan diri siya sang title not only his authority and his power, but his name is very clear. It's just in the name nga ginhatag sa iya, kay gin tawag di makatilingala nga manuglaygay. May isa pak persona in history ang masiling naton nga unique and one of its kind, incomparable. Amo ini ang pagkatawo sang aton manluluwas nga si Kristo Jesus. Kag isa-isa gintawag niya, he's wonderful. Halin sa iya nga birth, pagkatawo, sa iya nga pagtubo, kag sa iya nga pagbinata, kag asta nga nangin matay sa aton sa krus, ang iya kabuhi, ang iya lang nga paghimo sa misyon, makatilingalagid, damo nga nagkalaluwas, kimpang

kabala nga paghimo sa mga miracles, mga kababalaghan, mga iya mga pag-change water into wine, stopping the storm, mga masakiton iya ginapangayo. So makatilingala mo ng mga disciples sang gaptanay sila, ano ni siya klase nga tao? Even the waves and the sea obey him. So amo ni siya tungod nga siya gintawag diri nga Dios nga gamhanan. Nagiging problema ini sa iban nga mga sekta kay siling nila ini bala nga Dios nga gamhanan. Gamay lang iniya nga Dios tungod bala sa ginggamit nila nga He is a mighty God. Mighty, hindi kuno almighty. Pero hindi man nato niya na yung masiling tungod nga mighty, gamay lang siya nga Diyos. In fact, sa unaton nga niya, pamalandungan sa sinunod. Tiribla sa ginsulat ni Juan sa Bugna, Kapitulo 1, versiklo 7 kag 8. Hindi nagalarawan sa aton sang atong Ginoo, hindi lamang siya mighty, gintawag dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, kaya mo nang ilang arguments ang iba naton nga mga abyan na si Kristo gamay maliit mighty God, but Jehovah is the almighty. But in the book of Revelation, amo ini yung pagpahayag kung sino si Jesus, kung sinong atong Ginoong Jesus. Diri sa versikulo 7, nagasiling basahon ko ini sa English version, Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also was pierced him. Now take note. And they also which pierced him, who pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Di ulang taon natin wala ang dua ini kapulong. Ulang taon natin wala ginman ini isang difference. Na Mighty, the Almighty gamhanan nga Diyos kaysa pagsaysay diri sa aton gani iyang pulong sa Ilunggo Bible. Diyos nga gamhanan. Di kundi dagdaga, dugangan mo pa na sang pangunahuna, Diyos nga gamhanan, yid kaayo. Tingin larawan diri sa ginsulat ni John, the Apostle John, nanungod sa iyang vision about the Lord Jesus Christ. Christ himself claimed to be the Almighty. Kag sa siguro mga sunod nga mga inadlaw, magpamalandong, kibalat kita sining libro sang bugna, We're going to have this series of lessons sa libro sa Bugna. Ginlarawan sa aton diri ang pagpahayag. Hindi lamang ang pagpahayag sa mga katapusan ng mga inadlaw, kundi ang pagpahayag yid sa persona sang aton manluluwas nga ang aton Ginoong Jesus. Ang aton ibasa, bag-ugid lang. Matag sila ay ang Alpha and Omega, the beginning and the ending. In fact, amumani ang ginsulat diri sa kay Jehovah sa Isaiah chapter 44 verse 6, pamati iblan ninyo ini sa siningan dinalan, Isaiah 44 verse 6, amo ini ang inasiling sang Ginoo, ang hari sang Israel, kagang iya manunubos ang Ginoo sang mga kasoldadusan. Ako ang nauna, kag ako ang katapusan, luwas akon walay Dios. Siling ni Jehovah, I am the first and I am the last. So matag, sinambal man diri gani kay Jesus Christ, aton Ginoo, siling niya, I am Alpha and Omega, the first and the last. Ginliwat ini sa verse 11, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. So we can conclude even in these passages na aton ibasa, bag-ugid lang dito sa Isaiah chapter 46, of 44 verse 6 and Revelation chapter 1 verse 8 and then verse 11, na makasiling kita mga abyan kag mga kauturan nga ang aton Ginoong Jesus kag si Jehovah isa lang, wala sang difference kay

0: after this, sa Book of Revelation, wala na nabanggit yan yung pulong diri nga Jehovah. Jesus Christ has been mentioned here as the first and the last, the Almighty. Di amoy ni ang aton Ginoo nga ginsaad nga magakari sa sini nga kalib. Even in the Old Testament, Jesus Christ was already described as God. Gagkari ang aton nga Ginoo sa sini nga kalibutan nga nagpakaunod ang aton nga Dios. He came in the flesh. Amo nang inambal ni Apostle Pablo the mystery nga ginlarawan diri sa aton nga ang ini nga Dios nagkari sini nga kalibutan nga nagpahayag sa unod. So liwat aton ini bla pamalandungan nga ang aton Ginoo nagpakatawo siya kag ginsilingan diri sa balaang kasulatan nga siling sa verse 5 of chapter 2 sang Philippians 2 verse 5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. And now very clear in this passage from verse 5 to 7, nga bag-o siya magtawo, mayara na siya nga form. This is the form of God. Kagula siya nagpabilin nga ginuyatan ini. Nagpaubos siya according to verse 7. Nagpaubos siya. He took upon him the form of a servant. So from the form of God, nagiging form of a servant, kag nagiging tao siya. Very clear in verse 7. Kaya ang ano ang rason? Amo na iba nagising, di kung Diyos siya ka, nagpakatao siya. May Diyos balang tao? Amo na ilang hindi nila mahangpan. Nagpakatao siya tungod may tinutuyo siya sa versikulo 8. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Amo na yung tinutuyo? Na ini nga Diyos na may form of God, he became a form of a servant and he became like us. Agud nga malansang sa sakrus sang kalbaryo. Kay kung wala sang pagpatulo sang dugo, wala sang kaugasan sang aton nga mga sala. And that's very clear in the book of Hebrews chapter 7. Without the shedding of blood, there's no remission of sins. Ini nga Diyos, naging katulad mo, naging katulad ko, nag-antos, pero siya nagpakasala. He was a perfect offering for our sins. He is a perfect substitute for you and me. Isa ka karnero sang Dios na makaluwas sa imo kag saak. Amo ini ang kahulugan kun nga ini nga Dios nga nilarawan diri sa daan katipan ni Isaiah na nangin tawo siya tungod sining the purpose and plan na ikaw kag ako maluwas. He was obedient unto death, even the death of the cross. Pero wala dira sa nagpabilin, what we know, wherefore God also dahil exalted him and gave him a name above, which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow of things in heaven and things on earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So dilyawo ng Ginoo sang iya katahom nga plano sa imo kag sa akon nga tungod lamang sa iya nga dako nga gugma sa imo kag sa akon naghalad siya sang iya kag gilingon para kita maluwas. Ang ginahambal sa Bulak Kasulatan maatag diri sa ligi sa Jesus nga imo maluluwas kilala. Ang iya ginhimo sa imo sa rama kaluwas sa imo sa kalaglagan sa impyerno sa silot sang sala. Salamat sa Ginoo sang iya dako nga gugma sa ato. Kabay ato ni na pamanungan ini nga kamatuuran nga ikaw man abyan ayan nga kinanglan sang kaluwasan, kinanglan mo maka maluwas, maka angkon sang kabuhi nga wala katap sang katapusan. Liwat magsalig kay Kristo Jesus subong imo personal nga manluwas. Salamat gid sa inyong pagpamati sining programa sang tinapay sang kabuhi. Sunod naman natin ang pagpamalandong Mayong adlaw gid sa inyo tanan, and may God bless each one of you.
1: Ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay walang pasubali. Batid niya na hindi tayo perpekto dahil nagkakasala tayo laban sa kanyang kalooban. Ngunit ginamot niya ang ating mga pagkukulang sa pagsilang, pagkamatay at pagkabuhay na maguli ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. Yan ang tunay na pag-ibig.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome sa aton nga program, Buhing Paglaom. Now, every decision you make leads somewhere. Meaning, sa tanan naton nga mga choices sa aton kabuhi, either sa aton ginhambal, sa aton ginahimo, or bisan sa aton nga mga ginavalue, these are not random nga mga butang or harmless. And every word, every work, or anong ginhimo mo, kung anong ginavalue mo, each one leads you somewhere. Kasubong bala kung may desisyon ka nga magbiyahe, kagini nga pagbiyahe, it leads you somewhere from point A to point B. Meaning, ang desisyon, ang ininga desisyon nga mga choices naton, ginpili naton, shape the direction your life is going. So, ang pamangkot naton, where are you heading toward God or away from Him? Ang muna gani nga sa aton nga ginatun-an diri sa Psalm chapter 1, nagahambal ini sang isa ka picture kung ano ba lang kabuhi sang isa ka godly, kag ano naman ang itsura, kag ano naman ang picture sang isa ka ungodly. Why? Because Psalm chapter 1 doesn't just show you what a godly life looks like, it shows why there is only one path and only path that leads to life. Ang muna gani nga inibala ang Psalm chapter 1, wala siya naghambal diri a good person. Di ba? Wala siya naghambal diri a good person. But naghambal diri a godly person, a blessed person. So it paints a clear picture of two kinds of lives. Ang isa nag-follow sa Ginoo, ang isa ay wala nag-follow sa Diyos. Ang isa ay godly, nga nag-delight siya sa pulong sa Diyos and grows strong like a tree. And that person is a blessed one. But the one who ignores God, ang ginasikway niya, ang Ginoo, kasubong sa isa ka chaff. Worthless, blown away, and headed for judgment. So, sa sining salmo blan sa aton ginatun-an, it is more than an advice. It is a warning and a promise. Nagambal ganit diri that only the path of God leads to real life, stability, and eternal blessing. And every path nga ginapili natin, no? Whether maayo man na or hindi, it leads to something. It's either for a blessing or destruction. Allow me to read Psalm chapter 1 verses 1 to 3. Nagambal diri ang pulong sa Diyos. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Verse 4, the wicked are not so, but they are like chaff that wind drives away. May God bless the reading of His Word. Magapangamuyo kita na ay Diyos ngablaan. Salamat ginoosan sining kay ganyan ginhatag ni mo sa amon. Salamat o Diyos nga sa paagi ginoosan imo nga pulong, ma-remind kami kag kami ginoo kabay pa magtubo sa amon nga kaibalo, pagigugma, kag pagservisyo sa imo. Sa ngala ni Jesus. Amen kag amen. Now, ang ining Psalm chapter 1, it acts like a spiritual fork in the road. Meaning, one path leads to life and the other to ruin. Ining a wisdom, hindi lang niya ordinary literary work, but it is wisdom, no? Of the Bible, choosing the right path means everything. That's why ang dala noon sa Ginoo, God's path is the only path that leads to life, fruitfulness, and endurance. Again, the path nga gina-offer sa Ginoo, God's path, is the only path that leads to life, fruitfulness, and endurance. So ang question natin subong, why should you choose the way of the godly? And why should I choose the way of the godly? Because number one, the first reason, because it leads to true blessing. It leads to true blessing. Ang muna gani, ang ininga path, ininga dalanon of the righteous is marked by joy and moral clarity. Ano hambal gani dira? Blessed. No? Blessed. Kaya ini ang word, ang ininga tinaga dari nga blessed, nag-refer ini to a deep inner joy that comes from being right with God. Being right with God. Kasubong balasang isa ka flashlight kag ang adlaw, no? Anong difference nila? The only difference, no, sa sininga duha is this, nga ang adlaw nagahatag kag nagaprovide sang kasanag that sustains. On the other hand, ang flashlight ya kinanglanon niya sang source, kinanglanon niya sang battery agud magpadayon ang iyang pagkasanag. Kagamuning blessing sa ato niya. Nga kita nga mga tumuluo, kita nga mga disciple and follower of the Lord Jesus Christ, we are recipients of true blessing. So, ini nga kabuhi, ini nga path nga gina-offer sa Ginoo, it leads to true blessing. Amuna gani, nga hambal gani ni Augustine, you have made for us for yourself. Hambal niya, isa sa mga prayers ni Augustine, naghambal siya sa Ginoo, you have made for us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you. And this is the reality sa aton nga kabuhi. Nga we are restless unless our hearts, our lives are resting in God's presence. Kaya mo nang tutuod ng blessing. It leads to true blessing. O mo na gani, brothers and sisters of the Lord, don't settle for short-term happiness. Ngayon ining short-term happiness gani, it will fade. What's the challenge here? Seek the joy that flows from a clean heart and a clear conscience. Ang Ginoo nato na biyang manigugma, He is welcoming us. And He is offering the real joy. Nga hindi mo offer sang kalibutan. Kaga mo niyang tutuod nga blessing. Again, why should we choose the way of the godly? Because number one, according to verses 1 and 2, it leads to true blessing. Secondly, nga makita natin din nga principle, it leads to fruitfulness. It leads to fruitfulness. Now, brothers and sisters in the Lord, God's way brings growth, depth, and fruit that blesses others. Wala ka nakabatsyag, wala ka naka-experience nga kung ikaw nagakilala sa Diyos, kung ikaw nag-aplikar sa mga kamatuuran, nga imo gin pamalandungan ayhan, sa imo devotion, imo na pamatian, nga wali sa inyo pastor. Inisya kung imo gin aplikar, mangin blessing ikaw sa iban nga katawhan. That's why, even in dry season, bisan sa mga kabudlay sa kabuhi, kasubong sa sining verse diri sa verse 3, like ang picture diri about a tree, the planted tree endures because it draws from a deep water. Ngayon nga ito nga Ginoo, naghatag sang real satisfaction, brothers and sisters in the Lord. Wala siya nag-offer sang short-term nga satisfaction. In fact, lasting satisfaction. He offers this kind of path for those people willing to know Him, to love Him, and eventually to serve Him. No, kasubong bala kay Joseph the dreamer, no? Think of Joseph. When he was in Egypt, no? He was planted in difficulty. But eventually, God allow these things to happen in order nga mangin blessing siya sa iban in due time. Amuna gani, the life that delights in God's word is not mere survival. It is productive. No, productive. Namamangkot ko sa imo, are you productive? Spiritually speaking, nakita bala, nabatsagan bala sa imo pamilya, naobserbahan ka bala sa imo nga mga co-workers or bisan sa iban man church members in your church, local church, nga paagi sa imo kabuhi yara ang fruit of the spirit, ang pagigugma, ang kalipay, ang pagkamalulu, ang pagpaka ubos, patient, and so on and on. Nagapamuad kag nagapamunga ka bala. That's why, be faithful in small things, brothers and sisters in the Lord. Why? Because fruit comes in God's time. Fruit comes in God's time. Again, why should we choose the way of the godly? Because number one, it leads to true blessing. Secondly, it leads to fruitfulness. And lastly, it stands in judgment. Because it stands in judgment. Anong hambal diri sa verses 5 to 6? Allow me to read that to you para mapamalandungan pagid naton sing madalom. Therefore, hambal sa verse 5, therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Now makita naton diri abiyam ni gugma. Nga ining Salmo Kapitulo 1 ends with judgment. The wicked won't stand that kind of judgment. But only those people, those children of God, those people planted by God's grace will be approved in the end. No? Pareho bala sa illustration diri ni Jesus Christ ang parable, no, of the wise person and the foolish person diri bala sa Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Makita naton diri nga ang isaya nagpundar sang iya kaugalingon kay tungod siya na namati kag namalandong kag ginaplikar niya ang kamatuoran nga ginatudlo ni Kristo Jesus. That's why abiyaning panigugma, God doesn't judge by appearance. He judges by fruit. Ano blang mga fruit nga ato na produce? Kabay pa sa aton kapagkabuhi, live with eternity in mind. Live with eternity in mind. Your lifestyle now reveals your eternal direction. Abiyang maniguma, you choose the godly path, not because it's easy. Sa kabuhi sang Kristohanon, hindi ihapos. You choose the godly path because it is the only way that leads to blessing, fruitfulness, and eternal life. And there are only two roads nga imo pilion. The one leads to ruin or destruction, or the one that leads to life. Amo na gani, choose wisely. Abiyang manigugma, I want to remind you these things. God's path is the only path that leads to life and fruitfulness and endurance. Ako inyong alagad, Pastor Lizard Danacar, kagini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ang buhay ay masaya lalo na kung maraming nagmamahal sa iyo. Pero hanggang diyan na lang ba? Kailan ka magmamahal at sino o ano ang mamahalin mo? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Lucas 10:27. Ang pag-ibig ay dakilang kaloob ng Panginoon. Mainamong pag-aralang mabuti ang dapat pag-ukulan nito. Dahil kalakip ng pag-ibig na inialay ang puso ng nagbibigay.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Kag mga utod si Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan, kag kabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Magapadayon kita diri sa atong pagtuon sa atong series about the fruit of the Spirit. Kag ari na kita diri sa bunga sang bulan ng Espiritu, amo ang pagtuo. The fruit of the Spirit is faith. Kag saliwat, basahon natin atong text sa Galatians 5:22-23, siling sang pulong sa Ginoo. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Kabayang Ginoo, magapakamayo gid sa iyang pulong nga aton pagatun-an subong. Now so far, madamo gid sing pagpakamayong aton na baton diri sa aton pagtuon sang ginaisa-isa naton diri ang bunga sang balaan nga Espiritu. Kagabalugid kita nga ang trabaho sang balaan nga Espiritu nagpanghikot gid, especially sa mga tao nga wala man kay Kristo. Amo na ang nagapadayon ta sa pagsugid sa mayong balita. Kaya ang Ginoo mismo amugid ang magapenetrate sa ilang tagipusoon nga sila makahangup, maintindihan nila ang kamaturan kung i-allow nila i-surrender ilang kabuhi sa Ginoo kag batuno nila sa si Kristo Jesus nga ilang manluluwas. I know and we believe nga isa ina sa trabaho sang balaan nga Espiritu, nga ang balaan nga Espiritu nagapanghikot siya sa kabuhi isang mga tao nga wala pa din nakakilala kay Kristo Jesus. Luwas na nagapanghikot man ang balaan nga Espiritu sa aton nga mga tumulo nga kita magtubo sa aton nga paghibalo pagid sang iyang pulong, isa man na sang iyang trabaho. And even sa mga Kristohanon nga nagapalayo sa Dios, butang-tang pulong nga backslider, nagapadayon man, nagapanghikot ang balaan nga Espiritu sa mga tao nga hindi matutom dira sa Ginoo. Ginarestore niya ang mga tao nga nagapalayo dira sa Dios. So grabe gid ang work sang Holy Spirit. Damo pa nga pamaging ang Ginoo nagapanghikot, naghatag siya sa mga sirkumstansya nga pamaagi, mga butang nga makita naton nga ang Ginoo ma sapwa naton nga ang Ginoo gid naggiya kag nagasabdong, nagatudlo, nagasaway kag nagatuytoy man sa aton. So hindi naton ini ma-underestimate ang gahom o kun ang trabaho sang balaan nga Espiritu. So since kita nga ara na kay Kristo Jesus, kita malipat nga ang believer's body is the temple of the Holy Spirit. So since nabato na naton siya, His presence within revealed by the fruit He produces. Okay? That is why, gina-encourage na sa pulong sa Ginoo nga i-surrender gid nato aton kabuhi sa iya every day. I-allow gid nato ng Holy Spirit magpuno sa aton, mag-infill sa aton, mag-empower sa aton, o kung mag-control sa aton. Otherwise, kung di naton initugyan o kung pangayoon ang pagpuno sa balaan ng Espiritu sa aton, malipat kita na kung gisa ang aton pagdumala sa aton kabuhi, aton ang kaugalingon, hindi naya iya sa Ginoo. So gani, ma-reminan kita diri nga ang bunga sang balaan Espiritu katahom gid. Kung may ara kita mayo kag matahom nga relasyon sa Ginoo, I believe ang Ginoo gid padayon magatudlo, magasaway, magasabdong sa aton. So His presence within revealed by the fruit He produces. So subong, tanaw naton ang the fruit of the Spirit is faith. Ano naman ang luya ginapainsinde diri sa pulong sang Dios sa aton? Now buksan ta aton Biblia sa Matthew chapter 18 verse 1 pagkadto sa verse 4. Siling sang pulong sa Ginoo, Matthew 18 verse 1. At the same time came the disciples unto Jesus saying, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" And Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them. And said, "Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven."
Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Now, ano ang luyag diri ginapaintindi sa aton ang Matthew 18 verse 1 down to verse 4. So since ang atong topics about the fruit of the Spirit is faith, ang faith nga ginaluyag ginapaintindi diri sa Ginoo sa aton, faith that is childlike. Amo na ang but sing ganun diri isang bunga sang balaan nga espiritu. Kagrabe nga pag-rebuke diri sa Ginoo sa mga disciples. Grabe diri ang iyang paghatag sang illustration daw kaangay sang pagtuo sa isa ka bata nga mahangpan diri sang iyang mga disciples. So you see, amo ini ang but sing ganun. Ang bunga sang balaan nga espiritu amo ang pagtuo. Pagtuo or faith that is childlike. Gin-illustrate ni Jesus ang faith with a little child. Ano bala ang faith sa isa ka bata? Hindi bala bugos nga pagtuo? Wala sing pagduwa-duwa? Puno sa pagsalig? Amo na ang makita naton sa isa ka bata once nga magtuo siya? Kapin pa ako gani kung magpromesa ikaw, ginatandaan gid nila. So why nasa sing pagduwa-duwa kay ginatandaan gid nila? Ang muna nga klase nga pagtuo nga makita naton diri nga gin illustrate ni Jesus sa iyang mga disciples. So amo ni kinanglan naton nga pagtuo. Gani makita naton nga ining little child ma-compare naton ang faith sa mga Pharisees. Ang mga faith sa mga Pharisees speaking gid lain yang ya sa faith sa bata, di ba? Kangay man diri sang gin illustrate ni Jesus sa mga disciples. So Jesus made the deep things easy to understand. He compared familiar things to spiritual. Just like a little child. A little child simply believes, di ba? Amuni nga klase nga pagtuo nga wais ing pagduwa-duwa. Bugos nga pagsalig. Isa ini sang bungang sang balaan nga espiritu nga mamanifest sa aton. Kay dapat amo na ang magapanghitkot sa aton pagtupagsalig naton sa Ginoo. Kaangay sang isa kambahanon nga siling, God said it and I believe it and that settles it. Nan, amo na ang faith, di ba? God said it, I believe it and that settles it. So, umuling isa kabutang dandaan natun. Faith that cuts through religious ceremony and beliefs. Faith that is not owed by titles or offices. Faith that places no limits on the power and love of God. So, umuling nga klase nga pagtuo, bunga sang balaan nga espiritu among pagtuo. Faith that is childlike. Kedua, tantawon maginaton, faith that rises to all the challenges of life. Hindi lang ini faith that is childlike, but faith that rises to all the challenges of life. Kag makita naton ini ang proof naton sa Hebrews 11. Medyo malawig na nga passage kag limitado aton tion, but we all know nga ang Hebrews 11 record dira ang mga heroes of faith. Di ba? Faith is built on the conviction that God can do anything. Mula ang faith. Kaangay gin-mention rin sa Hebrews 11:4, faith made Abel worship God. You see? Makita natin dira. Sa wala sa pagduwa-duwa, bugo sa pagsalig ni Abel sa Ginoo, ginsimba niya ang Diyos. Look at verse 5, Hebrews 11, faith made Enoch walk with God. You see that? Dako nga reminder sa aton samtang gaulat sa pagkarista ng Ginoo, magapadaan kita magtuo, magsalig sa iya. Magakabuhi kita sing pagtuo. O muna sa Ingles sa Hebrews 11:5. Look at verse 7, Hebrews 11:7, faith made Noah work for God. Grabe na nga pagtuo. Diba? 120 years. Sa pagwali ng Noah, ang tao maginulsol, pero ang tao wala na ginulsol. Pero nagtugid si Noah sa Ginoo. Ginubray agad ang arka until finally ang Ginoo naghatag instruction sa ilang magsulod na sa arka. Pagtuo, amunang kinanglano natin.
faith made Abraham obey God, mentioned Mandresa verse 8. So faith has sustained many in tough times. Diba? Hindi lang nato ni makita sa mga Bible characters sa pulong sang Diyos. But even sa ato, na-experience nato na ni. Kung paano ang Ginoo nag-sustain sa aton even in tough times sa aton kabuhi sa pagpangalagad naton sa iya. Faith removes all limits on God's ability to provide. Because we believe nga ang faith claims the resources of God in every crisis. So, muning kinanglano natin yung pagtuab yan. Heroic faith is the fruit of the Spirit. Amunang tanda natin, there is Hebrews 11. Sunod pa sa Mark 9:23, if thou canst believe, all things are possible. Katapusan, ining bungas ang balaan ng Espiritu among pagtuo, hindi lang ininagapahayag faith that is childlike, ikadwa, faith that rises to all the challenges of life, but number three, let's look at faith that proves the believer's life is different. Faith that proves the believer's life is different. Anong siling sa James 2:18? Kagdiri kita magatakup. Suno sa pulong si Ginoo, yeah, a man may say, thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. In other words, mga abyan kag mga utol sa Ginoo, ang faith in the deepest and broadest sense, masapo natong diri, can be translated fidelity. This is the carry-through dimension to faith. Amo natong tandaan, abyan utol sa Ginoo, nga ang faith that proves the believer's life is different. Because nag-produce ini sang visible evidence. Kag ano ini? Faithfulness. Faithfulness. Faithful to Christ, faithful to His Word, faithful to His work in the local church, faithful in the use of talents and gifts, kag faithful in use of material resources. Amo na aton makita, abyan utob sa Ginoo. Faith that proves the believer's life is different. Nag-produce in isang visible evidence. Amo ini ang faithfulness. So in conclusion, diri sa aton pagtuon, nangunod sa bunga, sa balaan niya Espiritu, amo ang pagtuo. Kumusta ikaw? How will you describe sa imong faith subong, sa imong pagpangalagad sa Ginoo? Ha? Is it childlike? Okay? Ikaw lang na makasabat. Ha? Or is it sufficient for life's challenges? Kumusta ayhan? O how will you describe sa imong faith dira sa Dios? Has it changed your life? Abyan utod? Bo, kabay pa. Nga ini ato natun-an sa buong bungas ang balan Espiritu among pagtuo, nagahatay ni dako sa pagpanumdum sa imo sa liwat sa magapadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. So do you need a faith lift? Tuho ako mabatian for me, faith lift, no? Pero may harap mangli faith lift. Ano ini? Ha? Ang kinanglano nato na abyan o sa Ginoo, duha lang kabutang sa magatakop kita diri. Get back to the Bible. Suno sa Romans 10:17, and be filled with the Holy Spirit. Ephesians 5 verse 19. Kag, commit your life to the Lord and watch your faith grow. Amoy ni ang mga butang na masapwa naton, na kinanglano naton ang faith lift sa aton nga pagkabuhi. Subong samtang gapadayon kita sa pagpangalagad sa Dios. Sa liwat abyan utod si Ginoo, salamat sa pulong si Ginoo atong natun-an nanungod ang bunga sang balaan ni Espiritu amo ang pagtuo. Faith that is childlike, faith that rises to all the challenges of life, and faith that proves the believer's life is different. Ang Ginoo gid magapakamaayo sa atong tanan, sa atong gintun-an subong. Damo nga salamat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kag utod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The Bar Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.

0: Paano maghanda sa paglupok sang bulkan? Hibaloon ang safety plans sang inyo komunidad. Una, regular nga i-monitor ang update sang bulkan pati na ang mga pahanumdom kag patimaan. Ikaduwa, ibaloon ang lokasyon sang evacuation site kag ang pinakamadasig kag pinakasigurado nga alagyan para makalabot dito. Katapusan, ipreparar ang go bag sang inyo pamilya nga may unod nga mga kinahanglanon nga gamit. Ini nga pahanumdom ginadala sa inyo sang Philippine Information Agency Western Visayas, Office of the Civil Defense Region 6, Kagsang 1233, DYVS.
1: Ini ang 1233, Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.

mpakita diri sang nanay sining bata nga babae nga gindimunyuhan ang iya pagpalangga sa iya bata. Posible nga damo na siya sang ginpalapitan apang wala sang nahimo nga aksyon nga sa diin matabog ining demonyo sa iya bata. Sa pagkabati niya ngayara na si Ginoong Hesus, of course, nagpalapit siya dito nga may pagtuo kag may pagpaubos. Siling sangpulong, naghapa siya ukon nagluhod sa tiilan ni Ginoong Hesus nga nagapakita sang pagsimba, nagapakita sang pagpaubos, nagapakita sang hopelessness kag helplessness utod nato. Kag nagayo siya kay Ginoong Hesus, tabugon ang demonyo sa ibata. Ang sabat sang aton mahal nga Ginoo daw makasalandad kun sa aton pangalingwahi. Kaya nga aman, siling sang aton mahal nga Ginoo, niya hindi nami nga ang pagkaon sa mga kabataan ihatag sa mga ido. You see? Utod subo nga sa Ginoong Hesus nakatungkad sang tanan-tanan naton nga panghuna-huna, kasing-kasing intensyon, kagsubong man mga binuhatan. Wala siya diri nagapakanubo sining Gentile nga babay. Kiti of course nagpalapit man gani ini nga babay sa iya. Kundi ang ginapahangop sa aton sang narrative diri nga ginbutang ni Mark, amo nga, gusto sang aton mahal nga Ginoo ipahangop sa aton tanan. No, hindi na sa iya, kaya nga aman tung kanya na gani aton kasing-kasing. Kun ang pagpalapit sang babae bala, nahauna, nag-spring up sa pagtuo sa aton mahal nga Ginoo. Kaya muna siling sang Hebrews eh. He that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Amuna siyang pagtuo. Magpalapit kita sa Ginoo nga siya nag-exist, siya makasarang, siya maayo, siya puno sang grasya. Kag siling sang pulong, mapatigid kita dira. Hindi lamang siya creator, kundi aton sustainer. Kag siling sang pulong, padyaan niya ang nagapalapit sa iyasing makugihon. Utod, diri ang pagtuo sining Syrophenician nga babae para sa iya bata nga may demonyo nga ayuhon ni Ginoong Hesus. Gintanaw ni Ginoong Hesus ang pagkasinsiro. Kabalo ka mo, utod. Madamo sa aton nga mapalapit naman bala sa Ginoo kung may kinanglanon kita. Apang kung wala man gani, why man kita gasapak sa aton mahal nga Ginoo, in which nga ang aton pagtuo sa sining aton manunuga kag manughimuno, may dako nga palamangkutanon. Nga aman abyan, tiyan mo na, kung may kinanglanon, dumduman na ton siya. Kung wala man kita kinanglanon kag mayuman ang tanan, lipatan na ton siya. No, dirigin tungkad sang Ginoo para sa aton kag para sa babaya ang benepisyo, ha? Sang iya pagtuo. Tiyan mo to, pagsiling sang Ginoo, it is not good nga ang mga pagkaon sang kabataan ihatag sa mga ido. Wala niya ni ginainsultuhan ini nga babae. Kundi para benepisyo sa sininga babay nga kun sa aton pabla nga lingwahe, day gusto ko hibaluon kun sinsiro kagin nga nagkadto sa akon. Gusto ko hibaluon kun gatuo kagin sang tuntuod nga makahimo ako sang milagro para pagtabog sang panulay sa imo bata. Gusto ko hibaluon halin sa imo ya. Nabalaan ko na nangadaan nga sa diin kun tuntuod gina nga may kinanglanon ka. Amo na ang ikaduha mga utod diri nga ako nasapuan, amo ang iya pagtuo nagpersevere. Amo na abyan, nagpadayon. Nagpadayon nga may masiling naton, fervent nga intercession. Siling niya Ginoo, sakto na siya. Nga pirong mga ido da sa dalom sang lamisa sang mga kabataan, kakaon man sang mga mumho nga nagakaladagdag. Kung simplihon tani nga lingwahe abyan amo ini, Ginoo tuod ang una ginman nga grasya ukon pagpakamaayo para ginman sa mga Hudiyo, mga kaanakan ni Abraham. Apang siling niya, wala mo man kami pagsikway, niya bisan daw mumho mo lang na nga pagpakamaayo, tungod ina nga pagpakamaayo, halin sa imo Ginoong Hesus. Sa aton pa abyan, basanti na sa aton. Amen? Amo na,

0: ihambal sang babae utod sa aton mahal nga Ginoo. Lord Jesus, why man kuya gaapas? Nga pakanun gid sa pinggan, ah? Nga bisan asik-asik lang kung sa aton pa. Bisan mga bilin-bilin lang, basta blessing nga naghalin sa imo, it is enough for me. That is a sign mga utod sang pagtuo, persevering nga pagtuo, kag pangamuyo nga may ara hanuot nga pagpangayo o kon intercession. Amen? Ti anong resulta diri abyan? Ang pulong nagsiling, siling niya babayi tungod sinang imo nga sabat. Pwede na ikaw makalakat. Naglayas ng demonyo sa imo, bata. In which, ginbutangan na akong diri sa akon nga note, ang iapagtuo, ginpadyaan sang aton mahal nga Ginoo. Abyan, ang akon bilang nga mabilin nga hangkat sa aton tanan sa sining adlaw, amo ini, nahauna. May kinanglanon man kita akon wala, palapit bala kita sa Ginoo, nga hanuot ang aton pagtuo, kag subuman pagpangamuyo. Amen. Hindi man kita makapakuno-kuno sa iya, kabalo ang Ginoo nga padulong pa lang kita. Hindi bala, nahambal naton ina. Amo na, we should go to God. Earnest ang aton espiritu sa pagpangayo. Ikaduha, palapit kita sa Ginoo para sa nga babae. Nagapa siya o nagluhod sa tiilan ni Ginoong Jesus. Gintungkad sang Ginoo para sa iyaya benepisyo ha, kag para sa aton nga nagabasa kag nagatuon bisubong nga may mga sugilanon nga kun imo lang yabat sagundo kaslandad apang sa iya benepisyo. Amo na, palapit kita sa kay Ginoong Jesus nga may pagpaubos. Amen. Ginoo, kabati ko nga ikaw nagahimo milagro. Kabati ko nga ikaw makasarang. Nagatuo ko, amo na nagpalapit ko sa imo. Amo na utod, approach kita sa Ginoo nga may pagpaubos. Katapusan diri, palapit kita sa Ginoo nga sa diin padayon nga mainiton yang aton balatsyagon. Kabalo kamo kun kaisa magasabog ang yawa sang pagpangduha-duha sang aton relasyon sa Ginoo. Magasabog siya sa aton kasing-kasing sang kalasay. Magasabog siya sa aton kinabuhi sa mga palamangkutanon. Nga kun kaisa gina-question ta na ang goodness, ang graces, ang greatness ng Ginoo. Kag nagasiling ka sa imo kaugalingon, dugay ng akon pag-alaga, duway man kukabaton pagpakamayon. Di ba kadamo sa aton nga nagasiling sila? Nga hindi ka na mag-alagad, kinaway ka man kwaon sa Ginoo, abyan sayop ina. Amuna, nga sa madamo nga mga bisis, gina-withhold sang Ginoo ang pagsabat insigida sang aton mga ginapangayo, ukon gina-delay niya ang mga blessings sa aton kinabuhi. Agud nga tong karon ang aton pagkasinsiro, apang i-develop naman ang perseverance sa aton kinabuhi. Abyan, hindi pa natapos ang Diyos sa aton tanan. Amen. And so, padayon sa pag-alagad. Padayon nga may kalipay. Padayon nga may pagpailog. Padayon nga may hanuot nga pagtuo. Padayon nga may pagpaubos. Padayon uton nakon kay ang mga the best nga mga bagay nga ginsaad sa Ginoo. Palabuton pa sa imo kag sa akon. Amen. Paalam kita sa inyo. Dugangan natin ini sa masunod. Once again, this is the Hour of Hope with Pastor Daniel Salcedo sa Ginobaan Baptist Church. Nagpapaalam kita. Maayong adlaw sa inyo na tanan.
1: Ikaw ba ay maliligtas?
2: Siguro, dahil tumutulong naman ako sa mahirap at nagpapakain ng nagugutom.
1: Ang kaligtasan ay hindi nasusukat sa dami ng kabutihang ating nagawa. Kaya nga sa pagkamatay ni Kristo sa krus at sa kanyang pagkabuhay na maguli, tayo'y kanya nang pininubos. Ang pagliligtas ay naganap na sa pamamagitan ng ating pananampalataya at dahil sa grasya ng Diyos.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong agagit sa aton mga kauturan, inyaman ang iyo kubos nga lagad. Pastor Ricky Kalupis ng True Life Missionary Baptist Church, Mapa Antipolo, Pontevedra. Naghambal gid sa inyo sang God bless you to all of you. Kagdalayawang gid ang Ginoo sa ining aga. So we are so happy nga ang Ginoo nag-provide naman sang aton mga kinalanon sa ining tion. Kag we are so happy nga ang Diyos nagatag naman sang dugang nga kabuhi, no, para mag-aalagad naman kita siya. Good morning gid sa aton mga kapasuranan dira sa Iloilo, sa Isla Higante. No, good morning gid sa inyo, dira sa may Sagay, good morning gid. So, subo man dira sa may Victorias, kag Talisay, subo man dira sa Hinigaran. Good morning gid sa inyo mga kapasoranan, Pontevedra, no? Panaog diri sa Bago, no, kag subo man sa Bacolod, good morning gid. No, ang sa mga kapasoranan na ang Ginoo gid nagpabaya sa inyo kag sa akon, sa atong tanan. So, good morning man dira kay Brother David sa Kasilyana. No, nagapamati gid siya kag thank you gid sang imong matuto sa imong kabuhi nga matutom gid sa pagalagad sa Dios. Si Brother David, misyon ni sani Pastor Samones dira, no, gamisyon ni sila, so schoolmate ko ni sa sang una dira sa Baptist Missionary Bible College. Okay, so one kay good morning dira, no, sa mga kapastoranan nga nagatin sa conference kahapon, no, natapos ang conference sa tatlo ka adlaw sa Granada Missionary Baptist Church. Nagapasalamat gid ko, no, sa mga kapastoranan nga nag-challenge kag naghatag nag challenge sa aton, naghatag sang encouragement sa aton na magpadayon kita sa pag-alagad sa Dios kay malapit na gilang mag-abot ang Ginoo. Run the race, no? Hulaton aton hasta matapos ang aton nga race, no? Kay ang Ginoo gid ya malapit na mag-abot gani. Magdadali kita sa pagdaog sang mga kalag kay kabalo naman kita subong sang panahon, no, mga katawhan, nagabugnaw na sila. No, mga katauhan, wala na time sa Ginoo. Ang mga kabataan, grabe na gid ang ila kainit sa tag-sa-tag sa mga kabataan. Kita mo, galinaway sila, no? Pati na gid mga maestra nila, gani, ginabuli pa nila, no? Way na sila kahadlok tungod kay sang siling sang Ginoo diri sa Biblia, perilous time will come. So mga Kristohanon, dapat kita magdali, no? Magdaog sa mga kalag. Ka good morning man dira sa mga kapulisan naton sa Bacolod City Police Office, no, BCPO, dira sa Carmo kag SRDD. Good morning gid sa inyo tanan sa akon swim, no, nga squad swim nakon ang akon nga squad leader si Sir Paul, no, Paduhan. Good morning gid sa inyo Sir Paul kag subuan sa mga kapulisan nga nag-atin sa aton sang swim kahapon dira kita, no, kag sa Martes dito man kita sa Station 3. Gina-pray ko man nga ang Station 9 magabalik naman kita sa aton nga swim. Kag subuan, good morning engage sa mga kapulisan naton, no, dira sa may Granada, subuman dira sa may Sumag. Good morning gid kag dalayawon man ang Ginoo sa nagligad nga semana ang birthday ni Brother Tia, nag-success man, nabusog man kami. So thank you gid Brother Tia, padayon gid sa pagdaog sa mga kalag. Good morning man kay Brother Pastor Samson sa Gaysay. Good morning gid sa inyo, no, kay Brother Tia, kay Pastor Kalinaw, kay Pastor Mailom, no, ang grupo sang kasimbayan sa una dira kay Sir Tapang. Good morning gid sa Station 8. We pray nga ang Ginoo gid mag-bless sa imo Pastor Brother Tapang, no, Sir Tapang, kag kun mag-retire ka na, pastor ka na dayon siling mo. Mapastor ka gid. So to God be the glory, no, nga may mga tao gid nga desire nga magapastor. Subong niya madamo sang Bible student nga mag-eskwela lang sa Bible school pero mamaestro. Pero hindi magalagad sa Ginoo. Okay? So good morning dira sa may Jerusalem kay kay Mamba Flor, subuman sa dumanan kay Pastor Rico. Good morning gid kay Brother Rico. So dalayawan gid ang Ginoo nakita na kita sa conference kag we pray nga Ginoo gid magabless sa imo nga ang Ginoo magahatag gid sang ministry sa imo kag magapadayon kita kay si Pastor si Brother Rico, classmate ko man sa schoolmate ko ni sa Bible school. So ang Ginoo gid magapakamayo sa iya, no, sa iyang family. Ginapray ko man, no, napasalamatan ko man si Pastor Buluhabo, kanamis yung challenge niya sa aton sang last night. So, to God be the glory, kapag siya sa awa. So, buman kay Brother Noloy, no? Raymond Villasis, kagay mo ng service. Good morning, Gil. Dalayaw kita Ginoo sa inyong pagpulik. Ang Ginoo, Gil, mag-bless sa inyo. No? Pakadto sa istansya kag sa Isla Higanti. So, mag-pangamuyo kita. Ginoo, salamat, Gil, sa iningat niyon nga gihatag mo sa amon tanan. Salamat, Lord, sa dugang nga kabuhi. Salamat, Lord, sa pagbantay mo sa amon, pagprotect mo sa amon, kag paggiya mo sa amon katulugon, na wala mo kami, Lord, ging pabayaan. Gintagaan mo kami sang mayo nga pagtulog. So, my Lord, we pray sa iningat niyon in the name of Jesus, kaupod namon ang Holy Spirit na magatandog sa tagsatag sa mga kauturan nga nagapamati isubong Ginoo. Kag we pray, Lord, sa imong mensahe nga ikaw, Lord God, mag-bless kag maghatag sang pakamaayo sang imo mga anak. Kani amay, we pray, no, sa ining atiyon nga madumduman gid namon ang imo Ginoo naging himo sa amon kabuhi. Lord, kung gisa hindi kami kadumdum sa imo mga pagpakamaayo, ginadumdum lang namon, Lord, ang mga problema. Ganin, Lord, thank you, Gid, sa iningat iyon. Bless, Ginoo, ang DYVS. Ikaw, Lord God, mag-bless sa ila. Ikaw, Lord, mag-provide sa ilang mga kinalanon. Ganin, amay, ginatugyan ko sa imo ang imo mga anak na nagamasakit subong. Lord, haplosan mo sila, Lord, sa imo hamili ng kamot. Ang imo mga anak na may mga problema, we pray, Lord, nga ikaw, Gid, maghatag sang wisdom sa ila. Lord, ganin, salamat kay ikaw ang nagapromesa na hindi mo gid kami pagpabayan. Ganin, amay, initanan, ginatugyan ko gid sa imo. I-bless, Ginoo, nagapamati. Kagsubuman, Lord, i-bless, Ginoo, ang wala pa, Lord, nakabaton sa imo sa ringa tiyon na makilala ka, Gid, nila nga ikaw, Lord, ang ila personal nga manuluwas. Nitanan, gilampo, Gid, kag ginapasalamatan sa matahom nga ngalan ni Christ Jesus nga amon nga manuluwas. Amen. Okay? So, magapadayon kita sa aton nga mensahe sa ringa tiyon, no? Kay ang text na ton makita diri sa Psalms 103. 103 verse 2, nagambal, dalayawon mo ang Ginoo o kalag ko, kag hindi pagkalimti ang tanan niya nga mga binipisyo. Wow! Katahom sang mensahe sang Ginoo sa aton sini nga aga. Gani uto diri naton makita sa ang scripture man, no, ang supporting verse sa Joshua chapter 4 verse 7, 6 and 7. Gani uto sini nga tion. Ang title sang aton nga mensahe, dumduma ang ginghibo sang Ginoo sa imo kabuhi. Okay? So mga kauturan, may isa ka mga butang nga importante gid sa aton kabuhi, di ba? Hindi naton pagkalimtan ang mga ginghimo sang Ginoo para sa aton. May mga tion nga kon ara kita sa problema, do nalipatan kita dayon. No, nalipatan dayon naton ang mga pagpakamaayo, ang mga kaayo sang Dios. Kung may pagsulay, kung may mga pagtesting sa atong kabuhi, ina pamangkot dayon naton ang Ginoo, Lord, diin ka. Lord, nga ah. Oh, pero kung balikan naton ang aton kabuhi, makita naton nga sa madamo nga tinion, wala gid kita ging pabay-an sang Ginoo. Wow. Utod, amoy na hambal sang Ginoo sa imo kag sa akon. Gani, remember, no, kung ano ang ginghimo sang Dios sa imo. May mga tion nga wala kita kabalo kung paano kita makalumpalumpawas, no, na recover, no, naton, no, ang mga problema. Pero naghimo ang Dios sang pamaagi. Okay? May mga tion nga daw wala na kita paglaom, no? May mga tion nga daw wala na kita pag-asa, pero ginghatagan kita sang Dios sang kusog. May mga tion nga nagahibi kita, pero ging-comfort kita sang Ginoo. May mga tion nga nadula kita sang direksyon, pero ginggiyahan kita sang Ginoo para makabalik kita sa aton kabuhi. Kasubong kinahanglan naton dumdumon sa ininga aga, Lord, salamat sa tanan nga imo ginghimo sa akon. No? Utod, amoy na ang hambal sang Ginoo. Ang problema naton, kung kisaya, madali naton dumdumon. Ang aton problema, madali naton dumdumon. Pero malipat kita sa mga milagro, kag mga bugay sang Dios, nung nga kag mga pagpakamaayo sang Ginoo sa aton kabuhi. Amo na kisa ang aton nalipatan. Hindi naton malipatan ang pag atong mga trials, ang testing, ang mga pag-antos naton, pero nga abala utod pa man kusunta ka. Nga ginakalipatan mo ang mga ginghimo sang Dios sa imo kabuhi ng mga pagpakamaayo. Ang mga bugay kay sa Ginoo, sufficiente kaayo ang iyang bugay. Kay dili ta ma-prove sa atong kabuhi na kung tulukon ta ang Dios, wala iya gali kita ging pabay-an. Utod hinumduma kung diin kaging halin sang Ginoo. Okay? Sa Deuteronomy chapter 8 verse 2, sining sang Biblia ilonggo ni, no? Ging pahanumdom sang Dios ang Israel. Nga dumdumon nila ang dalan nga ilaging laktan. Nga, ah, utod. Kay kung malipatan nila ang ilaging halinan, mahimo sila mag-abusar sang ila pagpakamaayo. Mga kauturan, sining aga, hindi naton pagkalimtan kung diin kita gingkuha sang Diyos. Right? Hindi naton pagkalimtan kung diin kita ging batak sang Ginoo. Antes kita nakilala sa iya, antes kita na nakakilala sa iya, madamo kita sa desisyon nga hindi maayo, right? Madamo kita sa mga wrong decision that leads to destruction. If you remember sa atong mensahe sa nagligan, antes kita nakilala sa iya, madamo kita sa desisyon nga hindi maayo, right? Pero ang grasya sang Diyos nag-abot sa aton kabuhi. Wow, oh katahom utod, no? Amoy na ang ginatawag sufficiente kaayo ang bugay sang Diyos. Basi ang balon mo bala, pastor. Hindi man perfect ang akong kabuhi. Yes. Wala man sing tao nga perpekto. Pero ang mensahe sa imo sang Diyos, bisan hindi kita perpekto, ang Diyos faithful sa imo kag sa akon. Bisan may aton, may ara kita sang kakulangan, wala kita niyaging pabayaan. Kay ang humble niya, I will never leave you. Utod amo ng promesa, 3,600 promises, more than 3,600 promises nga promesa sang Diyos, pero kung kisa wala kita may nahawidan. Pero utod ka namin, no, sang promesa ya, bisan may ara kita sang kakulangan, wala kita niyaging bayaan, kay palangga ikaw sang Diyos. Miskan nakasala kita, gintawag kita niya nga magbalik. Right? Gintawag niya kita nga mag-return sa iya. Utod, dalayawon ang Diyos sa ining aga. Kay miskan ano kita makasasala, ang Ginoo wala gid nagapang indi ginahakos yagid ikaw, kag gusto yagid nga ikaw magabalik sa iya. Mga kauturan, dumdumo naton ang grasya sang Diyos sa ininga tion. Kung ano ang ginghimo niya sang una, mahimo niya gihapon himuon subong. I remember sang akon nga may isa ko kayang people, niya pastor nakulbaan ko, niya nga aalin ko nga kay board exam ko na. So siling ko sa iya, hindi ka magkakulba. Remember, sang una mong kuha nga exam sa civil service, ging papasar ka sang Diyos. Sang ikaduwa ni mong kuha nga exam sa fire, no, sa IFU1 nga exam, ging papasar ka sang Diyos. How much more subong sa imong exam? Ganing utod, hindi naton pagkalimtan ang mga bugay gaging hatag sang Diyos sang nagliligad. Kung ging tagaan niya kita kusog sang nagliligad, asta subong hindi yagid ka pagpabayan. Kung ano ang ginghimo niya sang una, mahimo niya gihapon himuon subong sa imo kabuhi. Hinumdumi, no, ang mga ginghimo sang Ginoo. Ang aton main verse subong, nagahambal. No, nagahambal diri. Hindi pagkalimti ang tanan niya nga mga benepisyo. May mga benepisyo ang Diyos nga hindi mabakal sang kwarta. May mga benepisyo sang Diyos nga hindi natin mabayaran sang kwarta. Naghatag siya sang kusog. Naghatag siya sang pamilya. Naghatag siya sang mga tao nga nagabulig sa aton. Naghatag siya sang oportunidad. Naghatag siya sang mga pagkamaayo, no? Kaglabaw sa tanan, ginghatag niya si Kristo Jesus para sa imo kag sa akon, naging lansang sa krus, nagpaagay sang iya hamili nga dugo, kaging koronaan sang tunukon, ging toslok ang kinid, ging latigo, nga nadunot ang iyang alawas, ging lansang, kaging ging papasaan sa krus. No, utod, amoy na ang paghigugma sang Diyos sa imo. Kag amoy na ang hindi naton pagkalimtan. Utod, dira naton makita nga ang Diyos palangga ikaw niya. Mga kauturan, kung may problema kasubong, balika ang memorya sang faithfulness sang Diyos. Balika naton, i-remember naton ang faithfulness sang Ginoo. If you remember sang nagligad, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, brothers in Christ, wala ka aging pabayan sang Ginoo. Kung ging protektahan kaniya sang una, magasalig ka subong protektahan kaniya sa imo mga problema. Kung ging buksan niya ang pertahan sang una, mabukas siya liwat sang pertahan. Ang Diyos na nagabulig sa imo sang una, amuan gihapon ang Diyos upod subong magabulig man sa Japon sa imo, hindi yagid ka niya pagpabayan. Ang mga bato, no? Sandali, ang mga bato ni Joshua, sa Joshua chapter 4 verse 6 and 7. Si Joshua, no, sa chapter 4 verse 6 and 7, ang Israel nakalakas, o I mean, nagalatalakas sila sa Jordan River, pinagaagi sang gahom. Nakatakas sila, no, nakapalagyo sila, paagi sang gahom sang Diyos. Pagkatapos nila makabatok, no, makatabok, nagsiling ang Diyos nga magkakuha sila sa mga bato kagimoon ini nga memorial. Okay? Utod. In Joshua chapter 4 verse 6 and 7 nagatudlo nga ang mga bato manging tanda kag pahinumdom sa mga tao sa palaabuton kung ano ang ginghibo sang Diyos nga ah, nga kinahanglan nila sang memorial aw nga abala kinahanglan gid ini kay ang tao may tendency mga nagakalipat sang mga pagpakamaayo sang Ginoo. Tuo di na kay kung madumduman mo ina ang trupe mo kung madumduman mo ina ang bato nga ara sa imo ay ma-remember ko kaging buligan kami sang Diyos nga nakatabok kami sa Jordan. Utod amo man sa imo. Tandaan ni mo ang Diyos wala nagapabaya sa imo. Kaya ang tendency na ito, no, thought kung ara ng blessing, ara ng mga pagpakamayo, nagkalipat gid kitaya sa Diyos. Real talk na, no? Mga milagro nga dako subong, may imo mga kalipatan naton was. Nalipatan naton ang mga pagpakamayo sa Ginoo. Pagtulog naton, pag-aaga, nalipatan na naton. Gani ang Diyos nagsiling sa ila nga magbutang sang pahanumdum. Utod ang Diyos siya sa ininga aga, gusto niya ibutang sa imo sa gipusoon na hindi naton pagkalipatan ang mga pagpakamaayo sang Diyos sa imo kabuhi. Mga kauturan, kinahanglan man naton sang spiritual memorial. Okay? Dumdumo naton, ari ako subong tungod sa grasya sang Diyos. Aha. Ari ako subong sa inyo at bagan naghambal tungod sa grasya sang Ginoo. Tungod kay ako isa ka makasasala, isa ka prodigal son, nagpalayo sa Ginoo, ang akon kabuhi, nadunot gid ang akon espirituhanon nga kabuhi, nalulong sa bisyo, nalulong sa droga, nalulong, no, nagpangawat sang kwarta, no, kag nagpangbabaye, utod hindi mapuslan kag hindi makaon sang Dios apang kanami kung madumduman ko. No, ari subong tungod sa grasya sang Diyos. Kay kung wala ang grasya sang Ginoo, wala gid ako subong sa inyo atubangan. Nalumpungwasan ko ato mga problema. Tungod ging buligan ako sang Ginoo utod. Nalumpungwasan ko atong mga pagtilaw sa akong kabuhi. Nalumpungwasan ko ang mga problema na akon tungod sa grasya sang Diyos. Wala ako ging bayaan sang Diyos utod, no? Ara siya nagabulig sa imo kag sa akon. Kung may mga bag-o nga mga problema, hindi gid pagkalimtan sang daan nga faithfulness sang Dios. Utod kung may mga problema ka subong, hindi pagkalimtan nimo atong nagligad ng mga faithfulness ang Diyos sa mukabuhi. May mga tao, bimo, no? Na kung may bag-o gani nga problema, doon nalipat na yon sa tanan ng mga gangihimo sa Diyos. Real talk tabala utod. Batunon tala ang realidad. Nga kung may mga blessing gani, nalipatan nato ng Diyos. Pero kung may mga pagtilaw gani sang una, nalipatan naton subong, nalipatan naton ang ginghimo sang una sang Ginoo sa imo kabuhi. Pero ang faith nagasiling, ang tuo nagasiling, kung ang ikaw nagatuo nagasiling, Lord, hindi ko pa makita ang sabat, pero nahibaluan ko na faithful ka sa akon. That's faith. That's faith uton. Wala mo pa gani makita ang resulta. Nagtuo ka na. Na gingbuligan ka sa Diyos. Mga kauturan, si King David, sang una nag-atubang kay Goliath, no? Antes niya ging atubang si Goliath, ano yaging remember? Ano yaging panumdom? Ging pahandom niya sa yakaw galingon, naging buligan siya sa mga kaaway, sa leon, sa bear, no? Sa mga uso, kag sa mga kasapatan, kay nagabantay siya sa mga karnero, kag wala siya ging pabayan sang Diyos. Therefore, when David fight Goliath, na-remember niya, ara ang Diyos sa iya. The battle belongs to the Lord. Antes niya ging atumang si Goliath, may ging remember siya. Nagasiling sa 1 Samuel chapter 17 verse 37, na ang Ginoo nga nagluwas sa iya sa leon kag uso, amo man ang magaluwas sa iya kay Goliath. So utod, remember ini, hindi lang ini verse ni David, kundi sa imo man kabuhi. Ano ang iya gingbuhat? Remember niya ang past faithfulness ang Diyos. Okay? Galing sang mag-atubang siya sang mas dako nga problema, wala siya nagpadaog sa kahadlok. Kay kung kisa utod, ma-overcome kita sang kahadlok, no? Malipatan naton ang Ginoo diyon. Kung nagambal ka, no? Mga kauturan, ang aton past testimony, may mo manging source ang aton present faith. Kay kung naghambal ka, Lord, gingbuligan mo ko, mo ako sa una, mahambal ka liwat subong. Lord, buligi ko subong liwat. Lord, buligi ko subong. Kung nagsiling ka, Lord, gingprovidean mo ko, no? Mo ang akon kinahanglanon sa una. Lord, subong provide ko, Lord. Hambala sa subong, Lord. Nagasiling ako sa imo atubangan. Sa ini subong, Lord. Hindi ko pagpabay. Ay, maluoy ka sa akon, ay. Utod, amoy na ang hambala sang Ginoo sa imo. Galing sa iningat yon. Ayaw, hindi pagkalimti ang pinakadako naging himo sang Diyos. Mga kauturan, madamo kita sang butang naging pasalamatan. Pero hindi naton pagkalimtan ang pinakadako naging himo sang Diyos. Ano ina? Ang kaluwasan. Amen? Ang problema sa kwarta, may himo na magsulbar. Ang problema sa trabaho, may himo na magbag-o. Ang problema sa relasyon, may himo na maayo ina, maayos ina, masolusyonan nila. Ang problema sa kabuhi, mahimo magligad. Pero ang atong kaluwasan kay Kristo, amo ang pinakadako nga grasya. Kay sining sa John 3:16, kay ginghigugma sang Diyos ang kalibutan, no? Gaging hatag niya ang iyang nga bugtong anak para sa imo kag sa akon. Mga kauturan, kung wala ka sang iban nga madumduman subong, dumduma ini. Ginahigugma ka sang Diyos. Ginghatag sang Diyos Jesus para sa imo, may kaluwasan ka kay Kristo, may paglaom ka kay Kristo, may kapatawaran ka kay Kristo. Amen? Gani utod, remember, Jesus Christ died for you. Ang paghinumdom dapat magdala sang aton pagdayaw sa iya. Wow! In Psalms number 3, 103 verse 2, wala lang nagasiling ang dumdumon ang blessing, kundi dumdumon taman, no, nagasiling ini, dalayawan mo ang Ginoo, kag hindi pagkalimti. Hindi tagid utod pagkalimtan ang mga pagpakamayo sang Ginoo sa atang kabuhi. Gani utod, siningat niyon, kung dumdumon mo ang kaayo sang Diyos, nagapasalamat ka. Kung dumdumon mo ang iya protection, nagadayaw ka. Kung dumdumon mo ang iya provision, magadayaw ka sa iya. Kung dumdumon mo ang iya forgiveness, dayaw ka sa iya. Kung dumdumon mo ang iya salvation, nagadayaw ka sa iya. Mga kauturan, basi subong, mabugat ang imo lughan. Dumduma ang Diyos, basi may problema ka nga wala mo pa makita ang sabat. Pero antes ka magpareklamo, try to remember what God has done. Dumduma ang tion nga nagbulig siya sa imo. Dumduma ang tion nga ging proteksyonan ka sang Diyos. Dumduma ang mga tinion nga ging open niya ang pertahan sang kalangitan. Dumduma ang mga tion nga naghatag siya sang kusog sa imo. Kag magasiling ka, Lord, salamat, wala mo ako ging pabayan. Utod sa nga tion, ang Diyos wala nagapabaya sa imo. Mga kauturan, ang aton mensahe simple lang. Hinumdumi ang ginghimo sang Ginoo. Kung ikaw na hadlok, remember what God has done. Kung ikaw ginakapoy, remember what God has done. Kung ikaw nag-aatubang sang problema subong, remember what God has done. Kung daw wala ka na sang paglaom, remember what God has done. Utod kay ang Diyos nga faithful sang una, faithful gihapon subong. Ang Diyos nga nag-upod sa imo sa una, mag-upod gihapon sa imo. Ang Diyos nga nag-aluwas sa imo sa una, hindi niya pagpabayan ang imo kabuhi. Ganing subong sa inyong tiyon, kung ikaw nagapamati, hindi naton pagtanawon lamang ang problema sa aton kabuhi. Tanawon naton ang faithfulness ng Diyos sa aton kabuhi. Hindi naton pagdumdumon lamang ang mga kakulangan naton. Dumdumon naton ang grasya sang Diyos. Hindi naton pagdumdumon lamang ang aton mga luha. Dumdumon naton ang mga nga may Diyos nga nag-upod sa aton sa tunga sang mga luha naton. Utod, amoy na ang Diyos naton. Mga kauturan, kung may isa ka butang nga dalo naton subong, amoy ni. Ginoo, hindi ko pagkalimtan ang ginghimo mo sa aton, sa akon kabuhi. Kung mag-abot ang sunod nga problema, hambala siya. Nakaagin ako sang kabudlay, pero gimbuligan ako sang Ginoo. Amen? Nakaagin na ako sang kaluya, pero gingpabaskog ako sang Diyos. Gintagaan ko kusog sang Diyos. Nakaagin ako sang kahadlok, pero wala ako gingpabayan sang Ginoo. Kag sa katapusan, magasiling kita, great is thy faithfulness. Lakugid ang pag ka matinumanon sang aton Diyos sa aton kabuhi. Amen? Utod sa inyong atiyon. Kung ikaw wala pa nakabaton kay Kristo Jesus, mabugakid ang imong kabuhi. Apang utod, ang importante sa inyong atiyon, dumduma si Kristo na namatay sa cross of Calvary tungod sang imo nga sala. Siling niya ginahigugmaya ka. Hindi yagid ka pagpabayaan. Gani utod, batuna sa nga emo personal nga manluluwas. Hambala sa Ginoo, ilabaton ko ikaw, nga ikaw Lord ang akong Diyos, akong kabuhi, nagapangayo ko sa kapatawaran sang akong nasala, kaya ako gin isa ka makasasala. Patawara ako Ginoo, kaya hindi ako takos na magpatawad sang akong nasala, kaya hindi ako takos sa iba tubangan. Kani Lord, please forgive me. Kaginabatong ko ikaw, na ikaw ang akong Diyos sa akong kabuhi. Utod kung ikaw magpangamuy sila, sinisang Diyos, today you shall be with me in my paradise. Today you shall be with me in my paradise. Kag subong, gintagaan ka sang authority na maging anak sang Diyos. Wow, katami isang blessing, no? Utod, sinisang Ginoo, sa imo, sinigation, accept, today is the day of salvation. Hindi na naton papagpabwasan. Hindi na naton papagdason si mana. Dason ang kumabatang kay Kristos. We don't know for tomorrow. We don't know kung saan ang kita mapatay. Ganyan, utod siya ni aga. Remember what God has done for you at Calvary. Ganyan, utod, kung ikaw nagbatang na kay Kristo Jesus, remember, saging himo sang Diyos sa imong kabuhi. Great is thy faithfulness. God loves you. Give it to the Lord. Ang tanan ng mga problema, naging hatag mo sa iya. Ihatag mo sa iya, utod. Kaya ang Diyos wala gil nagpabaya sa imo. Kaya ni utod, remember ang mga luha nga nagatulo sa imo para ang Diyos nagaupod siya imo. Hambal sang kung ikaw may broken hearted, ang Diyos gid nagahigugma sa imo. Gani utod siya nga tion, remember kung ano ging himo sang Diyos sa imo sa nagligat. Hindi pagpanumduma ang mga problema, dumduma ang mga pagpakamaayo sang Diyos sa imo kabuhi. Kani ini naman utod natapos diri ang aton programa kag ini naman ang Yokobos nga alagad Pastor Ricky Calupes kag magakita na kita sa sunod nga Friday. God bless you.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dyvs@febc.ph.
2: Serbisyo publikong aksyon.
3: Narito ang mga dapat na nilalaman ng inyong survival kit. Sapat na pagkain na di madaling masira gaya ng delata at mga biskuit at sapat na supply ng tubig. First aid kit, gamot, mga benda at gasa at panglinis ng sugat. Kung merong kasapi ng inyong pamilya na may gamot na iniinom, huwag kalimutang ihanda rin ito. Mga importanteng legal na dokumento tulad ng ID at sapat na pera. Siguraduhin itabi ang mga ito sa loob ng isang plastic upang maiwasang mabasa. Mga personal na kagamitan tulad ng ilang damit, tuwalya at mga gamit para sa inyong personal hygiene. Flashlight, ekstrang baterya, pito, ekstra plastic at listahan ng mga numero ng telepono na pwedeng tawagan. Siguraduhin din na puno ng baterya ang inyong cellphone. Maghanda rin ng isang radio transistor na maaari ninyong gamitin sa pagmonitor ng sitwasyon ng kalamidad.
2: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time, it's 7:04 in the morning.
1: Bugtaw na!
2: Ahay, tuyo pa ko!
1: Aliyaw ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Ngayong aga, Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nagpabalik ang programa. Ang kaupod ninyo sa pagandong para sa pagbago. Iniyang oras na, Pilipinas. Kabianan, it's a Friday morning. Pero perti ka maulan. Noon nga Friday morning, mga kabianan. Pero kanami, kaya si Ginogi hapon. Kaya gindul, ong yun naman kita for this another na naman nga Friday, mga kabianan. And medyo wala takagapon, kaya medyo nag-bugdown ang aton nga lawas. Medyo nakabatyag siyang kaluyahon, mga kabianan. Physical nga kaluyahon. Amugin ang mga... Basta mga amo ni nga mga tinion bala ulan, so kis ama basa sa ulan, kis ama na hindi malikawan, kis ablaw mga gani nga kon ha kon kita ya may mga helikopter kita, siguraduhon aton nga sigurado gid sigurado ang aton nga ikaayong lawas, sigurado ya ang aton nga ha ang aton nga tagsa ka mga lawas no nga aton nga gina amligan kay ano amo ni aton puhunan eh amo ni puhunan aton sa adlaw-adlaw oh kay amo ning ginatag sa Dios aton oh gin provide si Ginoo sa aton nga dapat naton amligan kag dapat naton atipanon mga kabiyanan. But anyway, Friday na no. Sa tanan nga mga nakabatsyag dira sa matinding pag-ulan, buhos ng ulan. Ang puso ko'y luno ring tuluyan. Timprano pag video kaya ako, siling, oy, tama na na. Karoon sa gabi, damo na karoon makanta karoon kay, ha? Wala na obra pagkabuhas eh, bahala na kung madugayan sing bugtaw pagkabuhas kay wala obra eh. Pero subong adlaw, katapusan ng adlaw sang working week mga kabiyanan, working day bardagulan na yan. Pero wala man nag-declare no, nga wala klase. May klase gihapon mga kabiyanan, wala nagdeklara eh, ha? Kita ko to mga estudyante gani kadamo sang mga naga panglakaton kag mga naga ano nga mga estudyante naga sulay gid sa ulan para makaskwela gid no, so kinanglan gid oh, by the way mga bayanan, ha oy sa pakulod gali no, may mga listahan sa mga benepisyaryo para sa panghatag nga 40 kilos nga bugas sa tagsa ka senior citizen nga nag-edad 65 pasaka. 40 kilos nga bugas ha? Oh, 65 pasaka kag wala pensyon. Okay? So, i-check nyo inyong pangalan sa Facebook page ni Mayor Greg Gasataya. No? Ara na da, hindi ko nilawagon ito na, nakay daw 56 ni ka-pages mga kabiyanan. Kada mo damo, i-check nyo lang yung pangalan. Ha? Mga senior citizen, ha? Para sa 40 kilos nga bugas sa tagsa ka senior citizen nga nag-edad 65 pasaka, kag wala pensyon. Okay? So, August 7 to 8, mga kabiyanan, katapusan nga adlaw sa buwas. Ha? August 7 to 8, no? So, good karon alas 9, ha? Siyang aga, kag matapos alas 4 sa hapon din ini dira sa Mansilingan Activity Center. Okay? So August 7 to 8, 40 kilos ka bugas. Oh, ti ano pang inyo nga ginahulat, 40 kilos. I-check na inyo pangalan kung narada. O may nakabutang dira oh sa mga unclaimed nga rice for senior citizen, may Barangay Pilisa, oh, may Barangay Mansilingan, may ano pa ning ibang nga barangay man. Na barangay basta ara na da, check nyo lang ah ha, check nyo da kung ara na yung pangalan, kag kun wala inyo pangalan hindi magmaoy ha. Kung wala da inyo pangalan hindi mangakig oh kag ha ilang tawon nyo gid kay importante ini, 40 kilos ini yang bugas ya, kag magdala ka mo yas inyo yang manugpasan sang bugas oh.
magdala ka mo sa inyong managlook do sa bugas. Kaya 40 kilos hindi ninyo na madala ni. Eh. Okay? So, kung gusto nyo sing manugpasan, ari lamang kami din ni partner Bonardo, ha? Ang problema, doon lang ka kilo. Hindi, joke lang. Ha? Manugpasan. Dala ka mo manugpasan. Importante, ha? Importante nga, ha? Ang failure to claim upon the final call will result in removal from the list of beneficiaries in order to accommodate other seniors. No? Kag kung nakuha nyo na, na hindi na magbalik-balik ka. And kindly disregard sininga notice siling ni Mayor if the senior citizen including the list has passed away or may nakabaton, gagabaton ka pension. No, in case of spouses naman, isa lang ka-spouse ang pwede mag-claim. May mga authorized representatives ka mo, pwede. They may claim for seniors nga unavailable tungod sa mga medical na mga reasons. So, dapat, kung magpadala ka mo sing authorized representatives, mag-presentar ka mo dapat sang, number one, letter of authorization. Senior citizen ID sang beneficiary. Kag valid ID sang authorized representative. Okay? Kung mapadala ka mo sing authorized representative, amo ni ha, letter of authorization. Nga, siya ni sir, makuha sa akong 40 kilos ng bugas. Kasi yun, ipadala kong imong, ipadala ang imo yung senior citizen ID sa imo yung authorized representative. Kag, ang dapat, ang authorized representative, may valid ID man. Kaya kung wala valid ID, ito invalid na yan. So, amuna ha? Amuna, importante niya. 40 kilos niya nga bugas siya. Ano pang ginahulat ninyo? Okay? But anyway, mamaya na, City 12 na. Antes si Magbrayan, namumati kita na isang isang kambahan. Malakating mga lane, mabalik pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagbalik ang oras na Pilipinas. Alas 7:16. We are connected by a lot of things, Malvianan. We are connected by relationships, by a lot of things actually, no? Mga pagpangamuyo, mga pagpangamusta. And most importantly, we are connected in Christ, in Jesus. So, sa siningaga mamiyanan, manog weekend na ito. So, ang imuon nato, kay weekend, landapit lang weekend. Iyaman nato nato itong episode ng kagunahuna as we ponder on things naman, no? Sa daso naman ng semana. Kag sa pagpamalandong nato, sa atong pulong sa Ginoo, sa mga helikoto nato, no? Sa Sabado, kag sa Domingo, damo lang. But importante nga matapos nato na ining adlaw nga with flying colors. Kay kis kung saan o ang katapusan na dito pa tagapalyar eh. So dapat ya makapasar kita ya with flying colors mga kabiyanan. Anyway, this is mag padayon na mga mangkot kita na isang dalagan sa itong panahon. Para sa piyak na linya si Sir Melvin Fierro para sa itong weather update. Good morning, Sir Melvin. Kamusta?
2: Yes, Sir James. Good morning. Kag sa Tarantag Palabati update na sa pinakuling lakas sa ating panahon na gusto 7 kita 2026, Biyernes ng adlaw. Ang tropical depression nga si Maymay nagahina na sa kagsubong isa na lang sa low pressure area. Sa mga stress kayo na siyang gagahaw ng low pressure area, ang karabana sa kalayon niya maara subong sa kalayon ng mga 565 kilometros na sidlangan niya bahay niya sa Inchagi, Isabela. Taga may coordinates nga 16.7 degrees north, 127.2 degrees east. Pag southwest monsoon o kung habagat, ang nag-apekto man sa central, kaga southern Luzon, subuman western niya bahay niya sa Visayas. Ang habagat sa Gyapon, magadala sa halos maulanong niya panahon na mag-apekto naman niya sa Occidental Mindoro, subuman Metro Manila, Pangasinan, La Union, Benguet, Sambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Lakit naman ang Cavite, Batangas, kag Laguna, Suman, Antique, ang pilamang kabahin niya sa Luzon, kag Western Visayas. Trap naman sa tropical cyclone niya si Dolphin sa guwa sa ating niya Philippine Area of Responsibility, ang mag-apekto naman niya sa Batanes, kag Baboyan Island. Ang Negros Island region, lakit na Negros Occidental, Kabakulod City, maka-experience kita sa halos mag-alumon niya panahon, kaya may mga lapta-lapta kita mapangulan na dulot lang sa habagat ka mga localized thunderstorms. Kasarangan, tutum may pagmulumad niya sa huyop sa hangin, ikan sa nabagat na nakatundan, ang nag-influensya sa kabukusan ni Banya sa ating mga probinsya, ng kadagatan sa ating mga probinsya, may kasarangan tutum mabulubalod. Ang adlaw nagbutlak alas 5:37 ka magatunod, alas 6:10, karoon naman niya sa hapon. At itong temperatura na sugod kita 25 ka magalabot na kita 30 degrees Celsius. Pili si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Madamo salamat kag mayong aga sa luwan.
1: Madamo salamat Sir Melvin Fierro sa imong update sa siringaga. Muna dalagan sa itong panahon mga biyanan.

sa barko, pero we bagyo, hindi barko na, no, nga barko man. Permiteng nalabihan sa bagyo, mga kabiyanan. But still, we are still reactive, mga kabiyanan. No. Daw ba si Bisan bala mahambal ta nga ready naman ta si mga amuni ready. Pero nga damo gyapon mga casualties blahaw. Damo gyapon mga ano. We are more on reaction, mga kabiyanan, no? Anom na kabilog ang patay. Okay, si Maymaya nag-trigger sang landslides kag pagbaha dito sa Luzon. No. So kapudlay, no, kapudlay ispilingon. Kisaman be sala manin naton, ha? Sala manin naton kay wala tagapamati bala kun itagaan kita ya warning. Oy, evacuate ta kamo, halin na kamo da. Chilling ta dayo nati kuno kun sa mga biyaan kuni, ha? Te maigo gita para ito sa nagligat to sa Moises Padilla ho, may mga hindi mamati balahaw. Ti pagkaaga ang tubig ya ara na sa ara na sa ilabalay na yon. O, kag nadalagi ng ilabalay, mahala, kinakingagaw sila gwa. O, kis abi, daw abi naton, balang masarangan naton, kaya naton. O, di, pero kung ay mo wala paminsaron man sa payak na bahay, ha, sino man bigus na magbaya sa ilang mga gamit, ilang mga pamalay, ilang mga sapat, ilang nga, okay, kabudlay, ginpundar mo na eh. No? Sa piyak ka bahid man bala how to have a balanced perspective. Ginpundar mo na eh, kabudlay biyaan, o mga kapin pa, plangga-plangga mo yung mga kasapatan, plangga-plangga mo yung mga pamutang bala, na tututaran mga remembrance, halin siyang baby kapasta ka, nagtigulang ka na, o, kabudlay man biyaan eh. Pero, hindi niya kabayad sa imo kabuhi, kun madalusdos ka to sa baha kag sano. Muna yung siling siyang kun nga kilala, pabayina kay ang kwarta kag ang mga pamutang makita lang na ang kabuhi mo siya lang. Amuna na nga ton nga panumdumon permiya. Amuna na nga ito panumdumon permiya. Importante, wala mo tanadlok mo patay kay patay kun patay total palangit. Amuna yung tsakto. Patay kun patay total. Pero does that mean nga pabayaan na lang nato, no? Amligan nga po nato na ito nga tagsa ka mga kagulingon. Although pa kabalo kita, nga may kalawasan kita, may ano kita, tatatadlog mo patay, pero dapat mamati kita sa ato niya nga mga, sa ato niya nga mga authorities kung anong isugo nila, anong hambal nila sa ato. Oh. But anyway, sa piyak na bahay, di kabudlay kung ara kita sa mga sitwasyon. So, always good, no? Always good, kabudlay katama. Managani nga, dapat ya, ha? Dapat ang aton niya nga tagipasoon, always ready and willing to do what is right. To do what is best, mga piyanan. Anyway, mayang aga sa tanan sa liwat, ha? Good morning sa tanan. Kagpalakpakan naton sa siningaga si Sir John Huatas. Aton nga first honor sa siningaga. Good morning man kay Sir Jules. Oy, good morning, Sir Jules. Salamat si Sir Jules. Pero may nagpadala sa itong update, no? Good morning, Dra. Sa bilog nga pa ni Malay TV, Nagracia, Vallejo, Zamora, Azarcon families. Kag sa mga kabiyan natin sa Cedar Prince, kasi Bible Center Church, mayang aga. Kay Sir Bibot Obion, good morning. Kay Nanay Ipin Quinyosa, Nanay Josephine Quinyosa, mayang aga. Nanay Virgie Salgado, kay Ma'am Marley Lumawag, mayang aga. Kay Sir Ray Ramos and family, kay Ma'am May, kay Rinrin, kay Catherine, kay Ronron, kay RJ, kag sa tanan nga BMOCF Church family and Win Youth on the Rock family and CHMSU BSCE faculty and staff, maayong aga dara sa inyo. Kay Ma'am Alicia Perez Garcelan, good morning. Sir Robert Hisulgon, maayong aga. Kag sa duha ka hinablos ni Sir Robert sa ila birthday 18th, kay Jamela Felix Mina, kagay Riomat Elban Buena. Uy, advance happy 18th birthday, no? Mga debutante, mga kabiyanan. Kung sa ano pa sa English ba? Debutant. No? Debut. Ang muna galing natawag na debut.

Kasi ablaro na kabutang debut man. Oh, debut. Oh, or sa ato, debut. Oh, 18th birthday. I-celebrate na kay ang Pilipino. Yeah, importante na sa ato niya. Oh, Ma'am Jasmine Kwaikong, maayong agagid. Oh, ato nga mga kaabyana nung nag-pumati sa radio. Good morning sa inyo. Kay Nanay Connie Duresa. Oh, sa, uy, pangamayuan natin si Nanay Connie. Isang iyang seizure. Oh, good morning, good morning. So, dalo na ito sa pagpangamuyo. Anyway, oh, si ang bilog nga pa ni Malay Duresa man, pangamuyuan natin. Kay Tatay Benny, kay Doc Gracia, kay Daryl, kay Diana, kay Daniel, good morning dito sa inyo, kay Pastor Enay ng Bid and Family, kay Daddy Sammy, kag Mami Kling Kaskalya, good morning. Sa bilog na ito ng mga kabiyanan sa City of God, sa Haniway, Iloilo, good morning dito sa inyo. Kay Tito Jimmy, kay Joanne, kay Jason, kay Jana Piscadera, mayaga. Kay Ma'am Edem ni Galon, good morning. Ma'am Irma Banyas, mayong aga. Kay Ma'am Marlene Joy, uy, siling niya, maulandi sa Manila. Oh, may kanta na eh. And it's raining in Manila. Dirug-barug tataka. Amo na galing kanta, no? It's raining in Manila. Dari sa Bacolod. It's raining in Bacolod. Grabe naman di ang baha. Isa, dutay nga ulan. Grabe nga baha na yun eh. Nagligar, pinaka-picture ito mga meron sa Lacson, sa may Lizares, bala na yun, Blau. O, kagpagad ito sa Silver City. Grabe galing baha na, no? May nakapicture mga meron, bugur si ko, grabe ba? O, wala ko naka... Kagapon ito, guro, kagapon? Si siling ni Mrs. Si Mrs. wala may nakadulo kay Mrs. Eh, kay ite. Baldabid ang driver eh. Baldabid. Oh, wala ka bangon eh. Oh, wala may siling ni Mrs. Bo, dalaga na sa to sa ulan. To. Sinya, ati kay baha na gid banti ubay yung sapatos ah. Mo na Pilipino no. Mas importante ang sapatos ah. Kay pagka naguba ang sapatos, tapos gid. No? Kamahal pa magbakal sapatos. Di ubag yung sapatos eh. Sige, bakla na lang kaguro butas ay. Para magulan-ulan, madala ka na lang butas. Sige, di kuya. Ano kuya, farmer? Ano kuya, makanto sa bukid? Oh. Hindi ko bakla na lang. Ubahon mo lang yung pag-abot sa opisina. Hindi kuya, bugat, stilya. Kung sila niya, kung mapabukid ko, mabutas ko eh. Pero hindi sa syudad niya, ma'am. Hindi kayo baha man, ulan man. Ah, hindi kuya. Oh. Kiss, ano, do ko budlay mong blahaw. Ha? Masaka panaog ka sa jeep. Pag panaog mo, imbis nga malay mo panaogan, panaogan mo ya suba. Ay, kabudlay. Oh, kay Ma'am Emeline Solanya, good morning ha. Ma'am Elena Garpa, maayong aga. Kay Nanay Virginia Arabilo, good morning. Hidlaw kami, siling niya, hidlaw kami dayon sa imo, kay wala ka kagapon ba? How are you na? Kagapon, medyo, the banana is not feeling well. Subong niya, medyo okay na, pero gatulog niya po, dito yung ato niyang, ato siling sa akong bata, panunos. Gatulog niya po, dito yung panunos. So, sige lang ah, matrapo-trapuhan lang. Kay Sergio Dado Flores, good morning. Kay Ma'am Ninit Pisaga, maayong aga. Okay, sa tanan nga followers, happy listening sa Unity Christian Church members with Pastor Mark Pisaga. Uy, madami salamat sa inyong adlo-adlo nga pagsunod niya itong programa. Sa mga kabiyana, andara sa EB Magalona, sa Panimalay Hopson, kay Ma'am Mitchell, sa Panimalay Castronevo, kay Nanay Elsa. Oh, Nay, just let it go. Nagdaog na naman aton nga mga palabinsaron nga wala di wala to ba. Mga intrusive thoughts. Kay Ma'am Sonia Aguilar and family, may aga dara sa inyo. Kay sa ato mga biyana dara sa AB Mugulaw na Evangelical Church, good morning dara sa inyo. Kasi ano, gadaog ang mga intrusive thoughts bulaw. Mga pangalan kisa. Ako ba ang isa sa weakness ko yung mga tsura kag mga pangalan. O kisa madumduman ko yung tsura, ang pangalan hindi ko madumduman.
Kisa madumduman ko mga lang, hindi ko madumduman ng tsura. Muna ang lahaw. Oh. So sometimes I make association with the names and the song. Oh, for example, kay Nanay Elsa, ang nagkasunod sa kunotok, si, ano ba lang, Prosen bala? Let it go, can't hold it back anymore. Ah, pagka, on kag, kanta, amo nang associate sa pangalan eh, sa akon. Okay, di, siyempre kay palakaon, takag palakanta, te. Pero si Nanay Virginia, madumduman ko ya, hot dog. Aba gina gina bakal pir minimisis mo. Oh, pasaylo alang mga kabiyanan ha. Amo kini ang inyo nga kaupod sa sinigaga. Oh, ang aga sa liwat ha, kag biskan maulano ng panahon, kag medyo matulutog na mang chimpo. Di bali, smile lang yapon, kadlaw lang tagyapon. But anyway, nanti sa rin magpadayon, nakatukita na sa itong nga pabaon sa sinigaga. Colossians chapter 3 verse 16, siling sa pulong sa ginawa mamaya. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. So ining letter mamaya sa Colossians, ginsulat ni Apostle Paul, sa mga tumuloong na-expose sa false teachings, kag sa mga pilosopiya na nag-threaten sa ila nga mag-palayo sa ila sa katudloanan, kag kamatuoran, that Christ is sufficient. You know? And rather than merely refuting this error sa mga false teachers, si Apostle Paul, gintudlo sila pabalik kay Kristo as supreme over all things. Now, in chapter 3, okay, there is a chapter 3, si Apostle Paul nag-explain kung nga ang aton Kristohanon nga pagkabuhi or aton Kristohanon nga kabuhi nga dapat kinanglan gidya ang mga magkabuhi kita in chapter. Like for example, no? In chapter 3, Paul spoke about putting off the old self, putting on the new self. No? Instead nga makontrolar kita sa mga kalibutan nga palaminsaron, okay? Siling ni Paul, well, we are to let the word of Christ dwell in us. Okay? Kag ang dwell nga tinaga, it means to reside, to settle down, or to make a permanent home. Okay? Kag dapat no, ang pulong sa Ginoo, dapat hindi lang ni nga visitor or bisita occasionally sa atong kabuhi, kundi dapat maging permanent resident ini sang aton nga tagipusoon. This is very important eh. Okay? So, sila niya, let the word of Christ dwell in you richly. No? Again, the word dwell, pero sa ginambal ko kagina, it means to reside, to settle down, or to make a permanent home. And the description of this dwell, no, ang ginagamit niya, nga amplifier, ang word nga, richly. Oh, the adverb richly. So how should it dwell in your hearts? It should dwell in us or in you richly. Huh? Dapat aragid, no? Dapat saturated gid aton tigpasoon sa pulong sa Dios. Kay nga man, pastor, may Biblia mo ko di sa balay. Yes, okay man anong may Biblia kita nami, may Biblia kita. Pero kung ang Biblia mo nagatungtong lang, kag ginabutalan dira sa imong shelf, bookshelf or kundiin, hindi na makaliwat sang kabuhi sang tawo. Kay man dapat ang pulong sa Ginoo magsulod sa aton tigipusoon. Paano man masulod sa aton tigipusoon? Well, receive it by reading it, by listening to it, by studying it, and by believing it. Damo nga mga sikta, damo nga mga reliyon nga nangambala, hindi ka may magbasa Bible kay makabuang na eh. Ang makaintindi siya na iya, mga pari, mga pastor lang, pero kamuya, mga normal lang mga tao, hindi mo na magbasa, makabuang. Damo ko nabatian, mga biyanan. No? At first, abi ko, lahog-lahog lang, pero muna ginapatihan. Ang Biblia, wala ginabasa, kay makabuang, hindi mo maintindihan. Okay? Pero,
amo niya ang makaliwat sang takipusoon sa aton gabuhi eh. Okay? So dapat ya nga ginabasa naton ini, ginapamatian naton ini, bag-o na subong eh, di ba? Kung tamaran kita magbasa kag sako kita bala sa mga helikopter naton balahaw. Oh, sako kita sa aton nga mga olobrahon sa balay. Oh, pwede man tagyapon ka basa Bible, pinaagi sa pagpamati, hindi na basa, pamati na. Oh, may mga audio Bible na nga ginatawag mga kabiyanan eh. In fact, naman ang ginaobra ko kisa. Oh, kisa gapamati ko sa mga wala di wala to. Kung nagalaba ko, nagapanguga, nagapanghimos ko, oh, kapinsong una nga kami lang anay sa balay. Oh, but from time to time, no, gina, kapi pa ko nag-study ko blasa nga akong nga preaching. Oh, ang ginahimo ko, ginapasulit-sulit ko na yung chapter. Oh, ang nga maintindihan ko ang flow sang chapter. Oh, ginapasulit-sulit ko na yan, ginapa, may ara ba ko Bible app eh. Oh, may ara ko Bible app ang ginagamit. Kag pwede mo na ipabasa ina nga chapter sulit-sulit. Amo na nga masiling ta. Hindi kita kasiling nga wala na ko pastor tion nga magbukad sang Bible. Wala ka tion magbukad sang Bible, pamatii ang Bible ah. Damo na subong mga applications nga will allow nga magbasa sang Bible nga ikaw mamati ka na lang. And as you listen, you ponder. Okay, we receive it, no? Ining pulong si Ginoo nga kag magliwat sa tutig puson by reading, by listening, by studying, by believing. And this word richly ang ginambal ko kagina, well it speaks about abundance. Ha? Indi gusto sang Dios kag indi na makahatag dako nga benepisyo sa kabuhi naton. Kung ngayon nga pulong nag-occupy lang sa gamay nga corner sang aton gabuhi. Gusto sang Ginoo nga ining iya nga pulong magpuno sa aton mga palaminsaron, amo ang mag-shape sa aton nga mga values, amo ang mag-influence ang tanan nga mga desisyones nga ginahimo nato nang adlaw. Okay? So this is what the Apostle Paul said, and this is what the Lord wants: to let the word of Christ dwell in us richly. Kay man ko aton tigipsuon puno sang pulong sa Ginoo, no? Ini nga tigipsuon maging preparado ini sang challenges sa kabuhi naton. Okay? Now, nga kinanglan ipadwell naton, ipatener naton, nga kinanglan ipasettle down naton ang pulong sino sa itong tigipusun. Siling ni Paul, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom. Okay? So, kung ang pulong si Ginoo, magapuno sa itong tigipusun, naturally, ini mag-flow sa aton nga gawi, sa aton gabuhi, sa aton mga conversation, sa tanan. So as you receive God's word, you reflect God's wisdom. Okay? Gina-encourage na ito ng isa kag-isa with biblical truth. Gina-correct na ito ng isa kag-isa kung kinahanglan. But the correction is loving correction. We offer wisdom nga halin sa pulong sa Ginoo rather than merely from personal opinions. Okay? This is what happens kung ang aton tigipusoon puno sang pulong sa Ginoo. Okay man, kung ang nagapuno sa aton tigipusoon kung ano-ano lang ang mga bagay, no? Kabudlay kisa kay amo muna nagagawa sa kabuhi naton. Ang isa ka mature nga tumuloo, does not simply know the Bible, kundi ginakabuhi naton, gina-share naton ang pulong sa Ginoo sa iban man. Now, number three and the last. Siling ni Apostle Paul, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. As we receive God's word, as we reflect God's wisdom, we should respond with gratitude, with thankfulness in our hearts to God. Isa sa mga ebidensya nga ang pulong sa Ginoo nagapuno sa aton tigipusoon, ang mapasi na lamaton nga espiritu. Kung ang imo bala ang imo bala kabuhi, puro ka lang reklamo nga reklamo, wala ka gabasa Bible.
wala kang gataon sa bulong sa Ginoo. That is true. Bisikan ako gani. May mga adlaw nga grabe ang ako niya nga reklamo, grabe ako niya nga temper. Kaya nga man, wala ako kabasa sa pulong sa Ginoo eh. No, pastor, pastor ka, wala ka kabasa sa pulong sa Ginoo. Yes! May mga tinion sa kabuhi namon ng mga pastor, gano, ha? Challenging, katama. Now, gina-share ko ni sa inyo tungod kay, ha? Tungod kay, ha? Tanan kita nag-agi sa sining challenge. It doesn't mean, pastor ka na. Oh. This is the reality of life eh. Ang kaaway, ara, da, pirme, kabalo sa nga mabasa ka Bible, kabalo sa nga kinanglan mo magbasa Bible. So, ginay mo isang kaaway, ginatagaan niya karason nga hindi ka magbasa Bible. Oh. Na kung hindi ka nakabasa Bible, hindi ka nakatuon siyang pulong sa Ginoo, hindi ka nakabukad sa imong Biblia, lain-lain na magsulod sa utok po. Dira na masulod ang mga lain ng mga pamatasan. Oh. Kung nga kung wala kita kabasa Bible, laban ilinaway sa balay. Oh. Laban ang malain nga pamatasan. Nga man, wala. Ah, wala eh. Pero kung puno kita gani sa pulong sa Ginoo, isa sa mga ebidensya, ang mapasinalamaton nga Espiritu, oh, jutay la, wala reklamo or may jutay lang ganyan reklamo. Ha? Laban kadlaw, laban pasalamat, laban pagdayo sa Ginoo. Nga man, puno aton nga tigipusuon sa pulong sa Ginoo eh. Ha? Di pastor, wala mo ko dapat pasalamatan. You know what? Gratitude does not depend on perfect circumstances. Biskan, wala bala may kaklatabo. Kumbaga sa Tagalog pa, kung walang biskan, wala ganap yung makabuhi. Pasalamat yung gyapon sa Ginoo. Because it grows from remembering God's goodness. Oh, sa iyang abugay, sa iyang mga promesa. Nga kita, nagapasalamat. Kaya kung nato tigipusoon puno sang pulong sa Ginoo, ini nga tigipusoon puno sing pagsimba kag pagdayaw sa Diyos. Ah. And this is when the scripture shapes our thinking. Oh. And when the scripture shapes our thinking, ang thanksgiving, ang pagpasalamat, mahimo ini nga natural na lang nga response. So sinangadlaw, mangkoton taton kagulingon. Oh. Ang pulong bala sa Ginoo, pulong balaihan sa Ginoo, ginabasa ko lang, or is it truly dwelling in my heart? Kay man, the more room na ginahatag naton sa pulong sa Dios sa aton tagipusoon, sa aton kabuhi, the more nga ang karakter ni Kristo makita sa aton tagsakwang buhi. Alas 7:43 mga kabiyanan. Antes na magbrayon, umati kita rin sa pipila ka mga panumdum. Dibalakat kamilin, kamabalik pang oras na Pilipinas.

0: Marnie. I'm not shocked or wonder why I win the pageant on top of you. Why? What reason you can think about? But your very fat body. What did you think you are? Beautiful girl of Jose Marichan? Excuse me, but you're so giant. And if give chance to others, I would rather to choose to be a sexy like me. Because to be a sexy is always win.
1: Mahiya ka naman sa dila mo. Managalog ka na lang.
0: P.S. You say again that I am not deserved. But who is win the crown? Me or you? You or me? And the final is me.
2: Isang paalala, ngayong buwan ng wika mula sa himpilang ito.
3: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
4: Nakakita ka na ba ng larawan o painting ng mga taong nagbabayanihan? Kadalasan, sa gitna ng pagtutulungan at pagbubuhat ng mga tao sa isang bahay para ilipat ito sa ibang lokasyon, may makikita kang ilang tao na sa halip na magbuhat ay nakasabit lamang at dumaragdag pa sa bigat ng bahay na ililipat. Sa opisina natin, tayo ba'y nakatutulong para gumaan ang buhay at trabaho ng iba? O baka naman tayo ang burden na binubuhat nila? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Each day presents us with an opportunity to be a blessing or a burden to others in our places of work. Paano nga ba tayo magiging blessing at hindi burden sa ating opisina? Una, practice excellence and efficiency. Malaking pagpapala ang mahuhusay na kamanggagawa. Ginagawa nila ng maayos at tama ang kanilang trabaho, kaya maganda ang epekto nito sa trabaho ng iba nilang kasama. If we are not excellent and efficient in what we do, tiyak na may maaapektuhan sa ating pagkukulang. Inefficient and mediocre work may spell out delays, disappointments, and disaster to the overall goals of your company. Kaya paghusayan natin ang trabaho para hindi pagkaantala kundi pagpapala ang idulot nito sa kailangang gawin at tapusin ng iba mong katrabaho. Pangalawa, provide solutions instead of just pointing out problems. Masarap katrabaho ang mga taong palaging may positibong pananaw kahit na humaharap tayo sa matinding problema sa opisina. Hindi reklamo kundi konkretong solusyon sa problema ang iniaambag. Finger pointing when problems arise won't solve anything. Solusyon at hindi dagdag na konsumisyon ang ibahagi natin kapag dumaraan sa mabigat na challenge ang ating kumpanya. At pangatlo, pray for your company every day. Ugaliin nating ipanalangin ang ating opisina araw-araw. Make it a daily practice to pray for your boss, your coworkers, and your clients. May hangganan ang kaya mong gawin para sa inyong kumpanya, pero walang limit ang kayang gawin ng Diyos para sa inyo. Maraming paraan para tayo ay maging pagpapala at hindi pabigat sa ating pinagtatrabahuhan. Practice excellence, provide solutions, and pray for your company daily. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Ato nga 4 o'clock habit gina dinaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, ini naka shorts, naka man ano. Kung na nami ning aton balay tani naka screen. Kung hindi gid ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation if in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidumdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue.

0: Latino Público. Oras na Pilipinas.
1: Nauling oras na Pilipinas, alas 7:57. May ubyanan, kamusta? Tugnaw. Ano ang inyong pamahaw? Ano ang namit pamahawon kung tugnaw, mga ubyanan? Ang makulukahang kahanga sa baho ang namit nga pamahaw. Gagabi, tugnaw, nagluto ako siyang tinula nga may kinihad nga paitan, ang pulagin nga paitan, kagingisa para sa panalupsop ginang kakahang, mga kabiyanan. Pag-igop mo sila yung kagit, kakas ang kakatugnaw. Anyway, mga kabiyanan, ha? Mayang aga sa aton yung mga suki, yung mga tigpalamati, yung mga tumulanaw nga bago lang nakatune in. Okay, Ma'am Melanie Aison, mayang aga. Uy, kay Ma'am LV Borres Salvador. Okay, sa mga members sa San Enrique Grace Baptist Church, mayang aga dala sa inyo. Tanan. Ma'am Lucita Aligrado, good morning. Kay Ma'am Arlene Villaluz Tumulak, maayong aga, from Barangay Granada. Kay Ma'am Welly Grace Yap, maayong aga, no? Greetings to Pastor Lester Arabelo, kag sa tanan nga mga members ang FFBC Bago City. Good morning sa inyo tanan. Kay Ma'am Isada Rosario, good morning. Kay Ma'am Sonia Caldillero, maayong aga. Kay Sir Tristan Gulay, good morning. Kay Ma'am Leia Abanto, maayong aga. O, kag kay Nanay Virginia Arabilo. O, good morning, Nay. O, maayong aga dala sa imo, Nay. Anyway, mga menan, let's talk about this new, ining bagong update, mga kabiyanan. Ang fuel discount, ha? Malmahal ito kong sa ating gasolina, eh. Pero may fuel discount, mga kabiyanan. Ha? Kag ining fuel discount, iya lang ni ka mga jeepney kag mga UV Express drivers. May fuel discount, mga biyanan, up to 12 pesos per liter. Busan na all, ba? Butangan guro ang akong silakyan nga UV niya. UV. Nga lagi gipangdakop, ginapangdakop man, mga kabiyanan, eh. Ha? Napangdakop ang mga kulorom, nagligad to. May nadakpan to nga kulorom, nagligad, mga kabiyanan. Ha? May mga kulorom nga nadakpan, nagligad. For example, no? Ang gabiyahe, Bacolod to si Palay, bala. Damo, gina kulorom nga mga van. Oh. Ang ang ilang enforcement campaign, nagkapadayo, no? Against illegal public transport operations, nga nagdala kag nag